0: edition ng The New Mga Juggers Philippines para sa mga gustong
1: i-ere na rin ang Newswatch sa tanghali. Yan yung papalit sa tahanan pinakamasaya.
0: Bakit Newswatch? Kasuhin kita.
1: Sorry na!

0: budget niya ay
1: makibang na
0: Daddy, umabot sa 500 kilograms.
1: Ang bang ni Chito ay umabot sa 7 million kilograms.

0: Scotch Tape Productions.
1: Uy, uy, uy, ano na nga pala? Alas 10? Ano pala? 10:01 p.m. Air. Time check, sound effect.
2: Ang tanong ko rin,
1: uy, uy.
2: Timbang Chito in rain 8, umabot sa 500
1: kilometers per hour.
2: Nalala ko pa yung location ko. Let's keep it down.
1: 500 kilometers. Ang layo na narating ng, ano ha, nung sa ABS-CBN.
2: 6,000 kilometers per hour. Pero di at Chito magre-wrestling daw, di umano sa WWE, abangan, yes.
1: Abangan nina nun, naging ano.
2: Sa Los Angeles na daw actually yung buwan.
1: Grabe, pero totoo naman, ganyan naman tawag
2: sa Las, parang sa, ano. Sa Las Vegas pala sila magkuhan, magkantuta, magjumbagan.
1: Yung tawa ko raw.
2: Bully na kayo ba? Hoy, MSA! Hello, MSA!
1: Ito ba ito? Ang sina naman eh?
2: MBN station ID yan?
1: Ito yung ano ko. Ito daw yung tawa ko.
2: Yes! Rah!
3: Hi!
2: Maling show ka yata na yun.
3: Iba na yung show ulit. Shit.
2: Pasensya lots. Ibang studio pinuntahan mo eh. Sorry.
3: Tapos na pala. Tapos na. Tapos na pala yung episode.
2: Tapos na yun. Oy. Tapos na yun. Na doon.
1: Hello, MSA. Hello.
3: Tapos na pala. Tapos na pala. Okay, good night.
2: Abangan nyo ang Wawa Willy. Pagkatapos ng season 2 ng mga Jaggers.
3: Yes, sir.
1: Nawalan ka pa rin.
2: Malapit na. Actually, malapit na yung season finale natin. Yes. Malapit na. Hindi po umabot ng dalawang buwan. Meron ng season finale na tayo.
3: Yeah.
2: Awit?
3: Hey, tapos, mga Jaggers number 2. Willy number 1.
1: Willy.
3: Yeah.
2: Willy maliit.
1: Hoy, sabi ni Chacha Dabber Cats, sa kama daw sila maglalaban hindi sa WWE ring.
3: Yo. Hey, yo.
2: Ba't sa kama? Grabe naman.
1: Grabe.
2: Or na palabasan.
1: Ang ina naman na ata. Ano ba?
2: Ang daming airstrike.
3: Galing ano yan? Galing Afghanistan. Obama airstrike. That's the Obama airstrike.
2: Afghanistan, Lods.
1: Paki-warningan nga yung ano yung nag-hijack. Paki-warningan. Kanina pa yun eh.
3: Obama airstrikes.
2: That's correct. Obama is hijacking us, guys. Sorry, guys.

0: Right? Pag Valentine's na, single pa rin kayo? Boy, Valentine's na, single pa rin kayo? Same.
1: Ano gagawin kung single? At least masaya, diba? Mas tama, masaya nga pag single eh.
0: Tama,
1: pero,
0: tama.
1: Pero, mahirap pag isa.
0: Kaya kung gusto mo i-satisfy sarili ninyo.
2: Bro, what the fuck? Gagawin niya lang sa ano?
1: Kanina pa yan, paki-warningan. Paki-warningan, putang ina.
0: Shout out po sa Socoteco, nag-brown out kanina.
2: Alam niyo ba ang gagawin niya sa Pepa, si February 14? Sige, tutulian. Kakainan tayo, magpaparampahan tayo.
1: Lumipat ka sa General Talks, uy. Huwag dito sa Cool FM booth.
0: Sino ka sa kabila nun? Tama mo yung hijacker niya, ikaw, hijacker? Parte ka ng ano? Terorista?
2: NPA.
0: Tama, tama, NPA. Alis ka dyan, NPA.
2: Speaking of NPA, let's...
1: NPA, enabler ng... Oh.
0: Hindi NBA, NPA. Iba, magkaiba yung dalawa.
2: Okay, sana suna. Tang sa tauliban.
0: Loko na. Hello po mga taga NPA. Fuck you. Mga terrorista.
2: Yuma season, shout out. Shout out in heaven.
0: Yuma season, shout out sa ano, shout out sa
2: shout out sa iyo.
0: Shout out sa impyerno. Yuma season, shout out sa iyo.
2: Ano, 10 likes. Kaya sabi ko ng N-word.
0: Lolo.
2: 10 likes N-word.
0: NBA. Di ba bigas yun? Bishit. Iba NSA. Yun. NFA yun. Gago. Hala, si Staros.
2: Salihan nyo. Sabihin ko ano. N-word.
0: Ano pinapanood mo sa no?
2: Bold.
0: Ah, okay.
1: Loko. Ayan, na-mute na tuloy. Na-lockdown tuloy ang channel dahil sa ano, mga hijacker. Hijacker mode ako.
0: Tanggalin ko si Foden pamaya, guys, ha? Pwede iban si Foden? Para alam ko yata kung sino yung nag-ano.
1: Hello, QBX Scandal?
0: Gago. No more sponsor, okay po din. No more sweldo for you.
2: Hey, Gago.
0: Uy, Gago.
2: I almost almost turned off my camera.
1: Is it a common factor po yung GFC, okay?
0: Mr. Magister, President of the Magisterian Republic.
3: We are getting you listen. Rise low and listen low.
1: Baka maano tayo ha? Baka ma-take down to. Kaka ano ninyo?
0: Oy! Hindi actually yung Erica, hindi naman siya Nazi na song. It just so happens na nakarinig siya. Tapos kasabay niya, Uy! Nung mga
1: hindi, actually, ano yun? Yung Erica, ano yun siya nung Weimar era?
0: Oo, tapos yun nga, nagamit siya Nazi ano. Talaga. Pero, mahimik ka, pukakantiti, ano mo, mabaho ang puwet mo.
1: Lockdown nga ulit yung Cool FM Music ba? Mag-ano na naman eh.
0: President, sabi daw ng presidente ng Magisterian Republic Socialist basta yung bansa ni ano, bakit nandiyan pa yung bakit nandiyan ang BG, bakit may meron pang BGC doon? Yan ang tanong ko, bakit may BGC doon?
2: Oo nga, pati BGC. Ay, ito nga pala yung pangalan, si full name ng bansa ko dyan sa pangalan, no? Pangalan, pakita ko sa mapapasok.
0: Ang tanong ko kasi bakit nandiyan ang BGC? Yung network Mary ng ano? United Magisterian Socialist People's Republic.
1: Masyado mouthful, ah, okay. Ba't din na ginawang ano eh.
0: This is
1: ginawa na lang people's eh. Masyado ano.
0: Pagkita niya sir, tayo patayin tayo nito.
4: Gusto
0: ko naman. Hindi naman siya presidente, okay na yan.
1: Sinong nag-ano sa TV? Kasi Mr. Misawa, pakimute mo yung ano, yung mic ka yan. Thank you! Salamat sa conversation.
0: Oy, mga Valentines, mag-Valentines na guys, okay? Wala pa, wala pa rin kayo ka-date? Yan ang tanong mo.
1: Andito na si Papo ay boto.
0: Wala eh, sayo. Anong wala? Meron nga si Chito. Ano ba? Nandiyan si Chito. Pwede naman kayo mag-pun. Anong team?
1: Naban siya, no? Yung hijacker dito sa yung server. Palagi yung ganyan eh.

0: Naban si ano? Naban na? Kasi nakakaputang ina eh.
1: Nakakaputang ina.
0: Pasensya na. Pasensya na sa KBP. Pasensya na.
1: KBP? Fuck your conservative, Bim. Fuck your conservative.
0: Fuck ano you. Naman? Hindi naman...
1: Pero pwede naman i-ano lang, i-limit lang. Pero huwag naman masyado pag aksidente magmura tapos ganun lang.
0: Pero okay, ano, no? Pero actually, hindi ganun ka higpit ng KBP kaysa sa MTRCB, not gonna lie.
1: Mas mabuti pa, ano natin, fuck you, MTRCB, NIB, MBN. Hello, MBN, mabaho ang puwet. Wait, yes. Mabuli na yung bagong spokesperson ng MTRCB.
0: Yes.
1: Ay, shit, suspended program ko agad.
0: Yes, yes. Mas progressive ako kaysa kilala sa anak, no?
1: Progressive. Ang susunod ng programa. Boss ng biyak. Nagbumahin po sa Zagon. Nahuli ng MTRCB. Nagpamalabas ng bolt.
0: Ayo.
1: Mamon and Dinapay review and notification bold. Grabe naman kayo, huwag naman kayo ganun. Uy, napanood niyo yung bagong...
0: Uy, pero kung ako magiging ano ng MTRCB, babaguhin ko yung classifications. Uy, pero ano ah.
1: Si Katips yung owner ng Kwan. Ng ano, ng Sara Duterte TV.
0: Uy, pero ano ah. Pero ito, totoo to. Pag naging ano na MTRCB, papalitan ko yung ano, yung rating sa TV kasi masyado na outdated eh. Yan ako, parang parehas sa
1: ito. Kapag ako yung NTSC, dapat i-modernize na lahat ng network, dapat i-prioritize lahat ng local stations, dapat ganun.
0: Na yun, PG&E.
1: Alam niyo bakit? Ang pangit kasi ng GMA, yung One Mindanao nila. Puro Dabaw eh. Puro Cagayan de Oro, walang Jensan. Kay Jensan, konting balita lang. Dapat hati-hati.
0: Dapat nga ibalik na sa amin eh. Dapat i-fragment na lang ulit din yung ano, news division sa Dabaw. Like, One Mindanao. Tsaka ang problema din kasi, may ano na sa Zamboanga, kaso wala pang Chabacano newscast.
1: Hoy, nagbibisaya kami, tapos kita mo, naghihiligay nun yung idoon. Tapos doon sa Zamboanga, nag-kwan doon, nag-chabakan, nag-Buenas,
0: alam mo, malaking kawalan ng TV Patrol Regional, sa totoo lang.
1: Alam mo yung mas malala, yung pangit ng regional pa rin kahit papaano. TV5, walang pakialam mo eh. Yung TV5, walang pakialam, promise. Parang walang pakialam ang TV5.
0: Merong ano. Uy, pero ito, balik ulit. Pag ako naging ano na MTRCB, papalitan ko yung rating classification kasi masyado ng luma.
1: 13, 15, and 16.
0: Oh, yun. Tapos PSPG, abolish na yun, gawing ano, R. Tapos, yung mga restricted, ilagay sa ano, alas, yung sa appropriate time, parang sa UK, Watershed Kinemi.
1: Ay, hindi. Dapat meron tayong ano, block time. Yung abangan nyo ang Adult Swim sa gabi. Adult Swim.
0: Pwede. Pero ang problema, ano, yung revenue. Kaya mas maganda.
1: Diba namin sa revenue, wala akong pakialam kung wala silang pera. Eh, fuck you eh. Yung pera, wala akong pakialam kung you guys are corporate talaga eh.
0: Sabagay, ano rin kasi, mas maganda talaga content over ano, over money. Tsaka isa pa.
1: Hindi ako makanood, alam mo, hindi ako makapuyat ng maayos kasi wala mo panood sa gabi.
0: Tsaka isa pa, ang dapat gawin ay bigyan ng design, sariling design, unique na design yung mga ratings sa iba't ibang station. Hindi lang yung 10-10-10-10-10 makikita mo lagi, parang
1: ang bold.
0: Uy. Pero ano,
1: programa ay mga bold na dapat inyong malam.

0: Tsaka isa pa, i-ano ko, gawing mandatory yung transparent na OSB. Kasi lalo-lalo na ngayon, marami nang naka-OLED na ano, TV.
1: Tsaka pa, ito yung gusto ko, dapat HD lahat ng channel.
0: Doon, NTC ka, MTRCB ako, siyempre.
1: Dapat lahat na, ako yung NTC, dapat lahat ng channel HD.
0: Nako, kailangan ng maraming pera yan para sa mas malaki. Para sa
1: edi ang gobyerno, edi sila yung mag-provide. Dapat magtulong din ang government, hindi lang puro kumpanya lang yung gagawin nun. Sipin nyo lang, good?
0: Eh, problema kasi ng government natin dito, di sinusuportan ano eh, mga commercial networks eh.
1: Apake ba namin? Kita mo naman nangyari sa ABS. Pag nila sinira yung ABS, wala namang rason. I mean, suspended ang franchise, oo, pero pwede naman i-renew. Mayroon man provisional. Ba't pa isus, ba't pa is, you know, i-CDO? Kaninyote. Tanginang yan. Tanginang mo status. Wish it. Nanon. Nun, pagising putik. Okay mga kaibigan, oras natin 10:18 PM ang sa inyo ng Joe Ace of Puma. Tapos ang Jurex Condoms and of Operation ISO certified world class. Sige na, magkuha na, commercial muna tayo. Commercial, bye-bye. Tanginan nyo, last time si Emma, na yun si Stephen. Sige, commercial muna tayo. Sige, mag-ano tayo, music muna tayo guys, mga hayo.
2: Hello, Washington.

0: Nasaan na nga pala ako?
1: Yung na nun?
0: Nandito, sa main server. Ano nga niyo? Minaw sa po yung sarili.
1: Uy, grabe naman kayong insulto ninyo. Chico Rosales, Matias, Taros Aracashi.
0: Ano yan? May sound effect na ng ano? MBC? MBC? MBC.
1: Guys, may bago na tayong mga member ng server, si Chito Rosales at saka si Staros Aracashi.
2: Wow.
1: Naalala nyo ba yung so-called kapatid ni Emma? Diyos ko.
2: So-called kapatid. By the way, speaking of yung Emma Gladsales na nanira sa yung community, ayun, ito pang, I have to call that once again sa May Tulugan, ang nag-iisang Vaughn Ivan.
0: Ay, nako po.
2: Kanina,
0: Itbulaga.
2: Yeah, that's the advertisement of Itbulaga. Supposedly, maglalaan, walang kamata watermark. Kasi kasi hindi ko alam may alt account pa pala tong detect na batang ito. He's 60 years old. He's a 60 years old hoaxer. Nangohoax pa na ng mga fan meet networks eh. Kalmada na ako to play. I don't want to blow.
1: Kasalanan ko ba? Hindi ko pala alam. Nandiyan pala yung kapatid ni Emma, tapos si Emma pa rin yung gago, ang puta.
0: Grabe, no? Naniwala kami dun sa ano? Nag-post pa ako ng...
1: Hindi ako kapatid ni Emma, guys. Tandaan nyo yan.
0: Yung number, anong number sa ano? Mental health? Nag-post pa ako dito, yun eh. Nakunto kong
1: guys, yun. Sabi doon ni Emma na hospital. Tanginang yan, isang araw later, pako-stable ng condition na puta.
2: What is the, this? Is, that is, that is peak dark insanity, bro.
1: Guys, hashtag pera! We won the 4,000!
2: Yay! We won 4,000! Asan niyo yung 4,000 ni Emma?
0: Ito na!
1: Yung 4,000 ni Asper na ninakaw namin.
2: Whee! Ito pang apologist at saka fanatic ng Mikey Quintos kaninang umaga. Paepa.
1: Tinatago pa yung identity ni Emma sa pamamagitan ni ano ni ano yung si Jules. Fucking shit. Ikaw Jules ka? Anita, what? Maxwin ka dyan? Wala ka naman mananalo dun?
0: Oy, change topic to tayo. Baka uminit pa ulo nila dyan.
1: Ano ba namin?
3: Manila Broadcasting Company.

0: Kaya nga pala, may concert ngayon ng Scrub sa Manila. So, February 10, tapos ngayong araw. Well, so sa mga hindi nakakaalam, yung Scrub is band siya sa Thailand, which is sumikat siya lalo nung kasagsagan ng ano nila, ng kasikatan nila Thain at Sarawat. So sa mga hindi nakakaalam noon, sa mga hindi BL fan, yun po yung ano ng ano. Then maraming nagjo-joke na pag pumunta ka raw sa concert ng Scrub, may mahahanap ka na magiging ano mo, magiging sarawat mo sa buhay. Pero ako, ayokong pumunta ng ano, concert ng Scrub, baka imbis sarawat ang mabunggo ko, baka si Torfun. So, ang konteksto, kung bakit si Torfun sa Tale of Thousand Stars. Kumbaga na ano siya, na bunggo siya. Tapos, ayun, namatay.
1: Ano masasabi niyo sa
0: wait lang, hindi pa ako tapos. Ayun. Tapos,
1: sorry naglalag ako.
0: Ayun. Kaya hindi ako pumunta kasi baka makabunggo si Torfun. Baka literal na puso ibibigay sa akin.
1: FB15 ang puta.
0: FB15.
1: Fuck you ka, bitchit.
0: Ano yung pulpon? Toronto.
1: Eh, yung pulpon. Yung pulpon. Ay, yes. Binibili ko yan eh.
0: Sa MBC roll tayo.
1: Cellphone. Ay, cellphone mo pala yung toolphone. Kamusta siya pang gaming? Nagigaming sa toolphone.
0: Ang gaming ano, hulihin yung mga ano, nangaapi.
1: Hulihin mo yung mga na may tiwali.
0: Oo. Twitter for toolphone.
1: Oo, Twitter for toolphone.
0: Totoo lang, hindi ko talaga alam kung bakit tinano yun ni Elon Musk yung ano, yung
1: kasi gusto niyo mag-text videos. Okay, ginawa ni Elon Musk yan para maraming mag-redirect sa mga porn websites papunta sa kanyang website.
0: Nawawala na ngayon ano eh, Twitter for Android, Twitter for iPhone, Twitter web client.
1: Mas mabag ako ng TNT sa Minecraft, sasabog din yung Torfun ko. Realistic ang pota.
0: Ano yan, Motorola?
1: Hello, Moto. Bakit loose me media? Loose me media? Diyos ko naman kayo, itanggal niyo talaga yung Mindanao. Just in case.
0: Loose me ano?
1: Loose me... Luz V Media.
0: Lumi Media.
1: Okay, so sponsor. Alam kay ate, ito lang sponsor. Nandyan si Drake. Nandyan si Drake. LBC, we like to move it. Nandyan si Drake. Ate sponsor. Addict masyado sa ano? Sa MBC.
2: MBC! Sige po din. That very nice.
1: Sige po din. MBC!

0: Ayos lang yan eh.
1: Inyo pa ang shabu ay hindi dapat niyong gamitin.
2: Today we experience stars and cake.
1: La! Alam niyo pa ang shabu? La!
2: Today with Cheeto and...
3: Tumatakbo!

0: collier. Manood tayo ng ating kapamilya channel, Forever Single.
1: Iyon.
0: Si, puro ka lang MBC eh. Adi.
1: Not gonna lie, this is much better than yung kanina na ano, hijacker. Hijacker tama. Na daga.
0: Si.
1: Ito talaga nakakatawa, tangina.
2: MBC! Manila, broadcasting. Ito,
3: Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila, Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: KBB, oras! Bibilihin tayo ng MBC nito guys, bukas na guys. Bibilihin talaga tayo ng ano ng MBC nito.
4: Ang paglalakbay ng inyong diwa.
5: Late night radio drama sa DRA.

0: Chito, Chito, pag natalo ka, dapat bigyan mo kami ng pasalubong. Ang pasalubong, tsokolate ha.
1: Pasalubong mula sa Coca-Cola, meron kang rice cooker, AirPod. Ay, iba pala yun.
0: Kubiron na, Chito. Bigyan mo kami ng kubiron. I-deliver mo lang sa amin. Ikaw, Tere B, pag natalo ka, akin na yung 300 ni Jose, ay ni ano, ni Tornskate.

0: Guys, anong browser na ginagamit nyo na yun, guys?
1: Microsoft Edge. Huwag mo akong kusgahan.
0: Yucks! The Mac! Yucks! Opera GX! Malala yan!

0: Faith Bulaga na yun. Ito yung browser ko na yun. It's called Brave. Kasi Brave ako. Hindi kagaya ni Nanon na gumagamit ng Edge kasi na-e-edge siya.
1: Uy, gago.
0: Yung malala, si ano, si Foden, Opera GX.
1: Okay.
0: Opera GX is Chinese spyware, you know?
1: Kasi, itong ano, integrated na to sa ano ko, sa Microsoft account, tsaka sa Windows, yuck! Kaya inano ko.
0: The Mac! Ay, sorry. Sige lang, I respect you, except sa Opera GX Hunter.
1: Hey! Kapamilya o kapuso, nung time na walang pakialam sa network, warang ano, TV5.

0: ano kaya kung...
1: Educated na yung edge. Hoods! Sabi daw, complicated daw gumamit ng edge.
0: Hindi naman. Para lang gumamit ng chrome. Chromium din eh.
1: Obo. Obo mo po din. Mag-brave ka kaya.
0: Ang hirap kasi, walang ano, walang account ng Brave if I'm not mistaken. Kaya di ako nag-Brave.
1: Pin, ang puta, pangit. Yawa, F-tier.
0: Pa nandun kasi yung mga ano ko, password, nandun yung ano ko sa Edge. Kaya yun yung ano ko.
1: Brave, Brave Lods. Look, look, look.
0: Yung main browser ko. Minsan gumagamit din ng Firefox, pero for some circumstances.
1: Sorry. Like,
0: hindi umaano yung ano, hindi gumagana yung adblock, tangina mo Google, tangina mo Facebook.

0: nakasupress ka rin.
1: Shout out po sa mga si resign ka dyan, wala akong pakialam. Oh yeah, wala na si Foden. Resign na si Foden, guys. Yehey! Wala na si Foden. We love Foden. Oh, sige na, mag-commercial muna tayo. Kapoy akong utok. Akong utok. Kapoy kayo. Sakit akong utok, guys. Rest muna ako, guys. Konti. Sige, guys. Commercial break. Oras natin, 10:47.

time.

0: malitang balita sa Red Room Sira.
1: Ulitin ko. Okay, ulitin ko. Kodin, tumahimik ka. Kodin, tangina mo. Anyway, so, si, ano na yun, si Drake, meron siyang sex tape. Legit. Totoo ito, guys. Meron talaga siyang sex tape. Nakita ko lang sa Twitter. Hoy, pag-join. Foden. Nalaman ko lang. Kasi literally actually guys, sasabi Foden, bumalik ka na Foden. Pabalikin niyo si Foden. Pabalikin niyo si Foden. Sige na. Pabalikin niyo si Foden. Hello Foden. Yes, wait Foden. I will unmute you. Good dog.
2: Uy, meron akong nakita dito po sa Philippine case na merong ano.
1: Meron yung response ni Captain Man. Yan, umuho na gago.
2: Seventh birthday ng anak niya.
1: Pero totoo ito guys, wait lang. Stop. Kakarat. So, yes guys, my sex tape umano si Drake. At alam mo sino yung kapartner niya?
2: Pino.
1: Si Mia Khalifa. Totoo ito guys, nakita ko sa ex.
2: Ako nag-pack na yun.
1: Wait lang. Kita ko sa inch.
2: Wait na yun, diba? Kasi nga, diba dahil sa mga ano, death threats sa kanya ng IC. Ayun,
1: na-search ko pa sa x.com eh. Magkakantutan yata si Foden, Diyos ko.
2: Oh, may ano na pala, vertical tubs na pala sa Brave. Meron pala vertical tubs sa Brave. Gio?
1: Yes.
2: Wow. So, habang nag-ano, babasahin ko to. So, galing ito sa HRT group.
1: Yung aso! Last time si I Show Meet yung napagitan yun. Na yun na to. Ewan ko na lang.
2: Wait. Ito. Ito yung ano nung post. So today, my daughter's 7th birthday and I'm not invited. In fact, last time I saw her was 8 months ago pa. Ano bang legal way ang pwedeng gawin dahil ayaw na ipakita sa akin yung anak ko? At ang reason nila ay dahil transwoman daw siya.
1: Okay lang, gina-ignore mo na talaga si Foden.
2: Tapos ito yung message. Ayoko lumaki yung anak ko na may mental health issues. Sana mag-disappear ka na lang. That's what I pray for every night. I'd gladly burn in hell if that happens. Wow, that was completely fucked up.
1: Just say the fuck word. Foden loves the fuck word.
2: It was actually fucked up.
1: Sorry, na-distract yata sila kay Foden.
2: Ba't naging Eman Rosales si Ayu?
1: Hi, Eman!
2: Wait, isi-send ko na na sa ano. Wait. Iyan ako yung discussion. Punyeta kasi, nakapokus kay Pauline.
1: Ito. Yan ang si Pauline.
2: Ito. Hello, not HRT related. So is my daughter's 7th birthday and I'm not invited. In fact, last time I saw her was 8 months ago pa. And ano bang legal way ang pwedeng gawin dahil ayaw na ipakita sa akin yung anak ko and ang reason nila ay dahil transwoman daw siya. Legal ba yun? Thank you.
1: Iyot.
2: Tapos ito yung convo mismo. Ano? Ayokong lumaki yung anak ko na may mental health issues. Sana mag-disappear ka na lang. That's what I pray for every night. I gladly burn in hell if that happens. Oh, that was actually...
1: Ano meron?
2: Hindi kasi, hindi pinano yung anak niya kasi yung... Tatay niya yata, yung tatay atay, ano, ay transgender. Or yung...
1: Mental disability na pala maging trans, Diyos ko.
2: Kasi nga trans, na ano nga, ang gusto ko ng ano, sana mabalik yung ano niya, yung anak niya. Kasi napaka homophobic. And hindi yun ang dahilan para ano, kailangan din makita niya yung ano, mamiti yung anak niya. Anak niya yan, di ba? Anak niya yan. Hindi ko alam kasi wala naman akong ano eh. Wala naman akong background sa law. Tsaka, eto lang talaga ang pinakaano ko talaga. Wala si... Ayun na...
1: Leak talaga, hindi talaga literally sinadya. Okay, sinadya yun. Leak siya actually.
2: Alam ko.
1: Gagulod.
2: Alam mo kung anong mas maganda talaga, kailangan na talagang yan na yung soji pill. Napaka-importante nun.
1: Tama. Pero ayaw ng mga conservative natin kasi kala niya ay unfair book.
2: Yung soji pill, hindi lang sakop ng mga ano, LGBT community. Straight. Pati straight kasama din dyan.
1: Mga gago talaga yung mga conservative dito yung sa gobyerno natin. Fuck you. Sana umalis. Actually, ito yung sasabihin ko. Hintayin ko na lang pag mamatay na lahat ng mga conservative dito sa Pinas. Lahat ng mga matanda, hintayin ko na lang sila. Kasi alam nyo, kaya nga pa-backwards yung country natin. Pa-backwards. Hindi pa-forward, pa-backward. Literally.
2: Na ano nga ako kasi ang ironic kasi yung bansang sumakop sa atin, ano pa, may LGBT policies, progressive na progressive ang Espanya. Pero yung Pilip yung ano, colonizer and colonized, nako, pumapaurong, punyeta.
1: May punyeta kasi gobyerno natin eh, punyeta talaga. Ang pakinan nila, pera.
2: Hey, true. Pera lang lagi. Pera. Putang inang yan. Gigigil ako.
1: Guys, gusto namin ng pera. Kasi wala kaming pera. Gusto ko talaga ilagay yung dildo nila sa puwet nila. Yawa.
2: Uy. Ano kasi, actually, yung soji bill, ano kasi yan? Parang... bibigyan ng ano talaga lahat ng gender, lahat ng sexual orientation and gender identity, kahit anong ano, kahit straight man yan sila or baluktot, ano pa rin, bigyan pa rin nabibigyan ng boses yung ano, lahat ng ano, Kumbaga gender equality nga, pati straight kasama, hindi naman ano.
1: Kasi sa Pinas, stuck pa rin tayo sa babae dapat gumawa ng ganun, tapos lalaki na yung mag-ganun-ganun. Kasi ito yeah. Pinas, culture natin, toxic masculinity yung talaga yung pinakamatanda eh.
2: Saka patriarchy, isa na yan.
1: Kaya ang alam ko dito sa...
2: Tapos sinasabi rin...
1: Yung toxic masculinity na yan, parang galing yan sa basurahan eh. Kulang yan, galing yan sa ano, kay Andrew Tate, ang puta. Andrew Tate, enjoy yan kasi wala kayong makuha ng crush, Diyos ko. Eh kung wala kayong makuha ng crush kasi may problema kayo eh. Problema nyo yan, hindi sa ila, sa kanila, ano ba? Damay mo pang lahat ng babae, ganun.
2: Ang ano talaga, sinasabi nila...
1: Ulitin natin.
2: Kasi inaano nila.
1: Toxic masculinity. Kasi alam nyo, normal sa atin sa Pinas, puro babaero.
2: Tsaka isa pa, pag ang toxic masculinity pa, pag magandang hygiene mo, sasabihin sa'yo na bakla ka. Pag umiiyak ka, bakla ka. Putang inang pa, ano yan? Mindset yan.
1: Pinas talaga, napakagago yung ano eh, yung mentality ng tao eh. Gago talaga eh.
2: Kaya ano talaga? Gago talaga. Tapos ine-emphasis nila na Philippines is a Christian country and God will not allow it. Punyeta, ginagamit pa si God in vain. Eh alam mo ba, yun yung dahilan
1: kung... Okay lang. Okay lang sa akin yung religion. It's just not... Don't mix it with the government.
2: Ayun. Yun ang ano. Yun ang pinaka ano.
1: We also, need to speak the government. From the
2: Philippines.
1: From the government. Because the thing is, Christian country ang Pinas. Tapos i-disregard mo lang yung mga Muslim.
2: Tapos meron pang mga ano. Tapos Buddhism. Yung mga Filchi. Oh. Nadi disregard. I just wanna say to the fucking government that Philippines is a secular country. That
1: the Philippines is a secular country. The Philippines should be a secular country. The Philippines should be open to the ideas of the new world. Otherwise, we could be in the otherwise the way we are progressing is going backwards. Pababa na tayo eh. For example, yung kaso ng child pregnancy, eh, kasi meron pang stigma sa, you know.
2: Hindi pa ako tapos.
1: Ito din. Tsaka naman, mga manyak. Alam ko maraming manyak sa Pinas.
2: Inaano kasi na bawal ang family planning, kemerut pa, walang ano kasi nga, humayo kahit magpakarami. Putang sabi, humayot magpakarami ng ano, follower, hindi ng bata.
1: Ano ito kasi yun? Okay lang magpakarami kayo kung kaya nyo lang.
2: Ayun. Alam nyo ba kung bakit?
1: Ang problema kasi, gusto nyo parami para marami magkuhan siguro gawin yung life savings yung ampota.
2: Alam mo ba kung bakit yung mga ano, yung mga nanay na, yung mga lola, ano maraming ano, pero nakatawid yung ano, anak nila? Kasi, nung time na yun, ano talaga, masipag talaga yung mga parents. Ay, yung mga ano, yung lolo't lola. Talagang nagtatrabaho yan. Eh, yung ngayon, ano, nagpaparami, hindi pa nagtatrabaho. Ano ba naman yan?
1: Not to mention, pati na yun, wala nang supervision lahat ng mga parents minsan eh.
2: Wait lang. Ito pa yan.
1: Alam nyo. Alam mo, nakakatakot na kaya maging babae na yun. Promise.
2: Lalo pag nasa ano ka, sa Pilipinas ka. Pero pag nasa
1: Norway ka. Kasi alam mo, ka, ang daming manyak. Foreigner pa man o Pinoy.
2: Ayoo, grabe.
1: Yung nag-chat kasi classmate ko.
2: Wait lang, di na.
1: So, sabi daw niya, may isang white person, ay isang puti na nag-follow sa kanila kasi group activity sila nun. Kasi nun yun, nagtanong siya sa age, grabe, nahula niya yung age ng classmate ko na isa. Parang realize namin may experience na pala siya mangharas.
2: That was fucked up.
1: Tapos
2: bro.
1: Ito isa pa, yung sa Pinas talaga, popular din yung ano, yung sisihin mo pa yung biktima ng kwan? Kasi sa kada yun, sa kadamitan mo yan, eh pakiba namin. Dapat yung utak nyo yan, utak nyo, linisin nyo. Puro kayong
2: actually, pun. Ito ha, ito, kahit yung mga nakahijab na babae, suspectable pa rin yan sa rape.
1: Inimagine nila yan eh. Ang ay kailangan ayusin is yung utak ng tao.
2: Naalala ko yung kay Jason Sadik kasi nag-post siya na ano, ang taong ano, ang taong hindi nababastos, nagsusot ng maayos, tapos marami nag-comment, tapos marami nag-shame na ano, share na. Ang taong
1: yeah, ayaw... Dapat niya.
2: Ano, wait. Ang taong ayaw makutungan, itago ang bunbunan. Yung ano kay Jason sa...
1: Ito. Ay, si Jason Zay gago. Si Jason Zay pa out of all people.
2: Siya nag-post nun eh.
1: Kung wala kay Jason Zay, alam niyo naman gago yan eh.
2: Sayang yun po, tragis.
1: Tragis, kapart na niya si Mel, tapos makatapos nun, naging gago na.
2: Punyeta talaga yun.
1: Pero ito yun. Ito sa'yo mga Pilipino. Let girls wear what they want. Because in the end, kahit kung modesty yata yung kwan, yung damit.
2: Modesty kamerot.
1: Kahit may modesty pa man yan,
2: maririp pa rin yan.
1: Hindi mo pa rin maiwasan na yung mga manyak, iniisip pa rin niya yung hubad ka. Okay?
2: Yes? Walang pinipiling suot.
1: The only way we can fix this is ihuliin natin yung mga manyak or para i-increase natin or para i-decrease natin yung kaso ng manyak, i-ban ang lahat ng mga porn websites, i-ban lahat. In fact, we should probably ano, dapat i-look forward natin to kasi ang dami mga porn accounts dito sa Pinas eh. Especially sa Facebook, mag-spread ng scandal. Ganun. Tapos sa'yo, pasen.
2: Ang daming ganyan.
1: Ang daming manyak, pati minor de edad, manyak pa rin. Diyos ko.
2: Balik ulit tayo sa sinabi ko kanina. Yun nga, secular, ano, ang Pilipinas.
1: The country should be secular.
2: Yes.
1: Kawawa naman tayo. Actually, naawa. Baka kung ako na lang, guys. Hindi na ako mag-radio broad, guys. Magpa-politician na ako, guys. Abangan niyo ako siguro pa 2050.
2: Mayor.
1: Maging ano na ako siguro ako. Ano kaya? Kung ano kaya ano unahin ko? Siguro mag-quant ako. Siguro magpa-representative ata ako na yun. Tapos pakatapos nun, siguro experience muna. Tapos Senate. Tapos Presidente. Joke lang. Di ko ana.
2: Ano? Well, yun nga. Ano?
1: Pero kung magpolitika ako, siguro unaan ko muna yung small, yung pinaka-easiest sa politika, followed by that, siguro pataas ng pataas hanggang siguro mag-stop ako sa Senate. Kasi sa Senate, mas ayaw ko kasi mag-con president or vice pres. Hindi ko hilig dun eh.
2: Kasi ang problema sa SK, ang gusto nila yung nagpapa-basketball eh.
1: Basketball number one!
2: Yung tipong hindi na inuuna yung ano.
1: Ano kung mag-SK ako, dapat hindi ako mananalo nito. Siguro kung mananalo, siguro meron akong paraan paano manalo. Magsasayaw ako ng ano, yung sa Adonis Gay Bar na ako. Sasayawin. Kasi alam nyo, yan yung totoo eh. Maging popular ka lang kung gumawa ka ng shameful, ay kung mawala yung dignidad mo.
2: True.
1: joke. Pero totoo nga. Yung sa SK talaga, ang bubutuhin lang talaga nila is kuhan talaga yung mga may experience sa mga pageant, or yung basketball na wala naman kwenta ng, wala naman makontribute eh.
2: Tapos yung ano pa, yung mga
1: tapos
2: walang
1: kwenta. Tapos si Kwewin naman magtatakbo sa Senado. Kwewin, asan na yung 5,000 namin? Yan yung gusto namin. 5,000 namin, Kuya Wen, nasaan? Yoko na, bishit. Pero ito yun. Mga kaibigan, we should just let go of the fact that no matter what we wear, okay?
2: No matter what we wear,
1: may meron pa ring manyak.
2: Meron okay? pa ring manyak dahil sa utak 'yon, dahil sa isip nila.
1: Hindi mo ma-change yung utak ng tao. Promise. Kahit magsuot ka pa ng pag- kahit magsuot mo maayos naman, maraming pa rin mga manyak, alam niyo naman 'yan. Yung mga classmate ko actually nagsusuot sila ng pang ano lang, yung kwan lang, yung panglakad lang talaga, hindi yung kwan lang, yung expose yung mga parts, hindi. Pero ganun pa rin, may mga manyak pa rin manghabol sa kanila. Yun lang. Ang weird. Diba? Yan yung proof. That's proof that no matter what you wear, you meron pa rin mga manyak. O sige na guys. Ano po yung mga thoughts nyo sa 299 engage renovation sa issue? Ano ba meron? Ano ba meron dun? Pero kung pakialam sa 299 engage rin, ring na yan, ang importante, 299, okay na yan. Satisfied na agad.
2: Wait lang, ito pang anuhin ko.
1: Expecting ko excessive stuff. Okay.
2: Hindi, wala na, di na ako nakapagsalita. Ano ba?
1: Hindi, sili, ikaw eh. Mag-fix, mag-bato-fix tayo, mag-bato-bato-fix tayo kung sino mauna.
2: Sabagay, ano naman, sabagay, show mo naman to, pero ano?
1: Sige lang, mag-fix tayo. Mag-fix tayo,
2: mag-fix tayo. Ano lang, kasi pag halimbawa may nagsasalita, huwag ka munang sumapaw.
1: Sensya. Ay! Show ko naman to eh.
2: Sige,
1: sensya lang, pasensya.
2: Non-toxic to man, non-toxic to cox.
1: Cox, sure. Kaagaway mo sa buhay.
2: Buhay sabong.
1: Cox,
2: wait lang, maghahanap pa ako ng ano dito sa ano, ng discussion. Maghahanap ako sa Reddit. Maraming ganito sa Reddit eh.
1: Bitaw. Sige, magbato-bato pics tayo kung sino mauna. Bato-bato pics.
2: Antibiotic gamot sa adik.
1: Ay, nako. Bato-bato pic. Tere, B number one. Chito and Jokyung. Oh, sige, kunin natin yung emoji. Sige, magpili tayo. Sige. Bato. Sa main chat room. Bato.
2: Okay, magana tayo sa r/ofmychestph. Wait lang. Ito, cancel culture sa Pinas. Galing ito kay u/ ayoko na sabihin yung ano mismo kasi baka makancel siya mismo. Ayun. Nakakainis lang. Bakit di pa mawala ng career yung mga kabit na yan? Unlike sa Korea, pag may issue yung isang celebrity, kabi-kabi lang tawag na marireceive niyan. From endorsements approach na magpo-pull out dahil sa brands na madadawit sa bad reputation. Tangin na dito sa Pilipinas. Lalo pang binibigyan ng opportunities yung mga scandalous celebrities. Maraming galit kay Ivana pero, ngayon, pero asahan nyo yung bagong i-endorse yan, parang Andrea Brillante sa Tanya lang din. Dapat talaga binibigyan ng leksyon para magtanda eh. Bad publicity is still publicity. Ayun. Mas yan, maraming matino dyan na sikat din naman na matunog ang pangalan, bakit di pa sa kanila ibigay tang ina din itong mga brands sa pera na ikikita rin naman sila sa ibang artista na hindi nadudumiyan ang pangalan nila. Fuck you ka, Mayor Albi. Ay, sorry.
1: Wait, chill lang. Dahan-dahan lang.
2: Ay, ayoko na sabihin to kasi pangalan na to ng politiko eh. Ayun nga, sa totoo nga lang, hindi lang ito nag-a-apply sa celebrity, pati na rin sa politics.
1: Sabagay. Tama.
2: Diba, si Bongbong Marcos, ang dami niyang bad records. Ang dami niyang ano, binoto pa ng mga ano. Diba?
1: Kasi ano eh. Eh, gusto niya na ibalik yung era ni Marcos na mura pa yung kanin, mura pa yung mga
2: golden yan. Era daw. Golden era daw. Pero ano, naging ginto ang pera. Naging ginto ang bilihin.
1: Bro, pa Unity, Unity pa ka. May pa Unity, Unity pa kayo.
2: Tapos pag ginaano, pag ini-educate, tinaano na, respect my opinion, nagano, Lenny Lutang, Lenny Lugaw, nakakainis. O anong nangyari? Nadamay kami. Nadamay lahat ng sambayan na hindi bumoto sa kanya. Diba nga?
1: Okay, ba natin yun eh? Wala na, tapos na.
2: Pero,
1: na. Marami pang, pero the good thing is that hindi siya makarerun unless kung may mangyari.
2: San, kung naging parliamentary lang itong Pilipinas, nung inano lang to ni Cory itong ano, at si Doy Laurel na gano'n ito, siguro baka di nakabalik ang mga Marcos, baka band na sila.
1: Ba't pa kasi binalik?
2: Binalik ni Ramos. Eh, pinsan eh.
1: Pinsan sila?
2: Oo.
1: Anyway,
2: oo. Parang mag-ano sila, magpinsa na yun. Pero ano, pero at least...
1: Pero si Ramos, sa ibang, sa kabilang side pa siya nagkuhan eh.
2: Pero at least ito si Ramos, ano, naano niya ekonomiya ng Pilipinas. Tangina mo, Erap.
1: Hello?
2: Yun yan napapansin.
1: Hello, Erap! Hello!
2: Sa
1: 2001!
2: Meron pa akong inaano dito kasi si Kyler Chua ayon sa ano sa Horizon, 'di ba naalala ninyo na ano ako na bash ako ng mga fans ni Kyler Chua. Kasi nga 'yun nga ano Marcos apologies sa Korea. Pag nalaman nila na meron kang ano na problematic, iaano ka, ika-cancel ka. At saka yung ano, bababa na aalis na. Iaano ko na lang si ano yung sa Thai, yung Korean Thai ay ano group, yung si Tala yata yun, nagano siya, naghayag siya ng suporta sa monarkiya ng Thailand. Kasi ang problema kasi sa monarchy ng Thailand, naku, ayokong makriticize, baka mapersonan grata ako sa Thailand.
1: Uy, gusto pa naman mapunta sa Thailand para makita lahat ng mga so-called quote-unquote babae doon.
2: Ano, yun. Kasi, ano, yun nga, kasi nga, ano, sumuporta siya sa Thai monarchy, kaya, ano siya, umalis na siya, nag-step down siya. Yun yung, ano, yun yung problema din kasi. Kaya, yun, nag-ano siya, umalis siya sa grupo na yun. And also, yung isa sa, ano, di ba sa K-pop idol, merong mga Chinese, ano, Chinese...
1: ancestry?
2: Members. Or... like sa EXO, sila si Luhan, si Xiumin, si Kai.
1: Alin, sympathy or ancestry?
2: Hindi, Chinese talaga. As in, Chinese.
1: Ah, so, pure Chinese. So,
2: okay. Pure Chinese, Han Chinese. Ayun.
1: Okay.
2: Merong ano na tag barito. So, merong ano na sumuporta sa Chinese Communist Party tapos nalaman, talagang umalis talaga siya. Alam mo naman kasi mga Korean eh, talaga ini-scrutinize ka talaga. Lalo na pag may sinusuportan kang problematic. Pag may problema ka talaga, iaano ka talaga nila.
1: Sige, kung may grupo ako, tapos may isa sa amin may mag-ano, tapos halos lahat sa amin nag-support kay Blank, eh aalis ako dyan. Problematic eh.
2: Yes. Yun yung problema, example na yan. Eh, dito sa Pilipinas, pagtatanggol pa yan, putang ina lang. Buisit, nanggigigil ako kasi susuportahan niyo yung ano, tapos sinasabi na bata pa siya eh, hindi naman siya pumoto kaya okay lang. Tang ina, nag-ano siya, nagpahayag siya ng ano, ng suporta kay Bongbong Marcos, binastos niya si Lenny Robredo. Ano na yun? Problematic na yun. Tapos,
1: daan na yan. It's already, tapos, ano na yan? Daan na yan. Problematic yung daan.
2: Pero, at din na lang niya gayahin si... Ba't din niya nagayahin si Russo Laurente na natuto na talaga siya? Siya yung guy na nag-ano ng ABS-CBN shutdown, pero nag-ano naman, nag-redeem siya, ni-redeem niya yung sarili niya. Then, ayun, naging ano siya, naging superlina ni Robredo. Ang ironic niya kasi yung umakap sa kanya, siya yung naligaw ng landas, si OTNG.
1: Ay,
3: Nako.
1: Loko na.
2: Ganyan talaga ako, todo-todo, walang preno.
1: Dan, dan, dan.
2: Maganap ka na rin.
1: Dos por dos, Jerry at si Anthony.
2: Uy, na-miss ko yung todo-todo, walang preno, not gonna lie. Lalo na yung intro nila na kiss-kiss. Tadadin! Basta kiss-kiss yung ang team song. Ito, isa pa. Ito talaga. I'm in a wrong circle of friends. Friends na kami for 10 years plus na classmates since high school, yung iba since elementary days pa. All boys lahat kami magtotropa. Maloloko ka talaga kami nung high school at may mga moments na di ako proud sa kinagawa namin, like bullying and talking about sa mga girls sa school na napupunta sa sexualizing them.
1: Ay, naku.
2: Fast forward to now, nagbago na ako.
1: Eh,
2: may mga kalokohan pa rin pero ano, pero not to the point na nakaka-offend ako ng tangin. I'm still trying to be a better person. Pero sila, I'm not trying to be a saint. Pero pag na-compare ako sa kanila, talagang sobrang bait ng tingin sa akin. Akala ko pa, nagbago din sila. Pero parang lumala pa ata. Parang wala silang character development. Parang mga HS high school pa rin kung umasta. So here is the issue. May GC kami sa Messenger and andun lahat ng kalokohan. Until now, sinesexualize pa din nila yung dalawang classmates namin na girls na may husband at may firstborn child pa, anak ng toko. Ano ba yan?
1: Anak ng tilapia.
2: Ayun, sinesend din na sa GC. At firstborn child na yung mga yon. Nag-i-screenshot sila nung mga family pic and sinesend nila sa GC. Yung mga comments nila are mukhang mongoloid yung asawa ni. Ba't ganyan? Tambalan dapat yung background music.
1: Ako. Hindi na next story time. Lord, hindi to story time.
2: Hindi to story time of my chest daw.
1: Lods, hindi to story time with geometric, may tulugan tayo.
2: Ayun.
1: Okay, mukhang, matutulog pa tayo. Ano ba?
2: Mukhang mongoloid yung asawa ni Blank. Sarap pa din ni Blank. Uy. Kahit may anak na. Sana. Uy. Medyo sensitive na to kaya hindi ko na to itutuloy. Mind you, may mga girlfriend na yung mga yan na at yun pa din ang ginagawa nila. And kanina lang nag-share yung isa sa mga tropa namin ng nudes. Na kausap niya daw sa Ome TV, which is really sickening kasi may girlfriend na siya. I might be asshole, but I'm wishing na mangyari sa kanina yung sinasabi nila para ma-feel nila kung gaano ka-heavy yung comment na binibitawan nila. Ito na ang mapapayo ko. Kung ganito lang yung mga ano, yung mga circle of friends nyo, pag alam mong problematic na sila, please go out. Go out. Mas okay na mag-isa ka lang kaysa sa makasama mo yung mga circle of friends mo na troublemaker. Ano ka? Tawag ba rito? Kumbaga si Duterte pa, wag. Wag mong susubukan. Masisira.
1: Masisira buhay mo. At sa huli, ang bayan.
2: And actually, I'm just proud that the OP is having a character development, and I'm commending with that. A round of applause. Applause, applause, applause. Ano talaga? I'm proud of him at na ano niya talaga. And much better na i-call out mo sila kung ano sila, kung magagalit sila. Okay lang kasi mas okay na marinig nila yung painful truths kesa sa comfortable lies. Diba? Natulog na si Gio. Okay, so
1: mayang gabi. Mayang gabi.
2: Okay, so next. Next naman.
1: Anong
2: next?
1: Tagalog ng kares?
2: Ayun.
1: Lods, my joke daw si Staros.
2: Oh, sige. Joke muna tayo kasi medyo nahahimblad na yung mga dito listeners natin sa Cool FM.
1: Anong Tagalog ng kares?
2: Ano? Aplos.
3: Aplos.
1: Shit. Ang ina nyo, napaka, ano nyo, mais. Ang ina nyo, napaka mais nyo.
2: Ayan.
1: Mais. Literally mais. Oy guys, actually, gumagamit ako na yun ng Windows 11, yung leak build.
2: Wow.
3: Hello.
2: Iyan.
1: Hello, Staros. Staros, ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa tahanang pinakamasaya, GMA 7, Kapuso, mga Jaggers?
2: Wait, ito, iyan ako na. Nagaanap ako ng ano dito sa r/ of my chest.
1: Sige, labasin medyo, natin.
2: Iyan ako lang kasi medyo ano, trigger, may mga trigger warning. So,
1: actually, gusto ko na mag, wait lang. Side, wait lang, mag, ano, off topic muna ako. Kasi baka ma-high blood. Kaya, kung ano natin, ano natin, mag-joke muna tayo guys. Mamaya na tayo mag-balik.
2: Yeah, joke muna natin, tayo. Please.
1: Ano the
3: very good. Ano English ng kares?
2: Ano?
3: Aplos.
1: Horny nyo?
2: Staros.
3: What?
2: May Riz ako sa'yo. Wait, nasa yung Riz?
3: Real.
2: Nilagambaka ka ba?
3: Why?
2: Ang sebo mo eh.
1: Are you FCK?
2: Bakit?
1: Because I will give you fried chicken sa kanto. Okay, shit. Isa pa. Are you the only one that I search? Because you are cell phone.
2: Pwede yung ano? Pwede yung pakimute yung isa? Umaling yung nga eh. Or sira lang yung ano. Mike. Ay, kaya ano pala yun? Kay Staros pala yung tumutunog. Hello. Sa'yo pala yung GU eh.
1: Are you the only... Okay, sige.
2: Medyo hinahan lang yung volume ng ano dyan kasi naririnig yung una. Umaalingaw-ngaw.
1: Ewan?
2: Oo. Ano yan? Nag-live ka sa YouTube? Or sa Discord mismo.
1: Ewan ko. Wait. Ayusin ko muna yung coin ko. Okay.
2: Sige, iano ko na itong isa. Hindi invited, ito, off my chest. Hindi invited sa hangout ng co-workers. Hangout with nanon, de joke lang. I work in America, so si puting co-worker, inaya ang mga Pinoy kong co-worker kasi na mag-breakfast. I feel bad kasi di man lang nila ako naisip isama. Na-overheard bigla ko lang sa kasama kong Pinoy sa bahay habang kausap niya ang family na kakain na daw, nga daw sila sa labas. I felt, ano, I felt so left out. I tried to be kind and polite sa mga coworkers ko. I never argue with them. I do what is expected of me. I'm trying my best and yet no one wants me to be here. Every time din na nag-hangout ang mga Pinoy coworkers ko, hindi nila ako iniimbita, magpa-self-reflect tuloy ako kung may mali ba sa akin. It feels to be lonely, to own all the time, not to belong to any group. Kung nasa Pilipinas ako, I won't bother. Pero dito, it hits different, lalo na winter. It feels so lonely. Well, ano talaga eh, parang iba yung culture ng ano eh. Lalo dito sa Amerika. Pero ano, bakit nga ba na i-invite, parang ini-chapwera niya nun. Ang sama naman, tangina. Okay, so wait lang. Ah, ito, relatable.
4: Wait lang guys, sabihin ko lang sa inyo, wait lang. Unrelated. Kunin din, si Joe Biden. Kunin din na, actually, for the first time ever, si Joe Biden, in-acknowledge na na medyo too far na ginagawa ng Israel sa Gaza.
2: Tsuni, ano din ah, talagang problematic na rin ang Israel. Hindi ko pinagtatanggol.
4: Kasi gusto nila na yung buong lupain nila is Israeli.
2: Ito lang sasabihin ko, pag hindi, kung hindi lang na gano'n yung United Nations sa partition sa Palestine, di sana magkakaganito to. Siguro magkakaroon ng
4: moderation. Dapat hindi nilang i-acknowledge. Eh, dapat, kung si, ito kasi yun, ito yung debate ko, ito yung argument ko. The Jews and the, kasi ang mga Jews kasi, diba, galing sila sa Europa kasi may anti-Semitism doon, ganun. Alam mo naman ang ginagawa ni Hitler, diba? Eh, lumipad sila sa Palestine. Ngayon, yung mga same people, gusto nila na tumira pa rin sa mga settlements doon. Gusto nila expand ang mga settlements. Kung ang UN is ni-acknowledge na ang mga Arabs lang dapat ang mag-rule over sa Palestine, sana hindi na nangyari, sana hindi nangyari ng ganun. Kasi sila yung original din, sila nakatira naman sila for a long time dyan. Yun lang.
2: Wait lang, ito lang. Yan ako na tong next entry. Favorite ni Mama. Ayun, relate na relate ako dito. I hate this feeling. I hate na I feel like I need ko magbigay na more than ng kaya ko kasi I will never be good enough or may bias si mama sa kuya kong eldest. Ako tong maayos ang work, organized, on time, magbigay ng payment sa bills, nag-grocery para sa bahay, takbuhan para pag need nila ng urgent money, pero bakit ganon? Kahit alam ko sa sarili ko na ako yung responsible, iba pa rin ang tingin ni mama sa kuya ko. Sobrang alagang-alaga at laging nidedepensahan siya. Tunog may sipon. Nidedepensahan siya. Pagdating sa akin, init lagi ng ulo niya. Gusto ko lang naman ng fair attention. Well, actually, yun yung na-experience ko. Kasi ano talaga, pag sa iba kong kapatid, parang banayad lang sila. Lalo pag may... Lalo pag napatrouble sila, ganun. Pag may ano sila, parang okay lang yon. Kahit mag-ano sila, express nila yung sarili nila. Hindi sila ano, okay lang sa kanila na pinapakinggan nila. Pero pagdating sa akin, ba't parang tinataasan ako lagi ng boses kahit ang banayad ko naman magsalita, 'di ba? Yun ang problema, lalala ako, middle child. Yun ang pinakaano talaga, susceptible sa favoritism. Middle child.
4: Mm-hmm.
2: Pinakaano ko talaga yun eh, kasi... Yun nga, pag sila, okay lang sila mag-ingay, pero ako hindi. Putang ina lang talaga, putang ina.
4: Oy! Sila.
2: Hindi, yun, nangingigil ako eh.
4: Kalmahi.
2: Nung Miyerkules, yun, nung Miyerkules, kinall out sila ng lola ko. Sinabi nila na nag-ano lang nang sa loobin yung ano, yung anak niya, si Chris, si ano, si ganito. Kung tatasan nyo ng boses, ako magiging kalaban ninyo. Naging aling tinding eh. Naging aling tinding. Ano talaga? Pero ano talaga, ang pinakaano ko talaga target is maging model o kaya maging ano ng mascom, tapos pag nakaipon ng pera, mag-ano na ako, magbubukod na talaga ako. Aalis na talaga ako, ayoko nang mag-ano kasi nga, uncomfortable. Una, uncomfortable. Pangalawa, hindi ako maka-ano na maayos dito, hindi ako makagalaw.
4: And
2: everything was ano, they're totally fucked up. Not gonna lie. Buti na lang tulog sila. Hindi nila narinig ko. At hindi nila alam na merong ganito. Kasi nga matatanda na.
4: Friends. Ladies okay and lang, gents.
2: Okay lang naman yung ano, okay lang naman yung maging strict ang parents. Basta ano, basta meron ding time na ano, yung tama lang, yung trick but not
4: that tama-tama
2: strict.
4: Lang, yeah, yung ganun.
2: Ako, ang gusto ko, pag ako magiging parent, sige, papayagan kita, pero tumawag ka lang. Kung, lalo na kung gagabihin ka kasi... Pag ano, pag di ka tatawag, syempre, matik, mag-aantay kami, di ba? Ang hirap kaya mag-antay. Tsaka isa
4: tsaka
2: pa.
4: Naman din, tsaka naman din kung, hindi mo kasi masigarado eh. What if kung nasa ano na yung sitwasyon na yun eh. Dapat may guarantee, dapat guarantee talaga. Kaya okay ako na at least may konting stricto kasi, ayun no, seguridad lang yan eh. Pero kung, kwan lang, kung say gusto niya ng project, edi okay. Bye-bye.
2: Ano?
4: Kaya lang, basta tawagan lang, ganun lang.
2: Tawagan na ano kung gabihin. At isa pa, yung papayagan ka sa lahat ng ano mo, like sa piercing, sa ano, basta ano lang, may konting moderation din. Kumbaga nasa middle dapat. Yung tipong
4: tama.
2: May freedom ka pero syempre, meron kang self-control, 'di ba? 'Yun yung ano, dapat anuhin talaga.
4: Oo.
2: Kasi 'yun yung problema eh. 'Yun yung ano talaga eh kasi. Tsaka ang isa pang problema ng mga parents is nung hindi nila ano, hindi nila ina-acknowledge yung pagkakamali nila. They still think na superior sila, ano sila kasi nga, matanda sila. Bro.
4: No.
2: Kailangan din kayong turuan, syempre. Eh kayo nga ano eh, tinuturuan pa nga kayo na gumamit ng cellphone, di ba?
4: Oo, tama.
2: Ayun, sabi pa niya no, age doesn't give you permissions to do anything porket hoisting ang age. Kailangan ano, kailangan din matuto din ng mga matatanda. Kaya, yan ang problema kung bakit walang nananalong ano eh, kasi hindi nakikinig ang mga matatanda. Gusto nila, may sarili silang ano, respect my opinion, putang ina lang. Dapat talaga iwalay sa mga ano, matatanda.
4: Sino ba si Everius? Ano yan? Parang... Dapat talaga hiwalay FB sa mga matatanda. Hello, Staros Alt.

0: pero hindi na ano talaga to. Pero maghanap na rin ako ng last. Maghanap ako ng last ano dito. Ay, ito pala ang anuhin natin kasi nag-post ako dito sa Facebook ng, sa Reddit ng, sa r/insanefacebookph, Insane Pinoy Facebook rather, na ano, kasi itong post na to, merong ang ano, ang context ng wallpaper, ng picture is, mga barangay sa Pilipinas.
1: Pusin natin 1 a.m. ha?
0: Naku, hindi ako, ano, hindi ako pwede ng 1 a.m. Mapatulog na talaga ako.
1: Grabe naman.
0: Mga barangay sa Pilipinas, kung hindi nagsasayang ang paliga sa basketball, tapos ang dami na trigger. Kinover ko yung mga name kasi nga, again sa policy yun, sa subreddit na yun. Tapos yun, okay lang, okay na yung paliga basta related sa sports. Kesa naman sa Miss K, sorry, putang ina, homophobic, punyeta, buisit. Tapos yung isa, sige, mag-pageant ka na lang. Tapos isa pa, ibalik ang amateur boxing ng mga bakla. Uy, gusto ko itong panoorin talaga kaysa sa basketball. Ayun, next. Alanga namang magpaliga sila ng kantut. Mandaragdagan ng pagiging hudas tulad mo. Tapos sabi yan ng walang hilig sa sports sa mga basketball. Well, actually, ano talaga, pinaka problema na talaga yan ng mga ball fanatics, basketball
1: mas
0: fanatics.
1: Mas galing na magdamag.
0: Kasi ano yun, parang, they're like, parang ginagawang religion yung basketball eh. Pag meron na criticize, ano yun ka talaga sasabihin na, sabi ng mataba, na hindi nagbabasketball. Bro! Ito ah, merong nagko-comment dito, sabi nila na ano. Hindi ko gets kung bakit beauty pageant ang immediate beauty pageant at basketball ang immediate hindi ko gets kung bakit beauty pageant ang immediate alternative project sa liga ng basketball. Bakit kaya hindi nila naisip na pwede namang gamitin ang pondo para sa skills training? Livelihood program. Wait lang, nasa yung sound effect. Livelihood program. Or anything related to job creation. Yun ang ano, yun yung magandang project. Kasi ano talaga. Para magkaroon din ng trabaho ito. Tapos ito nga yung isa na nag-comment. Wait. Sports na sa basketball at boxing lang umiikot. Totoo to. Bakit nila lang bigyan ng opportunity yung mga volleyball players, badminton players, pati na mga football players or soccer?
1: Sige.
0: Wait lang, ito. Wait.
1: Sige. Ito na yun ang nanon real talk with nanon sa may tulugan.
0: Ito. Sabi yan sa wait. Hinahanap ko pa eh. Ayun. Maganda ang paliga sa mga community dahil nababaling ito ng Hindi ito. Napaka-problematic. Ayun. I don't get the hate on basketball. Masaya naman ang basketball. It maintains your fitness. Common fat redditors na galit sa mga basketball siguro. Putang ina. Ang point dito is dapat yan rin yung ibang activities, yung ibang sports, hindi nang basketball. Tsaka porket ano, diba? Porket basketball, healthy agad. Most of them nga, mga adik at tambay lang eh, diba?

0: Yeah.
1: Ayun.
2: Hoy, ano nangyari? Hoy!
1: Yung pusa si Mamon. Ayun.
0: Uy!
1: Ito lang ah, last na talaga to, promise, last na to. Ito, kasi hindi makarami yun sa mga ano, nag-inaano yung whataboutism, nagalit ka nga sa China, pero, ano, kumakain ka ng Jollibee na Chinese ang ano, owner, na, pumupunta ka ng SM, kasi na Chinese ang owner, idol mo si Jose Rizal na Chinese. Bro, being a Chinese doesn't mean you are, ano, you are preaching and then supporting Chinese doesn't mean
2: magkaiba, okay,
1: that you're pledging an allegiance with the Chinese Communist Party. Ibig sabihin
2: magkaiba, sorry.
1: Tsaka most of them, Tony Tang Katyong, the Seas, are identified themselves as a Filipino. Hindi nila inaano na tinchik sila. Inaano nila na Pilipino sila. Ano talaga sila? Dahil dito sila nakaano, dito sila pinanganak. They identify themselves as Filipino despite having a Chinese ancestry. Diba?
2: Oo.
1: Tsaka,
2: ito sasabihin ko sana, magkaiba maging Chinese at maging part at maging allegiance at ano, at support at may allegiance ka sa Chinese Communist Party. Magkaiba 'yun.
1: Ang ano nga rin eh, kasi dinadamay mo, nilalahat mo paano yung mga ano, supporters ng Republic of China as in yung sa ano, yung nung 1912 Republic of China. Oo. Kasi ano, actually, I'm openly supporting Republic of China. I don't care if my social credit scores will be deducted blazingly fast. They are oppressive. Kaya ano talaga? Ayun talang yun ang ano, yun yung problema talaga sa ano, yugyugan sa one porn. Uy!
2: Ako, naloko na.
1: Wait. Wala tuloy ako sana. Yun nga. Kasi, eto pa isa pa, yung pagiging, ano, medyo controversial to. Kasi, akala ng mga, ano, pag Pilipino ka, dapat, ano ka, parang, wala kang halong dugo na, ano, intik, Espanyol, ano, ganito, ganyan, chok-chok, Chinese. Gusto ko nang sabihin na Philippines is a multi-ethnic country. Ang daming ethnicity ang nasa Pilipinas. Merong Filipino-Chinese, merong Igorot, merong Ifugao, Paranao, Lumad, Bajau. Basta any indigenous ano. Ang gusto ko sabihin sa inyo, Philippines is a multi-ethnic country.
2: O yan.
1: Ang Philippines, being Filipino is more like nationality, more than ethnicity. Kasi ang dami natin eh. Ang daming lahi. Merong ano, European, mga Filipino with European descent. Yan, German na German Filipinos, tulad ni Baron Geisler, Freddie Webb, tapos meron ding ano, basta maraming ano, na, ano talaga, bali, ang Pilipinas is a melting pot of multiple, tama, ano talaga. Siguro ano, yung sinasabi nila na kayo manggiang kulay ko, siguro dahil sa ano talaga, yes, I'm proud to be brown talaga, pero, acknowledge din natin yung ibang ethnicities. Hindi lang dahil ano. Kaya ano mang lahi, ano mang kulay, sama-sama
2: sa tagumpay.
1: Umulan man o pumanaw, kahit ang burol ay di matanaw.
2: Ano man hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay. Umiyok ako po, shit. Uy, good night si KTR. Good night.
1: Oh, sige. Good night, good night.
3: Wow.
2: Uy, pagka pala, overtime na tayo.
1: Wala pala, uy. OT na, OT na. Uy, ito na nga po pala ang panghuling episode ng Marathon ng May...
2: Tulugan.
1: Tulugan pala, sorry.
2: Bye.
1: Okay, so ngayon, so at yan na po, oy mag-extra ka na.
2: At yan ang lahat ng mga kalokohan dito lang sa May Tulugan. May Tulugan, as always, is brought to you by Your A Supermarket, MCI Manufacturing Corporation. Of course, sponsor po namin si Stavos. Nagbabayad ng 1.2K sa amin, hindi kagaya ni Emma na ninakawan lang. And yan lang, maraming salamat sa inyong lahat. Sa ngalan po ng lahat. Lahat po. Uy, nako, nandiyan. Uy, nako, si MSA. Sa ngalan po,
1: ng kanta,
2: sa lahat ng mga host ng May Tulugan, ako po si Geometric. Kasama ko si Nanon. Kasama ko sila.
1: At ito
2: ang May Tulugan.
1: May Tulugan.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan limang araw sa isang linggo. Totoo.

0: kapatid, sinimulan natin ang masayang gabi na hataw na hataw sa mga OPM dance trends na hindi mo maiiwasang sabayan. Nakaka-induct, nakakahawa at may kakaibang powers na mapasayaw kahit sino. Dahil ang OPM ay para sa lahat!
1: That's right! At dito sa tahanan ng OPM, aba lahat, welcome, mag-enjoy! Kaya naman, get ready for the ultimate OPM experience! Here on
2: Vibe Plus!
1: Yes, mga bis, maki-vibe na! Kasama namin, catch us on Vibe Socials, 1PH, Kapatid Channel, Kapatid Livestream at Signal Play.
3: Maraming salamat muna sa ating Vibe Band headed by Sir Juno De Los Santos! Woo! Kasama na rin ang Vibe Movers led by Swaggy.

0: Yes, Mavi! Hello, hello, Yon! Hello, Mavi! Kamusta? Sorry. So we're just having some chilling problems. Just wait up. Kasi our artist backstage is still preparing and is getting ready. Pero malapit yan, guys. Don't worry. Kasi nga, itong artist natin, sobrang bigatin, sobrang galing, at excited na kami para sa kanya.
1: Diba? Akala ko si Jovao 2X ka na eh.
0: Sorry, Ryle. Kala ko ikaw na yun eh.
1: Kasi tumahimik. Tapos biglang, suspense ano? Tapos biglang, hey mga V. Eh, maski naman ako. Diba, magigay naman para kay Jovao. Diba?
0: Magigay rin tayo para kay Ryle.
1: Sana naman.
0: Ryle, tama ba? Narinig ko sabi mo kanina kasi itong next artist natin ay naging coach nyo rin during your days.
1: Oo, pero di niya kinaya yung hashtags kaya hindi kami sabay-sabay.
0: Yeah.
1: Tignan mo, nung lima na lang.
0: Oo.
1: Diba? Alam mo, nag-start na siya ng hip-hop career niya. Nasa Showtime pa kami.
0: Yes!
1: Kaya sobrang proud na proud ako sa... Ay, ganda. Sobrang proud na proud ako kanina kausap ko siya. Sabi ko, grabe, iboto natin lahat ng kanta mo.
0: Oh, ganun pala. Eti, mamaya na siya magpa-perform, di ba?
1: Oo. Mamaya okay. Na siya magpa-perform.
0: Kaya mga Vs, abangan natin ang next artist natin sa pagbabalik na... Va!

0: Sabi ka kami.
1: Gilid na gilid. Kasi kaya nagbe-bake pa kami ng mga host sa dyan. O sige, commission muna.

Yeah. Ako nga pala yung batang sumugal sa Luzon. Paulit-ulit na tala sa loob ng ilang taon. Pero kahit ganon, sagot ko lagi bangon. Naghahanda ito sa pagdating ng pagkakataon. Buhay naman, no? Palaging talo. Buhay naman, no? Ba't ba ganito? Hindi uso ang magreklamo. Pamamaraan ko ay puro. Hindi to dahil ang puro. Sinigay. Eh. Wow! Dahil sa mga baka ay nagkaroon ng kaba. Bigla sinta ni Kalang.

0: Once again, palakpakan para kay J2X! Yeah. Brother, halika, dito muna tayo. Bumati ka naman muna sa mga kapatid natin. Brother, dude, galing-galing despite everything. Thank you, brother. Go, pati muna mga kapatid natin.
1: Be the vibe, mga kapatid!
0: Ayan, J2X! Alam niyo!

0: Eddie Wolf naman talagang maging big hit ang Eddie Wolf. Ano yung feeling na from choreographer na tayo magkakasama ngayon, ikaw na ang nagpo-perform ng sarili mong music na matagal mo ng pangarap?
1: Masasabi ko lang, hindi mo talaga masasabi kung kailan siya mangyayari. Ang mahalaga, huwag kang titigil sa gusto mong gawin.
0: At hindi ka nga tumigil.
2: Hindi talaga.
1: Hindi naman. Yeah. Para sa akin, para sa lahat ng taong nanonood ngayon, hindi tao magbibigay ng reward, kundi si Lord.
2: Amen. Amen to that. J2X, invite mo naman mga kapatid natin na pakinggan ang music mo.
1: Iimbitahan ko po lahat sa first single ko. Pakinggan nyo. Ako nga pala si, makikilala nyo yung buhay ko doon. Panoorin nyo po yung music video. At dito sa Eddie Wolf naman, i-stream nyo po sa lahat ng streaming platforms. At sa mga susunod ko pang i-release, sana maabangan nyo po. Maraming maraming salamat. Yeah!
0: Isa pang maingay na palapakan para kay J2X! Ayun, ganyan talaga ang OPM para sa lahat. Bawat kanta may makakasabay, may makaka-relate. Gaya ng next pasabog natin. Ito ah, biruin ninyo. Let's slow it down a little bit ah. Humuhugot lang siya. Pero lahat tayo, kahit bilang pinagdadaanan, ano, parang danas natin yung mga linya, di ba? Legit yun eh.
2: Legit yan, brother. Kaya naman siya tinawag na Queen of Hugot. Our legit vibe artist this week. Multi-award-winning singer-songwriter with more than 2 billion streams across all digital platforms and still the undisputed most streamed female Filipino artist. Make some noise for Moira!

do you show me?

0: ko.
1: Grabe yun. Ba't di ka sa mga kapatid natin?
0: Maya! Bati ka naman. Bati ka sa mga V's natin.
1: Be the vibe, mga kapatid!
0: Yes, at syempre ngayon, mababalikin natin ng sabay-sabay kung saan ka nagsimula. Invite mo naman ang ating mga kapatid natin sa Where It All Started concert mo.
2: I hope to see you all there to the Where It All Started at the Mo Arena, October 4, 2026. Tickets are available at ticketmaster.ph. This is produced by Ovation Productions. I hope to see you guys there.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Oy, oy. Guys, guys, sabay-sabay tayo magpasalamat, ha? 1, 2, 3. Thank you po, May May. Oh guys, mga kapatid, nag-enjoy pa kayo dyan? Si Ana daw nag-enjoy. Sige, patingin nga po, pa-expeak ka nga ng ano, ng alembong. Oh, oh, oh, oh, oh, oy. Ang galing naman. Sobrang pabida ka masyado, Ana. Pero make sure to continue streaming their song, Alembong. Oh, nag-enjoy ba talaga kayo?
1: Yeah!
0: Ayan, ganyan yan dito sa Vibe Plus. Pero mga kapatid, sa next natin, number 2. Excited kami kasi marami pa pupunta dito. Diba, Ana? Mga magagaling na artista, mga magagaling na artist dito makakasama natin at makikita natin dito sa Vibe Stage. Ana, oh, ba gusto mo na yung exposure? Mamaya na, mamaya ka na, okay? Kasi dito naman, her new single, Guni Guni, make some noise for the singer, songwriter, Jaden!

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Aray mo! Para sa lahat ang sakit. Pero kahit na ganun, let's welcome Angela Muji! Angela, batiin mo muna ang mga Vs, kapatid at fans natin.
1: Be the vibe, mga kapatid! Hello sa inyo! I'm so happy to be here! Hello sa mga Jalabs, mga Rapgels and Dabins present today! Hello po!
2: Grabe, Angela! Ibang support ang mga fans mo. Pero ito ha, alam namin na may hatid kang news sa mga kapatid natin.
3: Oo, oh, Ana. Pero, oh. Bago yan.
0: Oh,
3: let's all welcome the cast of Dating Alice Perez, Robin Ariles, and Vic Polina!
4: Hello po. Welcome, welcome sa Vibe Plus, guys.
0: What's up, boys? Dito kayo, dito kayo. Yan. Hello, hello. Kumusta?
3: Right. Bumati naman rin kayo sa mga fans nyo.
0: Hello po.
4: Be the vibe, mga kapatid.
0: Yes, be the vibe.
4: Yes.
2: Grabe naman yun. Pero syempre, congratulations sa pagiging number one sa Main Vibe, Angela. Ngayon, please invite everyone na, of course, tumutok sa Circe nyo.
1: Hi, mga kapatid and Vs. Maraming maraming salamat for having me here on Vibe Plus today. Grabe pala ang energy dito. But yeah. Of course, gusto ko mag-thank you sa lahat ng sumusuporta at bumoto para mag-number one tayo sa Main Vibe. Sobrang na-appreciate ko lahat ng effort. Kaya naman po, keep streaming Is It Over on all digital music platforms.
0: Congratulations, Angela. Sobrang deserve mo to. And congrats din kay Direk Crisanto B. Aquino na nagsulat nitong lyrics para sa official soundtrack ng Dating Alice Perez.
4: Yes, congrats, Jella. At para sa ating mga kapatid and Vs, sana masubaybayan nyo ang pagtapos ng Dating Alice Perez. Last two episodes na lang. Siyempre, stream ito legally and no to privacy. Exclusive lang ito sa Viva One app.
0: Mga Vs, stream their series and her song, mga kapatid. Once again, our Main Vibe top spot, Angela Muji! The show is not yet over because vibing next is the ultimate V, the one and only Mr.
5: Gary V!
0: When Vibe Plus reaches

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

performer ang naghatid ng hindi mapapantayang pure energy. Enerhiyang nagpaindak. Nagpakilig. Forget how you brought the sun to shine in my life. Nagpasaya. At nagbigay inspirasyon sa libu-libong fans.

I am so happy to be here with all of you. Grabe kayo ah! Kaso siguro alam nyo naman na tuwing umaapak ako sa kahit anong entablado, importante sa akin ang hindi lang makapag-entertain, pero makapag-inspire din. So, total, ang usapan natin ngayon ay 80s. Maybe I can do some of these songs na tipong 80s, 90s na rin. Pero, malay natin, kung alam nyo, pwede nyo akong sabayan. Okay, let's do this.

Biro mo, 42 years ko na ginagawa to. And up to now, dahil ang mga nasa harapan ko ay mga katulad ninyo, hindi nawawala ng puso to ng inspirasyon. Pero alam ko, lalong-lalo na sa mga kabataan na nandirito ngayon, meron ba? Marami. Pero dahil may entablado ako, pwede ko bang lubus-lubusin ko na, ha? Gamitin ko na yung buong. At kung lumapit ako sa inyo, magpapapicture ako, pero kailangan sabayan niyo akong gumalaw. Alright. Sige. Let's go, Mon.

Isa pa? Shy ako eh. Oh, sige, sige, sige. Ito ang gagawin ko, okay? Lagi ko itong ginagawa sa mga iba't ibang okasyon na kung saan ako iniimbita. Ito ang gagawin natin, okay? Kasi sa edad kong ito, yung mga hinihingi niyong isa pa, ang nakakala niyo ganun kadali yun. But because I am inspired, hulaan niyo, how old is Gary V today? Oh, how nice yung mga iba dito, 50. Ito naman, kayo naman. I'm 48 today, 48. No, you know, it's a miracle that I can still come up on stage and still put a smile on your faces even if I have just turned 62. Iba sa inyo dito, oh, sabi ko sa'yo, 62. 62. Pero ito yung gagawin natin ngayon. Total 80s, di ba? So, together with my friends, known as the Maneuvers Ignite. Nung unang beses namin ginawa ito, kasama ko yung original Maneuvers, pero ganito na sila ngayon. Ngayon, Maneuvers Ignite, bagong henerasyon. At nakikita ko ngayon na medyo bago rin ang henerasyon natin dito sa Vibe Plus. Uumpisahan ko yung kanta. Pero pag hindi nyo alam ito, sa umpisa pa lang, thank you very much, bye-bye. Aalis na kami. Pero pag alam nyo to, sige, tuloy na natin, ha? Game. Ah, hindi sila na, hindi naman kayo nag-react, hindi nyo naman alam to eh. Ito. Bigyan ko kayo ng konting hint. Listen well. Tell me if you know this. Alam nyo naman pala eh. Okay. May mga iba dito na mas maaalala nila yung original na version ng kanta. Yung intro ng kanta. Di ba parang ganito yun eh.

Bagong Di Bali Na Lang ay na-release namin noong 1987. Tara, may karamihan sa inyo dito, walang pasubundo. But, dahil doon, ang dami-dami ibang versions tulad nito, acoustic, na yun.

Fever.

0: Pwede kasi hindi ko ba eh!
1: Gabi mga kalaw. Bro! Uy, MSA yung ginagawa mo.
2: Wala, wala, wala.
1: Anyways guys, maganda, maganda ka ba eh dito? Si Chico daw sa bata, si Blue Whip ay sa
0: kumita. No!
2: Ano yung kanta yun? Ano yung kanta yun?
1: Okay, wait lang, wait lang. Introduction muna tayo. Magandang gabi guys. Ako pa si TCB. Kasama natin sila MSA, si Jana at si Terebi na mahilig sa paa. Ay, bali.
3: MSA, Kulot, Imogen, Talit, Kelsey, Jace, Arjus, Brises.
0: Post me
2: at Saturday. Labo.
1: Grabe talaga. Hindi naririnig ko. Ninja, yeah.
2: No way.
1: Yeah. Alam niyo ba guys, yung kumanta niyan? Grabe.
2: You know.
1: Kalaalan niyo kung sino kumanta niyan?
2: Sino kaya? Sino kaya kumanta na to?
1: Sino kaya? No? Sino kaya? Paborito yung... Ito yung hint. Paborito niya yung mga bumpers. Boxing bumpers. Actually, kinantot yung
2: ating. Ah, wala. Ayan.
1: Sino kaya ito? Ano ito?
2: Let's go na yan.
1: Ang inaano kayong katawin lang. Di ba, ang daming ganap. Si MSA mahilig sa paa.
0: No!
1: Tapos naman talaga ang takanta na ito. Anyways, kaya...
2: Yung background eh! Yung background talaga eh!
1: Wait! Ay! Saan ka na? May ipis! Siyempre! Oo! Ay, sayang ka ka ng flashlight! Premi!
2: Wala!
1: Pero walang flashlight pero hindi! Ewan ka ni Jay!
2: Sayang!
1: Premi, ipis dito! Pre, hinipan ko. Lumipad sa mga kapatid. Di ba lumipad? Yo, asa na kami nandito? Hoy, alis dyan.
2: Umasok.
1: Wait lang, iipis, pre. Pero mas patao to kay MSA kasi baka mamaya pakita na naman ang paa.
2: Hindi!
1: Hindi ka maaming iipis. Pre, kung pwede lang kasi. Hindi ka
2: maaari yung kitita. Si Chito ay
1: mahilig daw sa bata. Pero yun nga guys, dami nangyari.
0: Last week
1: may nangyari yung boxing. Kay Pacquiao versus Barrios, diba? Next week may mangyayari naman. Kaninong boxing? Ito.
0: Dore versus
1: Duterte. Basti Mendoza. Umalis yung aso ka dyan.
2: May nagdidin, teka.
1: Daming ipis talaga dito, lalo na pagtagula. Ewan ko ba? Nawala yung mga audience.
0: Wow.
1: Very crap.
0: Where they are gone.
1: Kamusta naman kaya guys? Sabi na bahaba naman sa inyo.
2: Hindi nga ako binabaha dito. Safe pa naman ako dito. Safe dito.
1: Magandang gabi. Bayang binabaha. Sayang wala. Sige, sana Manila. Ay, na-dox. Kunyari guys, wala kayo narinig. Sabi niya lang si... Sa mga di nakakala, kung ano nangyari sa cool letters ngayon. May pobre yun sila. Sa cool news. Yes, I'm about to cool news. Chaco. Yeah, totoo yeah. I'm about to cool news. Guys, ito yung sabi sa DWC. Yung pangalawa na halaga, DWC donation to YTP Lincoln Capabilia Foundation. No way! No may mag-doton ng si bro sa amin.
4: Nakapili ka ng pagkain niya. Hindi, joke na, joke na, joke na.
1: Sumali ka na. Grabe, guys. Ano ba? Kung magkaharap nga ba ng tutukan sila, Tore, pupunta ba kayo? Pupunta ba kayo? Ako, upupunta ako.
2: Ano ba melatid doon?
1: One in a lifetime lang itong santukan nila. Parang ano, santukan nila MSI Tough Therapy. Ay, hindi, santukan ni MSI Tough, ano, Chito, kasi parehas, mahilig siya. Yo, server song, si Hitler pumalik sa kalupaan. At ang pangalan niya Misawa, si Jijin Jima. Si Hitler ay ano? At si Sheki na kanyang mahal. Ayun, tatot. Yo, server, sobrang daming. Pala eh, nagagaling sa office sa pinapatugtog. Pero sa larangan niya, hindi niya alam sa pinapatugtog dito sa TV. Sa ano? TV show. Radio show. FM YTV ay YTV. Nandiyo to. Nakikita nyo ba screen ko?
2: Oo, kita.
1: O diba? Wala kayo nakita dyan. Wala kayo nakita dyan.

0: Sa main chat room. Iakit po.
1: Pero nasa main chat room na.
2: Random man.
0: Ayan yung kay ano, kay John Mel. Gago.
1: Ano to? Sabi ni John Mel, habang mahilig si MC sa paa, mahilig ako sa aking arms at balikat. Grabe. Ito ko kay Katip. Pumasok pa sa Katip nung binanggit din pa.
0: Ayo.
1: ABS-CBN lang pa. Siyempre, oo. ABS-CBN lang ang may Muslim reporter. Ay, may... GMA rin yata. Ay, wrong clip. Wrong
0: tapos. Wow.
1: Itong the men's room na show, to, nakikita niyo yung screen ko. Ito, yung host daw niya, si Jana Gibbs. Man niya, Kim Chris, nakahawak-hawakan si Ate sa ano, yung Ate ng katawan. Oo, legit yun, sabi niyo. Actually, nakikita ko.
0: Grabe.
1: Pinakawakawakan na lang ako.
0: What? No.
1: Sa ano, sa one news. Wait, one news ba? Oo, oh, one news nakalagay eh.
0: Oo, oo. One news nga yan.
1: Imagine, tuloy yung one news, one TV, one, ano ba, one PH, ano pa ba, one PH, one sports, one porn, one kid, one paa.
0: Ikaw, iba na yun. Iba na yun. Iba channel yun.
1: Imagine, yung TV.
0: Pare,
1: ba't ganito? Tingnan mo yung screen ko. Tingnan mo, nakikita mo yung screen. May pusa nag-join sa audience.
0: Ang lakas na brightness.
3: Putis na na yan. PRTV bright na yan. Kung yung DCM yung teleradyo namin, madilim. Dito naman, ano?
1: Ito, madilim.
3: Sobrang yung... Ay, ano? Ano?
0: Oh. Iba yan.
3: Grabe, yung teleradyo namin, napakadilim. Tapos ito naman PRTV Prime. Parang ano, parang ang kinuha ng liwanag. Yung ano, sa sobrang liwanag.
2: Yeah.
1: Madilim. Ito madilim. Di ba madilim niya?
0: I can't.
3: Talaga ng ano?

0: on rooftop. Sobrang diba yung dima ko mas ng camera ko. Boing, boing.
1: Oo nga, teleradyo namin, ano? Yung teleradyo na...
0: Pwede nila rin sa Spanish na, diba? Higamit na, sa... Huwag na, baka
1: makakilo. Ang dilim! Ano-ano ba ako? Kasi isang linggo na! Isang linggo ng ano? Isang linggo
2: background.
1: Ng... Ang dilim ng teleradyo! Kita ay mahilig.
0: Ito naman yung hot!
2: Background!
1: Naalala ko na naman yung sa ano ha? Sa Hangout with the Bones. Episode 2.
0: Ano yan?
1: Mamon! Has? Video, wait lang. May ano na ako.
2: Gelang.
1: Sabi yun yung background!
0: I'm going to go to the house. Hindi pa copyright.
1: Utanginan!
0: Gawin mo nga yung event. Gawin mo nga yun. Sample dito.
1: Wait lang. I-play ko lang ulit. Utanginan mo! Pasensya na ako, meron kung nandun yung tita mo. Tita, pasensya na po.
2: Lalo, pasensya na po.
0: Lagot ka. Ay, may nalik. Ay!
2: Uy!
0: May nalik. Wait lang, may nalik.
3: MSA Kulot Image.
2: Oh, tekna niya.
3: TMP!
2: Guys, meron na kaming PRTV Prime dito sa Batangas. Oo, guys. Seryoso. Available na dito sa amin. Ano yan?
1: Nangyari? Ba't naging black and white?
2: Ano yan?
0: Nakikita niya ba?
2: Oh, kita ko. Wait lang nga. I-PIP ko nga yung Discord ko.
0: Thunder Alex, tapos na mabasa nung lumabas. Ibang ano.

0: Kadyo ginawa black and white.
1: Yo, Lid.
0: Yo, Lid.
2: ABS. 85% quality, 100% strength.
1: MSA by but
0: Nako. Na.
1: Wait lang.
2: May nagdi-drill kasi.
1: Ulit yung mga therapy. Ulit yung mga therapy.
3: Out of nature, mahilig sa ay.
1: Ulit yung mga therapy.
3: Mahilig sa gas sa yun.
4: MSA Kulot Imogen Tali Kelsey Grace Argus Grace Vice Ganda Wong Navarro Ann Curtis Caril Jung Hilario Johnson Hueta Teddy Corpus Ryan Bang Amy Perez Ayon Perez Jackie Gonzaga Kim Cho Oji Alcacid Lassie Marquez MC Mua Talaki Anchone Dominguez Darren Espanto
3: Darren Espanto
0: Puta DDM sa akin.
1: Ay, naka-open pala. Wait lang, sorry.
2: Ay, DDM talaga yung buong text.
1: Ay, pala. Hoy.
3: Alam nyo, guys, isususpend na po namin yung operations ng Mincom.
1: Ano? Yung inakasa na, may wait lang ha. Natakot.
3: Ika ako, magpapatahimik, TCP. Yan naman yung speaker.
1: Yan. Ano yung speaker?
3: Nagagalit. Di naman yung aso ni TCP ah.
1: Grabe talaga.
3: Yan, okay na. Pero walang OE.
1: Ay, di ba okay? Wait lang. Kita pa na kita. So, editing yung app kanina.
2: Wait lang kita.
1: Tanda din yung nakita yung screen ko ngayon.
2: Ano sinid sa akin di ano? Wait lang. Sinid niya ako ni Terebi.
3: Nawala.
2: Ano to? Pre, sinid sa akin yung kulot na search. Yung picture.
1: Patingin. Send mga DMs. Eh, wait
2: lang nga.
1: Meron. May sinid.
3: Ano to?
2: Wait lang. Ang bira naman yan.
1: MSA Kulot, Imogen, Tali, Kelsey, Chase, Agus, Grace, Vice, Ganda, Bong Navarro, Curtis, Kyle, Jong Hilario, Jukes, Jukes. Ben, dami, ayoko na.
2: Terebi! Ayan na, sinip ko! Ayan na.
1: Ang nga ba?
2: Sinip ni Terebi!
1: Wait!
2: Sinip sa akin ni Terebi!
1: Nakita niyo ba si Grace ko?
2: Hindi.
1: Nakita niya ba? Wait, legit ba?
2: Ay, kita na. Ay, wait, nawala. Ay.
1: Nakita. Tatawa talaga.
2: Uy!
1: Ito.
2: Kitang-kita.
1: Ba't may ganun?
3: Wow, see you na.
1: Ba't may ganun?
3: See you na. Alam nyo guys, natatawa ako sa logo ng ano.

0: logo ng Signal, tapos alam niyo ba kung bakit? Bakit ako natatawa sa logo ng Signal?
1: Signal.
2: Bakit, bakit?
0: Ano pa naman? Mukhang logo ng ano, Home Credit.
2: Parang nga eh. Ano yung Home Credit eh?
0: Home Credit ko kaya ano? Banko.
2: Sino si Terry B? Sino sa akin? Dag. Ayan o, yung logo ng Signal. Ayan o, logo ng Signal.
0: Yung logo ng Signal, mukha siyang tuloy. Mukhang logo ng Home Credit.
2: Parang nga, parang.
0: Pati nga rin siya ni, si Flex din, yan din yung ano niya.
3: Home Credit logo.
0: Siyon.
2: Siyon. Siyon. Uy! Sin! Sin! Sin!
0: Balintan mo lang yung O, yung ano, yung parang smile dyan. Pagiging ano na talaga yan, Home Credit.
3: Home.
2: Parang nga o, parang. Ayan na nga o.
3: Baka tignan din mga hari. Ay, mali.
0: So guys, siyon na lang.
2: Si Yudan, si Dead Soul, gag. Tinagal yung G, naging si Yudan. Pabiray.
3: Terebi.
2: Ano si Ned Bo? Ay, tina mo, nakita tuloy ni Sen. Tina mo si Ned ni Sen sa main chat room.
0: Hoy,
2: Cold
0: TV, ano to?
2: Sion,
0: Signal, Home Credit.
2: Ina-comparison yan? Oo.
0: Sorry guys ha, pero ni-fixate na talaga. Mukha
2: siya. Agad isip.
0: Mukha siya talaga.
2: Ano yung isip? Ano yun?
0: Mukha talaga siya, ano, tawag na rito.
3: Logo ng Signal. Tapos ito yung sa Home Credit. Wait lang, wait lang. Wait lang. Wait.
2: Okay. Talaga.
3: Nandawa talaga ako eh.
0: Ay.
3: Ito yung logo ng Home Credit.
2: Cheese ka.
3: Ito yung logo. Ito yung logo. Ito sa letter O. Letter O, diba? Tingnan mo.
0: Home Credit.
3: Mirotate lang.
2: Irrotate nga eh.
3: Ay.
0: Maganda yan kasi pag mag-signal ka, mangungutang ka. Tapos pag ano, pag di ka nakabayad, kukulitin ka.
3: Ikaw ako kukulit?
0: Kukulitin ka. Kukulitin
2: ka. Nako.
0: Yan, kalala pag Home Credit.
2: Ang lala nga. Tingin lang yan. Ang lala.
3: Home Credit. Okay.
4: Ay, God!
2: Tatawa talaga ang Signal. Signal. Home Credit. Send pambihira kasi.
3: Pero ang ganda naman ng logo. In fairness.
0: Ang ganda siya ng logo, actually. Pero yung lumang logo ng Signal kasi parang napaka-timeless rin kung tutusin.
3: Oo nga naman. Ilang taon, ilang dekada na.
0: Uy, may tibak sa DZMA. May tibak sa DZMM.
3: Pero grabe, ang ganda na ng Signal logo.
0: Anong Mary Calamaris, te?
3: Pero ano, guys, ang ganda talaga ng logo, ah. Pang cable, ah. At pwede ka rin mangutang dito. Ay!
2: Mangutang ang pangutang! Ay, mangutang!
0: Pangit mangutang. Kukulitin okay. Ko pag di ka nagbayad. Oo.
2: Oh. Mm-hmm. Gahag.
3: OTB. Ano ba na yan? Ibat ganito?
0: Yan po yung Kapamilya Channel according to Zoe Error.
3: Kapamilya Channel.
0: Kasi siya po ay isang makamarkoleta. Ay, sorry. Pasado.
3: Marco Beta. Tutsi.
2: Ito!
3: YTV mamayang gabi. Ay, hindi. Tuesday pa pala.
2: Tuesday?
3: Lang yung aso na naman.
0: Ito, actually na Na-revamp ko rin yung ano, yung redesign ng logo ng DZMM.
2: Ano inanan sa akin sa main chat room?
0: Okay, so, madalas ba lumaki ang iyong ari? Patingin.
3: Opo, sige po, wait lang po. Naka-open na ba yung camera ko?
0: Uy, uy,
3: okay.
2: Gag.
3: So random na eh. Ay.
0: Mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo manood ng GMA 5. Kumilik na, diba? GMA 5.
3: G-Scott. Ay, G-Scott.
4: Kabayo Racing.
3: Tingin tayo sa YouTube. Anong meron sa YouTube? Yung G-Scott.

0: Kalbong mayboard. Anong kalbong mayboard, pre?
1: Maria Osawa.
0: Pachika. Maria Osawa Images.
2: Images, oh. Tama.
3: Filter.
0: Okay. Safe.
2: Safe naman natin yan, ano, Mia.
0: Okay. Safe naman. Safe naman kung magsasabi.
2: Safe ba to? Safe ba to?
3: Uy!
0: Di talaga. Yung picture lang naman eh. Mukha lang naman ngayon nandyan eh.
2: Okay.
0: Safe. Buti, safe.
2: Okay.
3: Daging!
2: Okay.
3: Taka pa ako. Ayaw.
2: Hey, today, we're gonna play a game. Pag may lumabas na ano, cancel na po yung show. Ay.
0: Johnny, si Inset ko, Johnny.
2: Ayaw ko pa
3: rin.
2: Okay. Safe naman.
0: Search mo ano, tawag ba rito?
2: Sino?
0: AJ Ryan.
2: Wala, Ryan. Diba,
0: Cebu Milker, ay, nako, delikado yun.
3: Delikado.
2: Cebu.
0: Ay!
3: Oh my god! Uy, alala, uy!
0: Napanak doon ah, Puti wa nang search na ano. Pamuli na
2: ako. Huwag yun ang pansinin yun.
0: Sabi mo, huwag mong pansinin. Tapos sa pundo, ano ba naman yan?
3: Pinidot yan.
2: Ano ba? Ano pa ba?
0: Open shot video editor. August 23, 2010 kayo.
3: Kirino Grand
0: Stand. Alam mo nga, in all seriousness, itong nangyari sa Kirino Grand Stand, para lang yung nangyari sa kay Eloa Pimentel nung 2008 sa, ano, sa
2: di
0: Brazil.
2: Hindi ka pwede pindot to?
0: Hindi, kasi alam niyo ba kung
2: ito, ba? Cancel na yung show.
0: Alam niyo ba kung, ba, kung anong similarities?
3: Ay, sorry, mali.
0: Alam niyo ba kung anong similarities? Dahil lang sa excessive media coverage, parang nag-escalate yung ano, yung mismong sitwasyon. Kaya ano talaga, kaya minsan din talaga ano, parang naging learning din yung pagka ano ni, yung hostage ni, pagka hostage ni Aloha Pimentel sa ano, kung paano yung ethical na pagka-cover, kung ganun, kung maaari ay, yun, pag ganyan, huwag nang i-cover, saka na nang i-cover pag halimbawa tapos na yung ano, yung mismong balita. Mm-hmm. Ayun yung naging ano yata yun eh. Tsaka ang dami rin ano. Ayun. Ah, sarap ng Omigiri sa Melody. Napaka-diabolical. Mm-hmm. Melody Mart tapos ano, ayan. At nawala si TCP.
3: Nawala nga.
0: Nasaan po si TCP?
3: TCP. Nawala.
0: Kinakabahan
3: ako na.
0: Wala akong
3: narinig. Ah, wala siya narinig.
0: Okay. Balik ka na lang ulit. Kala ko naman nagtatampo ka sa amin.
3: Oo nga.
0: Baka mamaya, ano, baka mamaya meron ako nang sabing mali. Sorry.
4: It's fine.
3: Ayan. Nakabalik na.
2: 1, 2, 3. Test 1, 2, 3.
0: Ano meron?
3: Okay.
2: Naririnig kanina.
0: Batang Kiapo.
2: Batang Kimdo.
3: Uy, bayan!
0: Anong gusto ko yun, te? Dati gusto ko yun, oo, yung Batang Kiapo. Pero nung matagal, parang, ano...
2: Batang Ki.
4: Repetitive.
0: FPJ is Philip Barquilla. Ay, mali.
2: Philip Barquilla. Ano gagawin niya?
3: Philip.
2: Gano. Ay.
0: Don't you
4: FPJ

0: pai pro cu.
1: Ano?
2: Ano?
1: Ano?
3: Lang ako dahil
1: yan lang?
2: Guys, tapos sabi ng aking mukhang uulan, no? Uulan, no?
1: Uulan ang uulan yan.
2: Naku, uulan.
3: Nagsimula na nga, no? Nagsimula, ayun, grabe, no? Wait lang, meron akong i-search dito kasi tawang-tawa talaga ako nung nakita ko to. Paano ba naman, ano? Akala ko fanpage ng, ano, fanpage ni, Ninanon tsaka ni Win Metawin. Totoo pala, anak ng talk, Wananon Metawin. Wait lang. Hindi ano pala, kung magkaano ako ng Thai actor, siguro, hoy!
1: Uy!
3: Huwag na huwag mo gano'n yan, mababaklas yung nasabi ko sa'yo.
1: Wag na lang, delikado. Delikado.
3: Please lang, maawa ka sa streaming mo.
1: Oo, ganun.
3: Maawa ka.
2: Dito na tutush natin.
3: Mabilis mag-response ang ano. Okay, good. Ano? Okay, so endorser na pala ng Apple si Dreamy Bull.
1: Oh,
2: endorser na. Ang batog ka. Uy, ang cute to. Ang cute. Di bang cute nito? You my heart.
3: Patapos na ano? Ang patukam siya. The Dreamy Show. Ano ba naman kayo? Wow, love.
2: Gulat ka bigla nag-play.
3: Uy, hindi ako kapag sa Tereview. Umayos ka. Charot.
1: Aya.
4: Amataka!
3: Ang ganda lang. Galing ng timing. Biglang nag-ano biglang nag-ano si Mekong Lim. Okay, sa mga kalam mo, siya nga pala, marami salamat po sa mga nagpaabot ng pagbate sa finale ng Hangout with Mamon. So, isang, yan, isang malaking karangalan din na maging ano kayo at TCP, umayos ka sa susunod.
1: Oo. Nakulot. Gato.
3: Grabe, naghang! Yeah. Naghang!
0: Naghang!
1: Naghang si Lod.
3: Naghang ka lang.
0: Yes. Naghang! Gagi!
3: Nag-stuck sa ano? Nag-stuck kay Dreamy Boy.
2: Nawawala-wala talaga yung ano ko dream ko dito.
3: Salamat sa ano ha. Alam mo ang ganda na sana eh, mag-e-end na sana eh, kaso biglang biglang nagkaroon ng DuckTales.
0: It's like an airplane.
1: Akalo.
2: Tara, play nga ulit natin. Hanapin natin DuckTales.
0: Play nyo nga.
3: Charizard. Muntik na. Pasalamat ka. Finale ng hangout yun. Napagbigyan ko pa yun. Pero pag ganun, ako po. Baka mangyari ulit yung nangyari sa DZNN.
0: Oo nga, no.
1: Nako.
2: Billion and Rajiv Juni.
3: Oy. Yung ano talaga, yung sa DZ, yung sa DZMM tuloy. Yung sa...
2: DZNN, double N, double N. Ne.
3: Yung isa talaga, nag-ano kami ng kaservisyo plus report sa Talk with Hien, tapos biglang nag-play yung ano. Basta, okay, so guys, paalala lang po, public service announcement. Pag narinig po ninyo, high definition, malinaw yung tunog, safe po yun. Kasi susunod ng si boses ni Stephen. Oh my God.
1: Pag may vine boom, na may kasamang yung ano, ano nga yun? Basta.
3: Oh
1: Ibig sabihin, uncensored yun. Wag na wag, wag, pe-play yun na isa. Ah, yun.

0: Hey.
1: Tres.
2: Guys,
1: iyan na. Wait, tiga mo stop. Tiga mo stop.
0: Stop, stop, stop, stop.
3: Salang.
1: Ba't dito ka, DJ? Ba't dito ka, DJ?
2: Stop. Bakulak mong ano, ha? Nawala naman, ha? Wait na nga. Ayun.
1: Check mo nga, Rose.
0: Baka tayo maka-operate, ha?
1: Meron naman. Okay, so yan. Meron naman yung
2: Rose. Sige, ano natin yung basta't may kagagawin. Pakiplay po yung basta't may nangyari.
4: Basta't may kagaguhan, naka-report agad sa DZYW 99.5 Cool FM.
2: Malinaw, safe po yun. Pero pag may narinig po kayong malabo, nako, kabahan na kayo.
4: Basta't may kagaguhan, naka-report agad sa
2: DZYW. Okay, so yun.
1: Basta Mendoza sex.
0: Gago.
2: Ayun.
1: Ano naman? Di ka ba? Yung lang
2: mamon. Pag may narinig kayo medyo grainy, parang AM. Nako.
1: Hindi
2: na yun safe. Yung basta. Pero pakiplay po yun sa DZNN mismo. Wait lang.
1: DZNN. Ito siya natin yung
0: DZNN. Terebi.
1: Wait na.

0: Wait, wait, wait,
1: Safe yun! Safe yun!

0: Guys, balita ako may... balita ko may nanggaw yun sa YTV.
1: Ah, bakit? Bakit?
0: Okay, ginaya kami.
2: Uy! Uy!
3: Iba na yan!
2: Iba na... Kitang-kita, pe! Kitang-kita sa live! Naku!
4: Maximum
0: for right protection, manufactured by ACS Manufacturing. Oh my god!
2: Okay. Pakitigil yan.
0: Narinig niyo ba mic ko?
2: Di lang narinig kasi may sumasapaw. Ah, no! Okay, kinakaban ako dito ah. Okay. Magandang sponsor. DZN, gina DZN.
3: Layo mo ah.
2: Ay! Ay! Ay!
3: Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Rinig na rinig eh.
2: Kitang-kita yung logo. Uncensored pa. Ay!
3: Ay, buti. Naka-freeze yung kay PCP. Salamat din.
0: Oh, yan, wala.
3: Nag-freeze pa naman yung call eh.
0: Why TV radio plug gate to? Anyway.
2: FP.
0: Pag napunta ka, Didi. Okay. Ayun, wait lang, nababasa. Wait lang.
2: BZNN is operated by FBS.
0: And gate to. Manufacture ISO World Quality ACS.
3: Ay, sorry. Gag.
0: Ay.
3: Mali. Mali sound. Mali pindot. I-zoom in ko sana to. Sorry.
0: Diba yun yung pinaka-first ano, video dito sa Fanmade Archive? I mean, plus. Ay, hindi pala first video. Pangatlo pala. Ito. Ito.
5: Yeah. Ito ang DZAM Radio Patrol
3: 9. Taopo!
5: Member of DGOC. Oras mo natin ngayon.
2: Ah!
5: 7 PM ng tanghali.
2: Natamaan po pa niya dito.
5: Saan yun? We're gonna play the song. Okay.
0: Ayan na nga.
5: Wait. Sino to? Sino to? No.
3: Yard.
0: Tatawa talaga ako dun. Nabarin yung paa niya.
2: Binarin yung paa ba naman?
0: Tingnan mo yung comments.
2: The Fed fan made this press feed. Grabe, Johnny Walker talaga.
0: Tignan mo to, congrats.
2: Congrats.
3: Anong congrats? Gagap mo, Alex Juan.
2: Congrats,
3: anong congrats ka dyan?
2: Baka naman hindi niya ma-spell yung condolence, kaya congrats na lang.
3: Gago!
0: Imagine na mamatay ka na lang tapos sasabihin, congrats!
3: Diyos ko!
0: Ang weird!
2: Yung tipong hirap na hirap kang mag ano? Hirap na hirap congrats. Kang mag...
0: Mag...
2: Yung hirap na hirap kang mag ano ng condol... Ah, mag hirap na hirap kang mag-spell ng condolence no. Pero ano...
0: Ah, condolence. Hello, condolence.
2: Condomless, ay.
3: Pagbabalik.
0: Wait lang, minahanap ako eh. Hindi ko mahanap ka ng channel yun eh. Hello?
3: Adi yun!
0: Hello? Ako, nandito pa si MSA.
3: Ba't ako?
0: Ah, mahilig daw sa paa. Mahilig daw po sa paa si MSA guys. Ayun po sa caller natin. Kaki, nagpaliwalit yung DCAM, wait lang.
3: Ha? Gag! Tumatawag.
0: MSA, sagutin mo yan, nagot ka. Sagutin mo yan.
3: Iyaw ko yan. Diyan sa akin.
0: Sagutin mo.
3: Iyaw ko sagutin yan.
0: Sagutin mo.
6: Hello pa?
0: Apa, ito pa yung YTV radio booth pa. Yes pa? si MSA pa, nagpapakita ng pa? Okay, yes. Sasabihin ko lang po sa kanya ba? Dito pa sa... random ng ano, ano yun? Saan yan? Talking? Forgot.
2: Fingering.
0: Ring finger. Ah, wait. Gets to the wait lang.
2: Tentaclip.
4: Ituturo ko pa rin. Kung bakit dito nilalagay ang ring. Ring. Kung bakit ito ang finger ring. Finger ring.
0: Nag-gets niyo ba? Nag-gets niyo ba? What?
2: Fingering. Okay, ABS-CBN, Kapamilya Forever.
4: Ano naman yung mga natututunan mo sa mga Pilipino mong kaibigan?
7: Yung pwede lang sabihin sa akin. Naturo sa akin, dami. Halimbawa, kain na mo.
4: Uy, makain ako.
2: Uy, muntik na.
7: Ay,
2: naku po. Kinakaban ako dyan, ah.
0: Di pwede to.
2: Delikado.
0: Imagine meron ganito yung, ano, showtime.
2: Yung ano? Dito.
0: Marami, dito mas marami sa showtime.
2: Yung isa meron, yung ano eh, puro ka laptop ito, subo mo, ganun, gawin mong lollipop.
0: Ano yun? Flip-top ka, wala ka namang laptop, so mamatitig ko, gawin mong lollipop, ayun yun, diba?
2: Oo.
0: Oh. Wow, di na pala copyright to, no way. Ano yun, naghanap tayo ng mga videos dito. Ay, wag to, delikado to.
2: Ano to?
0: Delikado to. Ito.
2: Ano?
0: Ay, wait lang, di ba?
2: Hindi ko nakita eh.
0: Ito. Wait lang. Alam niyo to. Alam niyo yan.
2: Hi! Alam ko yan. Diyos ko naman.
0: Wag na.
2: Hindi, ano naman. Okay. Actually, wala namang problema may, yan. Kasi...
0: Copyrighted kasi.
2: Ah.
0: Offensive joke. Ay, wag to. Delikado to. Okay, explore tayo, guys. Tumula si paa. Oh, ano naman si MSA? Ay, mamon yet. Alam mo to, mamon.
2: Ano to?
0: Mamon, alam mo to. Alam mo to, mamon.
2: Okay. Ay! Iti ang mundo mo! Gabi-gabi.
0: Dito.
2: Sa ating time.
0: Di pwede.
2: Buti na lang, muntik na yun.
0: Delikado to, guys.
2: Delikado. Delikado.
0: Ano pa meron dito?
2: Ay, ito. Si Philip Barbecue.
0: Si Philip Barquila. Sino ang death threat sa... Sino? Ano to? May mga issue na to. Daming issue na to, eh.
2: Yeah, 1-5. Ayan,
0: oh. 1-5, kinasuan.
2: TV5.
0: Teka, kasuan sa ano yan, eh.
2: Para sa politiko.
0: Philip Barquila. Barquila. Nakita niyo yun? May mag-stress na mukha dyan eh. Ay, sayang din nakita. Poink. Pag kayo yung sinabihan, abay ang CBN daw. Pag kayo.
2: Okay, so wait lang ha. May sinend sa akin si Stephen eh. Wait lang.
1: Nawala ako tuloy.
8: Basta't may kagaguhan, nakareport agad sa DZYW 99.5 Cool FM.
2: Ganda. 10 out of 10.
0: Parang sumakto sa video. Uy, nip yung ami, oh.
2: Ayan. Ako to! Simba, ay!
0: Boy. Aba, oh. Pas mapapatiti ko dyan.
2: Wait lang. Pag mag-ano ng politics, ano? Okay lang kung mag-spam ako, TCP.
0: Anong politics?
2: Hindi, pag alimbawa, ano, pag biglang mag-topic ng politics, tapos ano, mag-spam din ako ng PBB.
0: Eh, may nanood ng TV. Guess ko na. Sabi ko.
1: Ay, wow.
2: Nanonood ako ng PBB, period, tapos biglang spam.
1: Oo.
2: Bigyan ko lang ano.
8: Mike Kakaguhan, naka-report agad sa DZYW 99.5 Cool FM.
3: Banda.
2: Maganda.
3: Grabe. 10 over 10. Same.
0: Isang ganda ng station.
3: Okay. Happy face.
0: Ganda ng station.
2: Uy, ganda ng station ID ng RPN, ha? Okay?
3: Ah! Ay! Ay! My God! My God!
0: Buti hindi nakita
3: sa iba yan. Iba na yan. Mm-hmm.
0: Ano pa tayo dito? Ano pa tayo dito? Marami dito eh. Itang channel ba? So, YTV.
3: Semi-blurred.
0: Anong meron dito sa YTV? Let's check.
3: YTV. I'm late.
0: Anong mo? Ikaw?
3: Ikaw? Hindi, joke lang, joke lang, joke lang. Joke lang. Wag, wag, wag.
0: Okay, taglo ko yun.
3: Surprise! Sorry, sorry.
2: Ay, alam ko yan! Nakakot si BTV BS eh.
0: Sino? Ay, sa
3: akin. Sa
0: Sorry, wait lang. Wait lang, bago ng internet. What the hell? Ayun. Bastard, may hindi. Ay, wala. Bastard, may hindi.
8: Bastard, Mike Kakaguhan. Naka-report agad sa DZYW 99.5 Cool FM.
2: Ayun. Medyo, ayan, pag narinig yung boses si Stephen Sif yun. Pag boses ni Gabriel Ilonggo, lako.
3: Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Rated P. It's cantok.
0: It's Kantuta.
3: Lumabas.
0: Oh, I'm a boy talker.
3: Literal na boy. Gay, gay, gay.
0: What's up, people? Sama-sama tayo bumangon ng may saya. At maging tulay ng kantutan.
3: Kinalapitan pa! Huwag mo nilapitan! Huwag mo nilapit! Ang white!
9: Ignites!
3: White TV!
2: Ganda! May effort yung OSB! 10 out of 10!
3: Tama, tama!
0: Nakita nyo ba? Nakita nyo ba? Nakita nyo ba?
3: Oo, kita, kita!
0: Ang bilis eh!
2: Wait lang! Di ko to nakita! Unreleased ba to?
3: I-frame mo! De joke!
2: Ay, kako! Unreleased ba to? Kasi hindi ko to nakita ngayon lang eh!
0: Ibang first version, kaso naka-copyright.
3: Naka-copyrighted.
0: Ito kasi, wait lang. Ito yung ano, yung final. Ito yung final eh.
3: Yung normal air check.
2: Mas nakakatawa yung sa ano, yung sa FBS. Yung air check ng April 1. Madam P.
3: Ika!
2: One shot na may saya at maging tulay ng kanon.

0: Ano ba next show? Ano ba next show? Ano ba next show? May next show ba? May next show ba?
1: May next show ba?
0: May next show. May next show ba?
2: Guys, pag-
0: may next show ba? Wala.
1: Pre, mer- Cool FM hangout, Cool FM hangout.
3: The Dreamy Show continuation ay.
0: Oh, tama na may tuloy ng TDS.
2: Continuation na lang ng TDS.
1: Sige, yeah, pwede.
0: Pre, tingnan nyo naman tong air check na to.
2: Oh, nice.
3: Yeah, I saw that one with you on your cell phone watching that thing on its show time.
2: Pre, can you hear me,
0: CPS? Tapos tingnan mo, tingnan mo. Point, tama na. Boom.
2: Pre!
1: Gago! Boy,
0: lock screen. Delikado to.
3: Go back from the start. Go back from the start. Go back from the start.
2: The minimum money!
0: Chew!
3: That's a guy! That's a guy!
0: Favorite niya din, di ba? Saan yung favorite ni Terry? Ito yung favorite ni Terry.
1: Ang galing.
0: Favorite ni Terry.
1: Oh, yung ano?
2: TCP, sa susunod na revision, idagdag mo si Polson, Benito Mussolini. Mussolini yung nakabiti na pati warik, ha? Ay!
1: Ay, grabe ka naman.
3: Owen, nakabitin daw pati warik.
0: Dapat yan. Dapat yung sana yun, yung sa bulldog, yung super glue.
2: Ay.
1: Ay, iba na yan. Iba na yan.
0: Ikaw gumawa ng map mo. Ikaw gumawa ng map mo.
3: Wait, no. No.
1: Ayo. Siyang gumawa nun eh.
3: Could have been the gorilla super glue.
1: The super glue.
2: It's a CDF server, pero baka ma-warning pa ako kasi ano eh. Masyado
4: siya. Ay, tapos na akong mag-rugby. Dark. Ulam natin. Pagdun sa lamesa, mamili ka na lang.
1: Gag!
4: Mili ka kung kakain ka o hindi. Ikaw kasi tayo eh. Inuubos mo pera natin sa shabu tsaka sa alak. Hindi kasi kasing hindi. Maganda sa akin ang nanday mo. Ba eh, pangit ni nanay. Tinitingnan ko siya, hindi sa mata. Tangin na nyo! Pag-usapan nyo! Wala ko din!
2: Tawang ka!
1: Ayok.
0: Alam nyo, may isa pang in-effort dyan eh. Mm. Ewan ko nakikita nyo eh.
2: Ikaw ba yung naging, ikaw ba mostly archiver ng ano, ng hambog ng SAGPRO?
1: Ay, sorry!
2: Daming na lost media eh, no?
1: Oo.
0: Pero nasa IB naman yung iba.
2: Alam mo, tawag naman sa two wives.
1: Hmm.
2: Yung ano, yung part na taon pa, ano, alam mo yung ano pakiramdam ng yung nahihibugan? Masakit sa pantog yun pag tinagal.
0: Kala ko nalilibug.
2: Ano nalilibug? Tapos ano, tapos ayun, meron pang ano na, yung vibrator daw na binili sa sulit.com.
1: Huh? Huh?
0: What?
2: Yun nga.
0: No, may malilik. May mga nalilik.
1: Oo.
0: May mga nalilik.
1: Bad. Bad.
0: Ay, may sa'yo mahilig sa bat.
2: Actually, meron akong...
1: What?
2: Meron akong sa Fanmade Archives Plus lang naman. Sa Plus, actually.
1: So, pal?
0: Di ba may... Ay, wala ka pa ng upload sa ano, main?
1: Yeah. Ako,
0: meron, no?
2: Meron, pero mostly mga matitino pa. Tsaka yung time na yon hindi pa kasi monetized ang ano nun. Ang, ano yun?
0: Fanmade, FA. Fuck me archives. Yes, fuck me archives.
1: Fuck me archives. God.
0: Marami dito eh. Ito.
1: Ano pa?
0: Nakikita niya ba na sa baba?
2: Ay, ayan. Yun sa taas. Yung Mary.
3: Hey, whoa. What is that? Am I seeing... Oh my God, Mary the Pro. Mary the Pro, oh my God.
2: Alam ko yan!
3: Ito ang... Okay, I shouldn't tell me that thing.
0: Ito ang liga. Oh, oh, oh. Ito ang diga.
2: Ay, ayan.
5: Siento morir en el
0: laban. Delikado yung thumbnail.
1: Delikado, Lord.
2: Delikado.
1: Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, gago. Kita, Lord, kita.
0: Madami guys dito sa channel ko. Ayun, Tigon Entertainment, to Tigon Entertainment, MSU. Asan, anong episode ay, dyan yung ano? Anong
3: episode? Yung alin? T-I-G-O-C.
0: Yung tumae. Wait lang.
1: Ha? Ay, yung tumae? Yung
0: tumae sa MSA. Ay, tumae. Ito yung 2 Girls 1 Cup incident. Sorry, sorry, sorry. Tumae.
1: Ah, ay. Oo. Oh.
0: Kaya lang ba? Ano yan? Wait lang. Nag-away kami ni Gio nun eh. Napin ko nga. Today guys, nandito tayo sa... Ang dami nito. Wait lang. Live execution.
1: Live execution? Bala na.
0: Ayun lang, ang dami nga pala ditong episode. Tambayang Quadro.
1: Ano?
2: Hanapin mo yung sa ano. Sa June 5 yung episode ng Story with Geometric.
0: Bakit? Ano meron doon?
2: Di ba yun yung ano, yun yung time na nasuspend yung ano? Nasuspend yung...
1: Kulef.
2: Kulef and dahil sa DZNN.
1: Ayo.
0: Wait lang, wait lang. Wait lang, hanapin natin.
1: Hindi na lost video yung ginawa ko. Alam mo sinib ko 'yon? Ewan ko. Ewan ko sinib ko.
0: Naka-private.
1: Naka-private, Lods. Akin naka-private. Ako na nakakakita. Meron din ako eh.
0: Tingnan natin.
1: Ano siya, full stream 'yun, eh, full stream. Pre, full stream yung akin, gagi. Kinuha kong VOD, gag.
0: May preview ko pa, wait lang.
2: Yun yung nasa part na naguhugas ng plato.
1: Oo, kay Gab, kay Gab, kay Gab. Yes, kay Gab.
0: Inaanap ng plato. Wait lang. Ito yun, ito yun, ito yun, ito yun, ito yun.
1: Basta kasi yung square, yung rect... Ay, oo.
0: Ito.
1: Yung rectangle. Oh
2: my God. Ayan.
1: Rectangle.
2: May oblong yun.
4: Ako masasabi sa inyo.
0: Ang random nga nun eh.
4: Ang ginagawa nila dito.
1: Yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan, yan.
0: Ay, wait lang. Masyado na ano ko pala, wait lang.
1: Nagsasalita si Chang Ami. Oh, wait.
0: Anong Chang Ami? Ito yung Mikom. May Mikom doon ang
2: bakit. Ayan, ayan.
1: Yan. Nagulat si Ami. Nagulat si Ami.
0: Dalawang pwentas nga daw pili na yun eh.
1: Dalawa nga.
0: Dalawang beses. Dalawang
1: wala ako dyan eh. Wala ako di yun eh.
2: Tapos naging conflict of interest po siya. Naano pa si Foden.
0: Hindi na mo play nun.
2: Yun lang yung misteryo ngayon. So ito yung iano natin sa Kalamaos. Ano? Most shocking events.
0: Ginayon sa AJ.
2: Unang ano,
0: sa lahat na pwede nyo i-play, no? Ano?
2: Yung unang episode, yung ano, yung kay Marco Rod.
0: Tingnan mo ko. Tingnan mo to. Episode 4 pa lang. Episode 4 pa lang may issue na agad.
1: Ah, shit.
0: Wait lang. Natingnan natin yung ano. Yung alin?
2: Ano tawag? Ulitin ko nga, take 2. Yung ano, ay yung unang episode, si Mark Corrales.
0: Mark Corrales.
2: Episode 2 si ano? Si Oski. Tapos si episode 3.
0: Meron pang may tulugan, meron pang hangout with Mamon, may yapping with Strawberry, hindi na nangyari. MSA kasi, ano to?
1: O ba't ako? Uy, ba't nandyan yan?
3: Pang series finale yung si MSA.
2: Anniversary
0: ano
2: episode.
0: MSA original. May sasabihin ako.
1: Episode na niya, wait lang.
0: Copyrighted pala to. Ngayon ka lang napansin.
1: Ay, may 6 ako yan. Ay, ah, nagba-microp ako dyan. Microp
2: yan. Wow, Wish TV. The Naging Wish TV ano? Yung ano, yung server.
0: Si DJ, huh? Ano Wish TV?
1: Ba't naging Wish TV?
2: Tingnan nyo.
1: Ah, oo. Ay, oo, oo, oo.
0: Wish TV, ay.
1: Just like FA, just like FA.
0: Naalala ko na naman yung joke natin dati. Ano yan? Yung joke dati. Ano? May joke kasi dati. Bago ka pumasok dito sa server ulit. Ano yun? Basta kanta yun eh. Alam ni AG yun, tapos ni ano eh. Sino to? Red Teggy. Hanapin niyo natin first episode ng ano? First episode ng... TDS. So nga, hanapin natin dito.
1: Yay, yeah, yay. Yeah.
0: Sobrang mahirap yun no 2025. I mean,
1: ay, sorry. Nagta-type ako.
0: Ay, ayoko. Credit lang. Ang dami kasi. Playlist nga. The Dreamy Show. What 49 episodes? Ay, hindi 49 episodes nga lang ito. What time on? Video, sex video. Ay, video. Ako po. Ano to? Ano to? May na-remove. May na-remove. May na-remove pa na to.
2: Eligible for podcast features.
0: Ay, hindi. Episode 42, episode 40. Ah, hindi. Pala yan. Episode 19, okay. Wait na, malapit na,

0: Ayan yung pilot.
1: Pinaka.
2: Wala pa ako dyan.
1: Hanapin kayo natin may sex ako.
0: Alam mo, dahil doon sa episode ng Hangout with Mamon sa pag-play mo niyan, nagkaroon ka
1: lang. Anong episode ba yun?
0: Yung sa Hangout? Kalimutan ko na nga eh.
1: Guys, abangan nyo guys, revamp natin yung The Trini Show Season 2. Nagugutom tuloy ako, alam nyo bakit?
0: Okay, so... Ayun na nga guys, talagang inaano na nga po ng Everbileno.
2: Sin!
0: Na nga po yung...
2: promote! You see it? This is a main chat room.
0: Kay Pondara Beat. Okay, ano ko lang yung Everbileno.
1: Isang minuto, ha? Pagkakasalamat nga pala, okay na. Ang ganda pa nung mic ko dyan.
2: Pre, tignan mo sa main chat room, sinin, disen.
0: Ay, oo.
2: Sa baba, sa baba. Sa latest.
1: Anong sinin?
2: Playbo.
0: Hindi,
2: walang ano yan. Wala.
1: Ay, wait lang. Wait lang. Nag-ocho-ocho ko dun. Napin nyo natin first episode ng ano.
0: Pero mas random yung GMA Erche. Eh, GMA OSB.
2: Ba't yung OSB?
0: Ayan, so, isasend ko na lang sa Sunny Corner yung ano, mismong ano, kasi baka matabong na lang
1: yung online nyo. No way! Pilot episode.
2: Nandiyan nga yan. Hindi ko naman dinidelete yan.
1: Anong palabas dito? Paa?
2: Anong paa? Ano lang yun?
0: Favorite yan yan o, ni Telekanto. Telekanto tuloy.
1: O, tingnan mo.
2: Telekanto.
1: With DJ MSA. Ano na kalagay sa taas?
0: Ito, isesend ko lang dito sa chat room.
2: Anong only friends on MSA TV?
0: Only friends?
2: TV.
0: Ay! Alam ko na yan. Alam ko yung MSA yan. Kasi yung only friends.
1: Only friends.
0: BLC.
2: Ay, God!
0: Tignan mo nga episode 2 nun. Only friends. Meron sa YouTube. Maganda yon, maganda series yon. Pampamilya yon guys. Pampamilya.
1: Uy,
0: hindi yan!
1: Imagine lumabas, no?
0: Oh my!
1: Ba't may ganun sa YouTube? Ba't may ganun sa YouTube, guys?
0: Baka ano?
2: Teka lang, ha?
1: Tignan mo na ako ito.
0: Only friends. Search mo.
2: Check nyo.
1: Only...
0: Maganda series yun. Tignan mo yung episode 2.
1: Only fans.
0: Only fans.
2: Ano only fans?
0: Okay.
1: Saan dito?
0: Wait lang. Episode 2.
1: Episode 2. EP 2. Saan eh? Ayaw mo ganun. Yun. Saan?
0: Wait lang. Bababa mo.
2: Kakainin ko yan. Kayo.
1: Saan dito?
0: Ayan, episode
2: 2. Is the...
1: Episode 1 to eh.
0: Hindi, try mo. Ayun yata yun. Ayun yung episode na nawindang ako sa ano. Wala na bang ano dito? Okay.
1: Dito.
0: Ay, na po. Oh! Diyos ko, ayan. Hindi, ano pa yan eh. Medyo okay pa yan eh. Very light pa yan. Ano?
1: Episode 2 ba?
0: Sa iba. Kasi medyo
1: ano. Yata yun. Ayun, nakikita ko. May nakikita ko. Ay, wait lang. Nawala. May nakikita.

0: ako, wait lang. May nakita ako eh. Ah, nawala. Sayang.
1: Sabi daw ni Terebi, tapos puro Viva Max yung fan-made channel ni MSA.
0: Eh, pero pa. Yes, ha? Ba't
2: naman? Mo, naiinis ako sa search ng YouTube.
0: Wait. Nakita ko na kanina eh. Nawala eh. Nawala ulit eh.
2: Baka yun yata ng ano.
0: Tingnan mo yung kanina.
2: Title. 12 off ano.
0: Ang insane nga ng ano. Wait lang. Nakita ko yung thumbnail kanina. Ang insane. Wait lang. Nawala eh. Ay nako po eh.
2: Misay nawala ganin. Talaga kasi ganyan yung ano. Sa YouTube kasi parang di pinapakita yung...
0: Ano? Nang... Oh, no. Wait lang. Ba't hindi gabi?
2: Tiyan mo nga sa ano. Yung hindi kasi na ano yung thumbnail eh.
0: Ito yata yun eh.
2: Yun ba yun? Ayun nga! Ayun nga!
1: Ali!
2: Oh my God!
1: Gago!
2: Ayun nga yung inano ni Terry B. Biglang in-screenshot. Diyos ko naman, Terry B. Ba't yun yung inino mo?
1: Yung boy, wait lang. Gago! Illegal to na!
2: Alam ninyo, walang problema. Pero makaka-copyright po tayo ng GMM pag mabuhiyas.
1: Oo, nga. Oh my God.
2: DZYW 99.5 Cool FM. Tama na yan, te. Panoorin mo na lang sa sarili mo yan. Panoorin mo na lang pagkatapos ng show.
0: Ay, naku, ano to? Wait lang, minakita ko.
2: Yan.
1: Yan lang. Beating myself.
2: Jorking Supermarket.
1: Can I beat Minecraft while beating myself? Gago. Guys, huwag niyong gagayain yun. Pabira.
0: Okay. Oh.
1: Huh? Okay.
2: Alam niyo, lost media pa rin yung ano, yung sa 9-11. Pero feel ko dahil wala pa rin, hindi pa rin nakikita yung
0: alam ko yan.
2: Yung sa balita.
0: Ay?
2: Yung sa balita. Hanggang ngayon wala pa rin. Pero, since ano rin naman, since parang tawag ba rito, nag-upload rin ng archives ang ABS-CBN. Malamang merong ano. Pero baka mamaya meron din nasa baul ni ano ni Ganda Station si ano si Jacob Shelter o kaya si Dan Garcia parang imposible pa yata yun.
0: Eh GMA siya eh.
2: Ah oh GMA. Siguro para baka meron siyang ano no front page sa front page no. Ay front page ba ano? May front page na ba no 2001? Pwede mo. Ano to? Kim Rodriguez, kapamilya. GMEO Networks nga. Isa sa suso ng kupalmilyang pipino. Ay, nalo na. Ba't may ano dyan? Ba't may chic dyan? Ba't may chic? May imam yun. Parang arsobispo ba? Wait lang nan. Ano ko?
0: Matters natin. Allahu Akbar, joke. Hindi wag ayoko mag-cancel.
2: Maganda yan pag halimbawa ano, pag merong blessings na dumating sa iyo, pag merong ano in bad times in good times. Parang ano la, parang nagsabi lang na God is good all the time na yun.
0: Alam niya guys.
2: Pero for sensitivity, wag mo na lang anuhin, lalo-lalo na kung ano kasi marami talaga mga makikitid ang utak. Ayun lang. Ano ba yun? Ano bang nakalimutan ko na?
1: Ayun. Grabe.
0: Ay, Jill.
1: Oh, patay si Dag. Patay na. Ano yan? Ah. Uy, gag!
2: Ay, oo, nakita ko yung isa, yung tung-tung-tung sahur.
1: Oo. Oh. Tung-tung-tung-tung sahur. Hell na. Ano to, Instagram to?
2: Ano, what the fuck?
1: Patay si Daga. Ah, mali pindot ko. Technical difficulties, ah. Random lords. Ariana Grenade. Sabihin ko nga kay Tat. God, easy. Grabe yung ano. Nako! Basta ako controller yan. Gago!
0: Alam niyo, tatapusin natin ito ng 9:30.
1: Okay, game. Yan mo na.
0: Let's see. What's this? Ay! Sino niyo pangalan? Yung pangalan.
1: Hoy! Yun burger! Basag.
0: Let's see. What's this?
1: Ano yan?
0: Boring. Na. Epstein files. Huh? Boring. Let's search MSA Labs ko, lo!
1: Hindi yan.
0: Wait.
1: SDFR.
0: Nagpapakita na naman. Kita nyo ba?
1: Kita? While joking myself. Can I beat Minecraft while beating myself? Okay, di ko kaya yan.
0: Bakit?
1: Maglalaro ka habang nag-a-adopt?
2: Okay, so wait lang. Guys, habang nag-ano tayo, breaking news muna tayo.
1: Sige lang.
2: Mula sa Cool FM.
0: What's this?
1: Tiyo.
3: Basta may kakaguhan, nakareport agad sa D.

0: ako'y galing sa... Wait lang, medyo... Ano lang yung ano? Okay. Ito. Nag-declare po ng martial law ang Thailand sa mga 8 districts na naka-border sa Cambodia. Ito'y dahil sa sunod-sunod na pag... dahil ito'y dahil sa sunod-sunod na pag... border clashes ng dalawang bansa. So, manatili pong nakatutok sa GMA tuloy. Sa Cool FM para sa iba pang mga detalye. So, balik tayo sa normal programming.
1: Basta't may kagaguhan, nakareport agad sa DZYW 99.5 Cool FM!
0: Ayan ano na yun, natatawa ako sa stinger eh.
2: Grabe, sakto. Oo.
0: Tapos
2: yun
0: yung ano.
2: Yun namang legit.
3: 5.5 Cool FM. Naniniwala sa tapat na pamamahayag at walang pinapad.
2: Uy. Iba na yan.
3: DZAX.
2: Ay, gago. TCP?
3: Ay, D-D-D-S-E-O.
0: Mga nasa Comsec kasi masyadong insensitive, homophobic, at hindi ko mano.
4: Ito, homophobic. Ay.
2: Ayan.
0: Oh my God. Hoping although homophobes in my family and yours have a really uncomfortable and awkward month.
2: What the hell?
0: Eh, baka may makancel ka. Alam, yung sa akin okay lang. Pero baka mamaya, biglang makita atok ba, no? Hinay-hinay lang, ha? Pero okay lang, mahilig ka naman sa dark jokes eh. De joke lang. Pero
4: sige,
0: ano?
4: Sa dark ko. Dark. Ba't nasa search agad dyan? Huh? Ano? Nakikita niya ba yun ano?
0: Oh my God.
4: Bakit na ganito?
0: Baldwin's too. Oy!
4: Bakit ganun?
0: But my end?

0: tong show na to. Eto. Please welcome. Isa lang ata pumunta eh. Pero please welcome si Class MC o mas kilalang Minecraft Class. Unmute ka, boy. Kaya ba ba? Ito lang, try. Yo! Paano nyo nga si ano? Meps! Meps! Para naman. O si... Asa ba si Yo?
1: Wait, tinatay ko.
0: Wait lang. Hintay lang natin. So yun nga, itong special episode na to, kaya nag, I requested kay Yao na...
1: Kanya na, kung pwede na, kasi naayos ko na
0: yun. Try mo na, Class. Aray mo. Wait lang. Yan, rejoin ka. Just check mo. Ayaw pa din. Wait lang. Yeah, Maps, try mo nga. Saan o, si Yao? Yao.
1: Ulit.
0: Pensya na sa ating pensya
1: hindi ko pa kasi ito alam eh. Wait lang.
0: Yun. You know, Class, musta na boy? Musta na boy?
2: Buhay pa ya.
0: Buhay pa, syempre. So yun nga, ito si Class, isa sa mga day ones ko. As alongside kay Aesthetic Ethan. Pagkila natin siya no, sa Master Show mahata yung role niya. Pero yun guys, sa mga day ones ko, kasama na rin yan si Red Techie. Na hindi pa ito nag-join. Offline nata siya si Red, no?
2: Ako lang talaga andito ya.
0: Oo. Offline si Red. Pero nandito sa Class. Kaya yun. Pag-uusapan natin yung ano. Yung... history. Yung history na. Kasi ano eh. Kasi, di ba may show na ako. Might as well na, gusto nga rin, nung inisip ko na magkaroon ng show dito sa Cool FM, inisip ko talaga na, dapat i-bring ko sila. Even na, kahit may time constraints ka nun. Which is why, kaya yun nga, pinaaga ko kasi alam ko si Class, yung pinakagusto ko talagang ma-bring dito si Class kasi itong batang ito may yun yan, ang dami ng history together and siya yung parang mismong brain ng ating anek ba?
2: Dahil lang kay William, no?
0: Oo, dahil lang kay William. Pero yun nga, mapunta nga tayo sa Minecraft server natin dati bago yung Lamao SMP. Di ba meron tayong parang satin-satin lang?
2: Oo, oh, satin-satin lang. Foxland.
0: Oo, yung Foxland.
2: Oo. Oh.
0: Which, yung Foxland, pagkaalab ko, di ba nung pagkaspon natin dun sa parang server na yun, parang ang daming Foxes ba? Ganun ba yung, paano nyo pinangalan yun? Or something else?
2: Si Red yung mayano dun, hindi ko alam din sa kanya.
0: Sayang lang si Red, pero yun, parang yun lang yung naisip ko, like, doon ba din nyo pa parang pinangalan sa ano, sa madami bang foxes, mga daming foxes doon?
2: Hindi, dahil yata yung mascot ni Red noon, fox, di ba? Pati nga yung character niya noon, pati profile, di ba?
0: Oo nga pala. Diba? Oo, yung microphone ano niya, yung character niya. Yun. So yun nga, yung Foxland, galing sa pangalan, sa character ni Red noon, which is a fox. Tapos after nun, di ba nagkaroon tayo ng election? Parang presidential election.
2: Ang daming lore natin nun.
0: Oo. Pero ano din?
2: Ay, ito yung ano tayo. May fandom pa tayo nun eh. Saan ka sa'yo eh, di ba?
0: Ay, oo. Send mo nun sa may chat. Sa may chat ng Cool FM. Pero yun nga. May literal na ano kami parang ano, in-establish na literal na fandom Wikipedia ba? Parang kung saan yung lore may ano, kung sino man derby, tinan mo nga yung sa chat, pakita mo yung timeline. Di may timeline sa chat. Kung kaya. Pero, sa mga nanonood, ayan. Ayan yung mismong timeline ng Foxland. Yan, oh. Yan, kompletong-kompleto yan. Hindi nga lang natapos kasi yun nga, natapos na nung 2021.
2: Ang naging Broadwell eh, sisihin mo sila, oh. Ang dami niyang ilan na months.
0: Oh, yan. Ayan yung lore na ginawa namin nun. Diyos ko, ang daming ganap niya nun.
2: Uy, nag-enjoy din ako dyan, ha? Legit, oh. Childhood memory yan.
0: Oh, childhood. Yan yung nagpaano sa amin ng pandemic.
2: Oo, oh, yan yung nagpabuhay sa amin noon.
0: Sobrang, yung ano, yung tipong wala, yung ano, wala kang magawa talaga sa bahay.
2: Oo. Oh.
0: Minecraft pa na lang. Yan yung piso ng paano sa amin nung pandemic. Yan, nung, yan, May 2020, New Berlin, class grad.
2: Memories. Yan,
0: yan ano, class, sino yung gusto niya tanong, paano nagawa yung empire mo dyan?
2: Ah, gumawa lang ako kasi, tawag dito, wala lang, trip-trip lang, na di lang, wala, trip-trip lang nga.
0: Oh.
2: Kasi ano nun, di ba, naalala mo si Dream?
0: Oo, oh, si Dream.
2: O yung YouTuber na yun, naging inspiration ko, na sabi ko. What if, minan B1, naalala mo pa di ba nang duel tayo nun, tayong dalawa, tapos si Nayoshi at Miriam, di ba? Kasi ano, tawag dito man yun. Hindi ko lang ano nangyari. Dine-deport nila ako dati, di ba?
0: Oo.
2: Kasi wait lang. Minecraft class was exiled by Foggy AMC for hating people with no reason.
0: Ayun.
2: Oo, yun yung rason.
0: Ayun yung rason. Hating people, ano. Bali, assault.
2: Pero dito, alay ka sa akin, alay kita, pero nag-neutral ka pa rin eh.
0: Ah, oh.
2: Except dun sa duel.
0: Oh, dun sa duel.
2: Kasi yung, di ba yung Venezuela nun, Morasha yung tawag mo dun? Wala. Yung dating yung...
0: Actually, pa nga yun, ano yung Venezuela eh.
2: Kaya nga eh. Morasha, kasi parang city pa lang eh.
0: Oh, parang city pa lang. Pero yun nga, eventually naging yun, bansa, yun, bansa ako. So yun nga, William, presidente ng Foxland, ikaw yung dictator ba or supreme leader?
2: We dictator siyempre. Dictator ako dun, boy.
0: Oo. Dictator. Si Red sa Tekelandia. Monarchy yata yun.
2: Saka, oh, monarchy. Hari siya. Ay, oo, oh, hari siya, oo.
0: Oh. Tapos yung
2: sa dati republic. Oh. Dati oh. Republic.
0: And, naging monarchy.
2: Oo. Oh, oh.
0: Nag-monarchy kasi wala siyang magawa.
2: Oo nga.
0: Tapos yung sa akin naman, yun lang yung parang communist talaga. Well, yung sa'yo...
2: Okay, sarili tayong ideology eh.
0: Oo. Oh, pero yung sa'yo talaga eh. Kaya sabihin mong communism yun. Parang ano sa'yo, parang, alam mo yung Strasserism?
2: Oo.
0: Yun yung parang ganun sa'yo eh. Ganun talaga yung sa'yo. Pero tas sa akin naman yung parang ano talaga. Like, social, like, Marxism-Leninism, ganun. Pero yun nga. Yung dami namin ano dyan. Memories din sa Foxland. And actually, yung dami ng clips eh. Gusto mo makita?
2: Ang daming clips siya.
0: Oo, may
2: anong playlist niya. Anong gusto
0: mong clips? Eh, kahit ano yung, ano ba yung war?
2: Yung ano? Wait lang.
0: Send mo muna.
2: Kasi may ginawa ako nun sa fanmade archives eh. Hindi ko alam kung public pa yun, wait lang.
0: Baka, tingnan mo lang. Habang tinitignan
2: ko. Alam ko unlisted eh.
0: Wait lang. Tinitingnan ko lang yung ano yung wiki kasi ang daming ano dito, ang daming stuff dito.
2: ito. Ano, shorten to parang teaser or something, wait lang.
0: O, tingnan mo sa ano, pakita mo sa chat. Tapos ayan. Play ni Terebi, yan. Play mo. Yung play mo yung mismong video. Kasi pag play mo sa Discord, yan.
2: sa simula. Pinakasimula, yeah.
0: Simula na yun, di ba?
2: Hindi ba? Yan.
0: Ayan, may ano pa yan. Ayan yung ginawa.
2: Ayan, sira, no?
0: Eh si Red, yung eroplano niya.
3: Oo.
2: Oh, kasi nahihira-hira
0: eh. Oo. Tapos yung baril na yun, Diyos ko. Dami kong problema. Ayun sa ano pa.
2: Ay, sinira namin yung Katarina nun eh.
0: Gago yun.
2: Boom, boom. Oo.
0: Gago yun. Special things.
2: Oh.
0: MC Scrappy Windows PC. Ay, yung nga pala, yun yung war, no? Yung Simon war.
2: Oo.
0: Yan. Yan.
2: Marami pang ano, marami pang footage, legit.
0: Oo, oh, dami footage. Pero yun nga, yun yung isa. Yun yung isa. Yun nga. Pero yun nga, may, bali may apat na bansa nun. Foxland, Sureboria, Tequilandia, tas Venezuela. So magtataka kayo ba't Venezuela pangalan.
2: Pati meron pang isa. Meron pang isa. Ay, yung shoot ako, yeah.
0: Ay, taka, oh.
2: Oo, no, puppet state ko.
0: pero ano yun, walang player.
2: Oo, walang player.
0: Apat lima lang din talaga tayo nun. Pero si Yao Shi, vice president ng ano, ng Fox lang. Oh. Pero parang hindi siya nagpapakita rin talaga.
2: Nung nagpapakita talaga si Yoshi nung ano, nung tawag dito. Nung November 2020. November to December.
0: November. Grabe din. Oh, grabe, tagal na rin pala, no? Six years na, boy.
2: 6 years na.
0: 6 years, kasi June pa eh. Mm. Pero grabe, no? Grabe yung parang memories na nagawa namin nung pandemic talaga. Tapos yung pandemic din talaga. Diyan kami na mulat ba sa politika. Kasi kung magiging honest ako, DDS din talaga ako dati. DDS ako noon. Kung kilala niyo si PJ, DDS din yung kaibigan namin. Yun nga, kaibigans. Ewa nga pala, no? Saan galing yung kaibigans? Saan ba nagsimula noon? Nung
2: anong simula yung kaibigans? Sa Philippine Television Archives.
0: Ah, oo.
2: Hindi kasi ano yan, tawag dito, domino effect yan mag. Kung wala yung Philippine Television Archives, walang kaibigans. Pag walang kaibigans, walang FPVS, wala si Flex, wala si Athena, walang fan-made community.
0: Oh, ayun pala si Red.
2: Ayun Red. Si Red. Oh.
0: Unmute ka, boy. Boy, unmute ka, boy. Kaya ba? Pwede ba? Baka bawal din siya eh. Unmute ka, boy.
2: Red. Unmute niya si Red. Ay, sa oh, unmute niya si Red.
0: Paano nga rin si Red? Tito Lapid.
1: Alam ko, nasa motion ng tawag dito, video guest. Pwede siya mag-mic.
2: Ah, oh, yun. Hindi lang siya nag-ano.
0: Ay, si Gio nandito pala. Ay, Gio. Musta? Ay, musta, Gio. Musta? Yo, welcome sa Usapang Misawa. Okay lang naman.
4: Rico, sakit ng leeg ko! Char. Yan.
0: Uy. Red, basta. Yun nga. Pinag-uusapan namin yung Foxland. Ikaw mag-explain kung bakit Foxland yung pangalan.
4: Oh, but actually, there was no real meaning to it. There was no true meaning to it. What happened is, at one point, yung kapatid ko, binigyan ako na nakita lang niya na yung skin ko sa Minecraft Wii U edition is yung fox na skin from one of those mashup packs na included doon. So dinrawingan niya ako na furry OC.
0: Diyos ko.
4: And I don't know if I still have the file and I do not want to show the file. So pero doon talaga nang galing. Like, Foxland as a name had no meaning. Nagme-main character lang ako. Yun lang yun.
0: So, bali yung pangalan mo parang wala lang meaning talaga. Pero, deep down, kung saan nang galing yung pangalan, bali yun yung meaning. Ikaw yung meaning nun. Yung character mo, bali.
4: Hmm.
0: Pero So yun nga. Ayun nga pala. Speaking of which, di ba may bansa ka itong Tekelandia? Kailan ka ba nag-transition to a monarchy?
4: Ah! De, ito kasi.
0: Oh.
4: De, yung transition to a monarchy, I think it, ano, I called it a transition back then. Now, I would have called it retroactive continuity. Kasi,
2: ang dami mong nilalorm nun eh. Nilelectron mo nun lagi eh.
4: Retroactive continuity. Alam mo kung bakit? Kasi, to dito, it's funny kasi, yung, I don't even remember all too much kung bakit naging ano na eh. I just thought, meron akong,
0: Pero ipakita mo yung ano, picture na sa chat.
4: Like,
0: yun yung picture niya, no, red do. Pakita mo sa chat.
4: Like, meron akong, you know, like I have this plot of land and then gumawa ako ng alt accounts. ng alt accounts that served as secondary characters dun sa storya natin.
0: Sa lore. Diba?
4: And I just decided na magkakapamilya yun. That's how it became a monarchy.
2: Speaking of characters, alam ko,
4: every time na binabanggit ko yung secondary character sa Foxland, sumasakit ang puso ni Class MC.
2: Ito, speaking of characters, meron yung interesting lore. Kasi noon, yung pinaka-nickname ko nun, di ba Minecraft Class? Pag nag-join ako sa server Minecraft Class, integrate natin yun sa lore. Nung nagsimula na nagkaka-lore-lore, di ba, yung floor natin noon, tatlong beses lang dapat pwede mamatay. Pagtapos na yon, patay na character mo. Ako, dahil... ano kasi story yon? Ako kasi, di ba, dictator ako ng isang empire, territorial ako. There was this time, may na-discover ako sa end dimension. May mga itlog. Sabi ko, anong itlog to? Interesting. And since territorial ako, nag-cream ako. Eh, hindi ko alam, kinrim para ni Red. Yun, naglabanan kami. May natang picture eh.
0: Yan ba yung ano? Ay, iba ba yun? Hindi yung sa screen na yan.
2: Hindi ba sa screen na yan? Wait lang. Sina ni Miriam eh.
0: Saan nandun yun?
4: I love the ano ah, I love the credit scene ah, nakasulat. Special thanks to the crappy PC of Class MC.
0: Yung ano, yung Windows 7 yun. Which is, di ko alam kung natapon na ni Class
2: MC. Ay, ito, andito pa, nasa tabi ko. Ay, kasi may mga tinatransfer pa akong gamit.
0: Ah, nga pala no. Nga pala, yan ang buhay ng archiver guys, kaya... Saludo ako sa mga archiver natin.
2: Ayan, yan. Naano pa ni picture. Naglabanan kami. Alam mo naman si Red Teke nun, nang chichit. Tatlong beses niya ako pinatay.
0: Okay, napakita mo.
2: Tatlong beses niya ako pinatay nun.
4: Nabanggit niyo na ba? Nabanggit niyo na ba? Kasi kung hindi ko, kung hindi yung panabanggit, sasabihin ko na, The Cartel of God.
2: Bone Meal Cartel.
0: Bone Meal Cartel, oo.
4: The Cartel of God, the Cartel of Bone Meal, the Cartel of World Ed... Ay, World Edit, tuloy!
0: Daming ano dyan, dami nilang cartel.
2: Pero yun nga, namatay ako. Alam mo yung character ko sa susunod? Ano yung pangalan ng character ko?
4: Tommy Diodes! As in yung...
2: Legit! Legit!
0: Actually, may page nga yun.
4: Ay!
0: May page yan eh. May page yan sa ano sa...
2: Oh, meron.
0: Ito, pakita ko. Ito nakakatawa pa. Ay, di, mali. Paano ko yung ano, yung
2: kayo. Ay, ito. Kita ko.
0: Ayun lang. Okay, sin mo.
4: And this is where...
0: ito yung literal na...
4: the entrance of Tommy Diones is where the story, the book that is the Foxland SMP starts to become a bit weird, a bit awkward. Class MC would say, a bit cringe. Kasi...
2: Let's take it from the start muna. Let's take it from the start.
4: Okay.
2: Diba, second iteration to ng Foxland, I'm not mistaken, no? Kasi yung una, na-reset, diba?
0: Na-reset. Yung game wala, idea yun.
2: Wala ka pa nun eh, Mag.
0: Actually, wala pa. Kasi ayoko nung ano... Kasi one time kasi bilang Minecraft player, hindi ko bet yung survival mode actually. Kasi tinatamad ako. Kasi yun, aminin ko, tinatamad ako pag sa mga survival run. Kaya yun. Kaya parang ayoko nun. Nag-continue.
2: Alam ko nun, second iteration to. Ah, yung faction na to, second iteration. So, wala pang lore nun eh. Maraming ko nag-start to May 1, 2020. Nasa timeline yan. May 1, 2020.
4: Yan ang the funny thing.
2: Pero yung pinakaunang nangyari is ginawa ni Red yung una niyang base. Red, ano, wala pang name nun eh. Pero alam ko yung name ni Red nun, New Berlin eh. Anong nagkaroon na?
0: New Berlin, which is class grad.
2: Binili ko yun. Binili ko yun. Tapos naging Magis grad, tapos naging class grad.
0: Oh, naging Magis grad, naging class.
4: I don't remember the name of the base anymore, pero yun yung base of operations nung
2: ito.
4: The cartel.
2: Oh, dun yung Bone Meal Cartel.
0: Oo.
2: Dun yung Bone Meal Cartel.
0: Bone Meal, tapos ano din.
2: Tapos nun, a day after, yung Foxvere na nun, yung talagang main city ng buong server.
0: Oo.
2: Ito nung 2021.
0: Oh, 2021 din.
2: Oo. Yan yung main talagang dyan, talaga may nagtambay nun. Yan yung capital ng Foxland, which is nung yes. Nagkaroon, headed by William, aka si Dafali, wala siya ngayon. Pero,
0: actually,
2: kasama nun namin si Yoshi. Ay, oh, rin, si Yoshi. Si Yoshi, wala din siya dito, sadly. Pero, yeah.
0: Oo. By the way, yung picture na yan, yan yung parang ni-rebuild namin. Pero bago yan, apakadumi niya.
4: O nga pala. I guess I should mention this. So, ano yan eh. So, yung mga characters namin, they have their own strengths and weaknesses.
0: Yes.
4: Diba? For example, I occasionally joke na ang strength ko is kasi admin ako. So, breaking the fourth wall, meron akong powers, so to speak.
2: Ngayon,
4: yung character ni Misawa, yung unang character ni Misawa, actually, di nga lang unang character ni Misawa, lahat ng character niya, yes, or more specifically, si Misawa cataract mismo,
0: may eye cataract.
4: Merong icon, meron silang sakit sa mata. Na for context, Foxland SMPE is a modded server. Hindi lang siya basta plugins and all. It was a modded server.
2: Sobra naman yung nilagay mong mods, di naman nagka-broadware, na-cancer pa.
4: It was a modded server. That's ano doon. Yun yung background noon. Ngayon, yung P-Class MC na ma-manage pa ano, somehow na manage pa niya, like gawin lang niyang very low settings yung sa graphics, he was able to manage. Whereas, in sayo, from what I've heard, the moment na may na-sense na baril yung Minecraft client mo,
0: nagiging invisible yung kamay ko, nagiging invisible yung mga sinantaong na sa tabi ko, ganun. Basta, nagiging invisible yung mga, ano, except sa mga blocks, yung mga Minecraft blocks, nakikita ko pa rin yun, pero yung mga characters nila class, characters nila William, as in invisible. Shadow lang nila meron, pero invisible lahat.
2: Pero yun. Lano, may 20 memories kasi, naalala ko nun yung city na sinento nung sa, ano, sa chat, Villager tawag natin dyan dati. Kasi it was from a village.
4: Okay, to answer yung question ni Gio, niliteral naman yung bulag. Yun yung ginawa namin sa lore. The reality of it is, hindi pala kaya ng PC ni Misawa.
2: Hindi niya kaya, pero pag sa bazooka, di ba Mr. Crayfish yung gamit natin noon?
4: Yes,
2: pag sa bazooka, kaya.
4: By the way, let me look that up. Is it, wait lang, development pa ba yun?
0: So, abang sinesearch ni Red Techie, shoutout ko muna, shoutout kay na Gio, shoutout na rin kay Tina na umalis na, actually. Pero shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo dalawa. Hi Gio, pwede ka naman magsalita eh. Pwede ba?
3: Oo na, nakasalita na ako eh.
0: Okay na, well, hi Gio, welcome.
3: Nagbabalik naman ulit ako sa Cool FM.
0: True usapang misawa.
3: Oo, oh, siyempre.
0: Habang-habang inaano ni Red, well, Gio, alam mo naman, sinabihan ko kayo na ako'y pwede sa Smile, actually. Pwede ako sa Cool, mm-hmm. pwede ako sa Smile. So yun nga, announce ko na rin na yun. Hindi ko alam kung kailan, pero ito yung parang first official announcement ko. May balak talaga akong pumunta sa Smile. And sometime in the future, maybe next, within the following months, within the following year, within the next year, baka nasa Smile ako. Yung usapang misawa, nasa Smile Network. Pero, announce ko yan sometime soon, pero si Gio lang makakalam yan. Alright? Gio, tama ba siya?
3: Oo. Ano lang, sa mga ano naman din dito, sa mga taga-Tigon naman, oh. Hello guys? ako na mismo magsabi sa inyo guys, may balak talaga akong may babalik ako na program dito sa Cool. Isa lang.
0: Yeah.
3: Isa lang ipabalik ko na programa sa Cool. Independent pa rin, Smile ang mag-manage, pero i-ere ko sa Cool. Abangan nyo na lang siguro ang further announcement. Basta,
0: yes.
3: Sinasabi ko sa inyo, may balak ako. May balak lang, balak pa lang. Hintayin ko muna paano ko to i-arrange yung
0: time will tell.
3: Et al. So,
0: Yan. Pero yun nga, ako yung ano, bali itong usapang misawa parang bridge between Tigon tas Smile. Tama. Pero yun nga, parang ano lang, balak ko talaga mag-smile.
4: Okay, so wala na palang bagong updates yung Gun Mod. Oh my God. Okay, well.
0: Yan nga.
3: Si Renteki na check out ito ng board na yun eh.
0: Oo.
2: Posible pa ba ma-revive yung Fox Run niya? Ay hindi, I mean playable. Kasi ang daming mods na ginawa mo, boy. May backup ko ba?
4: I want to revive it, pero the reality of it is, yun nga.
0: Lana.
4: It's, I don't know if I still have the files. I probably still do, pero kakatamad maghanap.
0: It's beyond repair na din. Pero, yun nga, sana nga mabalik na yung Fox Run na yun.
2: Hindi, sarap i-revive. Hindi, legit. Like, i-revive siya on a brand new, ano, tapo.
4: Better yet. Look, I think what we're really looking for is, ano, like a whole new server entirely. Like, just ano lang.
0: Oo. Ayun nga pala, Gio, yung Lamaw SMP ba, meron pa kayong file na wala?
2: Yung ano, yung pinakauna, mas bet ko yung pinakauna yan.
0: Yung Gamery yan.
2: Yung hindi, yung pinakaunang Lamaw,
0: yung
3: naka-red yung world mismo, naka-red. Si Red yung may hawak nun. Kasi si Red yung nag-host ng server at that time.
4: Yes, it was self-hosted.
0: Nga pala, no.
2: Alam ko may timeline din yun eh. Kasi noong 2024, it was the closest thing we have to Foxland talaga. Kaya nag-enjoy talaga ako noon.
0: Yun yung pinaka-second na Foxland natin eh, actually.
2: Ano ko, may country nga tayo yan, yung geometric.
4: I think ang pinaka nag-derail, yung, diba, Lamaw started as, you know, it was an Eternos instance, diba? And then, somehow, na-convince ko, CEO, na ibigay sa akin yung world files sa kayo mag-host. There was no port forwarding involved.
3: Ito talaga, ito ah. Kwento ko sa iyo, Red, ah. Hindi po si yung may-ari ng Lamaw. Ako talaga yung may-ari.
4: Oh. I forgot. Pero yun, basically, I managed to get the world files. Basically, I took over practical ownership of the server. Ako yung nag-host.
3: Tinanggal mo pa ako ng OPO access, ha? Bosit ka.
4: I was not like I was not really you know, wala, hindi siya naka-port forward, so like talagang exclusive lang talaga sa circle namin yun. So like it was just like it was a VP ano, you had to connect to a VPN, pero it's not the VPN that you think.
0: Radmin.
4: Zero tier Hamachi, I the whole nine yards.
0: Pagkaalam ko meron pa ako noon eh.
2: Ako nga rin eh, kaka-direct ko pa lang.
3: Puro ka, alam mo, naalala ko yung, ang naalala ko kay Misawa, puro siya bricks. Gusto niya talagang manganap ng bricks.
0: Oo. Kasi, yung sa, ano, yung, ano ba kanta, country ko?
3: Kasi yung kalsada mo kasi, brick blocks kasi yung kalsada mo.
0: Oo. Wait lang. Ano
3: yung kita ko yung capital
0: ko, eh. Bansa ko, United Quintana, yun eh. United Quintana. United Quintana, gusto ko nga gawin ulit yung parang ginawa ko sa Venezuela. Yan yung sa clip
4: ah,
0: po.
4: United
0: sa,
4: Quintana. Hmm, sa ko kayo narinig yan.
0: Yung sa clip po, yung sa clip po. Yan yung mismong ginawa ko noon, yung mga brick na daan. Bali, yun saan sila nag-ano. Yan yung pinakita sa clip. Bali, yun yung parang gusto ko gawin.
4: United Quintana, saan ko kaya unang narinig yan?
0: Sa Rain.
2: Revive natin yun, legit. Gusto ko yun. Ito was the, kung hindi natin ma-revive Faxon, yun na lang revive natin. Yung Lamaw. First Lamaw.
0: Kasi gusto ko
3: yung Lamaw talaga yun. Kasi, ito ah. Kung na-notice ninyo, naglalaro ko ng mga ibang pang SMP na yun. Kasi again, wala na akong drive for a new SMP na ako lang nagsiselfos kasi nawawala na din yung interest din eh. Pero nung nasa Meraki ako, parang nababalik na din yung era ko dun. Politiko na ako nindun.
4: Lamaw is much ito ah, in terms of resources, Lamaw is somewhat lighter in the sense na it's man. Just plugins.
3: Sobra pa sa light. Sobra pa sa light. Yung promise ko kasi sa sarili ko, hindi ako magpa-mods kasi number one, mahirap ma-setup. Number
2: two, hindi garanti.
4: The few mods that we did have there, plugins sila sa on the server side. So there was no setup needed on the personal end. Ayun. So I'm gonna
3: tell you guys a secret. Meron akong dinagdag na plugin diyan dong that time sa tag nito. Meron akong dinagdag na plugin din. It's the nuke mod. Nuke siya.
0: Ay,
3: dumagdag ako ng nuke.
0: Ayo, nga pala, nalalo ko yun.
4: I could pull it up again, but that's only assuming na nalalo ko pa yung password ng VM server ko. Because yes. The way, siguro, since I mentioned naman na rin yung Lamaw, paano ko siya, I'm gonna yap a little bit. Paano ko siya in-operate? So basically, it was a virtual machine instance in a virtual machine server. Like siya, like it's an old desktop na it's an old Dell na it's may VMware ESXi doon. Cuz I did not know how to use Proxmox. Ayun.
3: Yeah, ang lala mo din kasi red. Di lang mo, kung ako lang sa iyo red, dapat ginawa mo lang sana ng yun. Kahit simpleng Linux distro lang gamit mo dun sana, okay na yung ganun eh.
4: That was a time when I wanted to pull up multiple instances in a single machine. So ayun. Kasi it was not just Lamaw eh. I had another VM instance and dun yung mga backup ng mga personal files ko. So yeah, it was an actual server. It was an actual server in a practical sense. Ginamit ko siya as some kind of NAS in a sense.
0: Speaking of which, tinan mo yung pitch sinend ni Klas.
4: Sinend.
3: May mga nalaman kaming ganun na plano eh. Lalay.
4: Basahin ko ah, word by word. Basahin ko to. War Plan Magellan. DEFCON 1 relating to Survivorian Intelligence Agency uncovering of... Wait, ano balit yung NM?
3: Yung kay Lear yan, which is by the way, right now, si Lear, Sultan na yun. Sultan siya doon sa...
0: Sultan na.
3: Dito. Oo, sultan siya na yun. Na yun. Pero before, he was really
4: territorial ambitions.
0: Pakita
4: mainly
0: mo,
4: a defensive
0: ano,
4: plan
0: yung,
4: would
0: ano,
4: only probably take Rome chat. And northern Spain. NM's foothold in Europe would reduce their power. Objective number one. Secure Malacanang.
0: Malacanang. Oo, oh, yung pangalan nila yung Malacanang.
3: Oh, legit yun, guys. Yan yung pangalan talaga. Malacanang talaga.
4: Oh. Secure Malacanang and the rest of Spain, driving Nueva Mediterranean out of Europe. Oh, yun pala yun.
0: Oh.
4: First phase, step one.
3: Hindi, meron akong plano eh. Nalaman ko yung plano na yan noon eh. Na it just somehow managed to reach Lear, tas ako. Tapos ang sinabi ko kay Lear noon, mag-develop na lang ako ng nuclear bomb, bahala kayo dyan. Good luck.
4: speaking of nuclear bombs, Fatsland reference.
2: May alternate timeline tayo nun, di ba? The Great War. May video pa.
4: Fatsland reference. So,
2: may alternate timeline pa tayo
4: nun. You know, I was very, very high. Di naman literal, di naman ako, again,
3: guys, nagsasabo si Red, guys. Huwag niya na tularan.
4: Mga bata, mahalagang paalala, say no to drugs. Kasi hindi mo kailangan magdroga para magsasabog.
3: Okay? Ay, oo pala, speaking of the old Lamaw SMP, naalala ko pa, matino pa ton si Potex, sino yun, si KTR Flix. Siya yung aming ano, poke namin, pota sa Africa namin nilagay.
4: Anyway, ayun. So, there was,
3: I think nasa border ata to between Mali at saka Algeria. Doon sa baba siya nakalocate.
4: Ito, banggitin ko na. There were a few days na sinaklas MC like, it was not even like, you know, okay, may war, may away. Pero legitimately naiinis sa akin sinaklas MC kasi what I did, ito kasi, here's what happened. Yan, so,
3: abuser ka talaga, Red. Eh. Pati din nung pati doon sa alam mo SMP noon, abuser ka, neutral ka. Sabi ko gusto ko mag-alay sa iyo, ayaw mo. Pero kung kay class MC, ayaw mo rin.
4: One night, everyone else was, you know, everyone else was asleep. Ako na lang yung gising. I still had the server running. So, ano ko na ginawa ko? Binackup ko yung mga server files. That's a smart move. Binackup ko yung mga server files just in case na kailangan kong i-revert. Set up ako ng mga bomba sa ilalim.
2: Ayan, nakikita niyo sa video. Tinan mo, naglarago.
3: War criminal to si Red.
2: Hindi naman, naglarag PC ko. Nilekod ko yun eh.
0: Ayan, naglarag yung PC.
3: Alatang lagi.
0: Isubog.
3: Alatang lagi. Hindi kinaya.
0: Okay, yan. Hey, Red.
3: Ano pong PC mo dyan, class?
2: Ano?
3: Ano pa yung
2: PC? Yung PC ko ngayon. Yung PC ko ngayon.
0: Malakas yung PC ni Red na ni Glass.
2: Ayan, may journal. Oh. Fast forward ko doon sa may journal. May binabasa sa ako dyan eh.
0: Pakita mo. De, fast forward ka konti. Yan. May journal yan.
2: Submit this to the Netherite Nation Press, please. Remember when I said I was a Kisum fan? That's true, but I'm also a fan of the Dream SMP. And the fact is that I decided to make a server.
4: Yung sinabi ko kanina, if I may, yung sinabi ko kanina na sisihin niya si Dream, that's a half a joke. Kasi yung lore part ng Foxland, it was largely inspired by the Dream SMP, which at that time was very, very popular.
2: Tapos kinumbine lang namin ng Geopolitics, yun.
0: Panahon na yun. Super popular nung ano.
3: Oh, ako nga, Gary, gusto kong umulitin yung ganun na era na yun. Ako talaga, gusto ko talaga ulitin yung mag-geopolitics ulit ako.
2: Yun nga, di ba natin yung Nightwatch, yung for unang lamaw, yun talaga, geopolitics talaga tayo.
0: Super, ano, super interesting yung pag yung ano, pag geopolitics yung ginagawa natin sa Minecraft, actually. Totoo lang.
3: Pero ito, sabihin ko sa inyo to, daan, may balak pa akong gustong i-oust si Lear. Sikreto ko ako mismo mag-oust kay Lear noon. Kasi meron akong personal interest din eh. Na gusto ko world peace. So iba tayo ng gano. World peace, pala war si Lear, tapos kayong dalawa yung defender. hindi dapat ako sasali dyan. If anything, Loki, ipa-aus ko si Lear. I-aus ko si Lear bilang leader. I-occupy ko yung capital niya, tapos i-hostage ko yung capital niya.
4: Ako yung ano eh. I tried to play the role of...
3: Tara guys, next time, pag may country si Red, invade natin agad-agad na.
4: Sweet. I tried to play the role of Switzerland. Kasi...
3: kalaki mo naman. Ang country mo, Canada, Mexico, hanggang pababa ka eh.
2: Paano? May map ako eh. May map ako.
3: Oh, i-send mo yung mapa. Basta. Ang lala ng mapa eh.
4: I had North America on my purse.
2: And I decided
4: kami yung free country. We are the free state. So to
3: ayun. Pakita mo, Terebi.
2: Sino mo yung ano? Ay, wala pa si ano dyan, si Sera. So yung kay Foden. Basta nasa South America si Foden.
0: Halata mo kung kayo.
3: Ito yun. Ang alam ko sa mapa na to is... Ay, gagi. Ito yung mapa kapag... Ay, hindi. Ito yung mapa na kung nanalo sila sa gera, gagi.
0: Halata mo kung ano eh, kung kanino yung USSR.
3: Halata eh. Yung Arabic state, yung friend ko sana na taga Japan.
0: Pero... Di niya na, ano.
3: Yung color red sa South America si Foden, yung naka-color brown si Sen. Si red yung naka-color yellow sa North America, ako yung blue. Okay, si right, Ethan yeah. Yung
0: pink.
3: Ako yung blue.
2: Ito na updated map.
3: Ayan, hanap ko send pa forward yung bago.
2: Dito na ko dito na si William eh, yung Fox Run.
0: Basta
3: yun. Ayun, pakita Terebi. Kasi nandun, ayan, na yun. Yan yung updated ayan, na map.
0: Oh. Yan yung updated. Yung
3: mga pangalan pa, lala. So, basically, ulitin ko, ha. Yung China, ano yan, I think this is a puppet state ata to. Puppet state ata yan. Sa Memoria.
0: Oh, sorry, Memoria yan.
3: Yung naka-color, yung Mongolian naman, kay Misawa to. Oo.
0: Puppet state ko.
3: Oh, puppet state mo din yan. Oh. Tapos, yung nasa Europe, yung naka-yellow, yan yung Nueva Mediterranea, yung kay Lear. Yung naka-pink, ano pa to? Parang ano to eh, crimson red to. Hindi siya, yung crimson red si Class, tapos yung naka-USSR si

0: Fred, may time ka pa naman, no? May time ka? May time ka pa naman?
1: Why?
0: Wala lang. Stay ka muna dito. Ikaw, class.
2: Oo.
0: Oras na din.
3: Tinaka mo na.
2: Tapusin ko to. Tapusin ko yung buong oras ng Bisawa.
0: Okay, sige. Okay. Nung oras na, 9:50 na. Sige, magbabalik tayo.
2: Magbabalik ka tayo.
0: Madami pa
2: Kailangan
0: tayo.
2: nyo ng ad break nyo. Kailangan nyo ng ad break.
0: Sige, magbabalik tayo. May madami pa tayong topic. Diyos ko.
2: Oo. Para tuloy natin to.
0: Okay, nagbabalik tayo. Okay, bago tayo mag-continue sa ating topic kanina, update nga tayo sa Peru. Ano nangyari doon? Update tayo sa Peru.
2: Ang curse naman ang ano.
0: Ang bale, pakita mo yan, Terebi, pakita mo Terebi
2: pakita mo nga.
0: Yung mismong sinend ko sa chat. So, bale yung pinaka latest na update sa Peru.
2: Ang lala ng ano ng election na yun kasi I think let's see. Terry, pakita mo nga yung map. Ito. Ibang ko lang. Tulungan ko.
1: Wisit, natatawa pa rin ako dun sa ano yung ano na. I think the night of the election, ano eh. Tatawa ako, like, what the hell? Like, hundreds lang yung pagitan nila nun?
0: Oo.
2: Oh. Ganun talaga ng election, guys. Hundreds lang talaga. Oo, oh, ano?
1: Yung that isa, time. Yung babae, 50%. Yung lalaki, 49.99999%. What the hell?
0: Ay, na ba?
2: May pa 9995.
0: Pero may pakita mo dali.
1: And
0: yung
1: I,
0: ano? Yung pick.
1: And I've been told yung babae dito, it's not the ideal choice. So, yikes.
2: Wala tayong magawa kasi binoto ng tao yan eh. It's the people's vote that matters if you think about it.
1: True.
0: But funnily though, nakakatawa kasi ano, yung votes mo, ano, votes mostly ni Fujimori, foreign, eh no. Bali yung mga votes niya foreign daw, parang outside the country, outside Peru. Pero pagka-count mo lang yung boto sa Peru, lamang si Sanchez. Parang ano daw, parang doon kung manalo man si Fujimori, parang magkakaroon din ng question kasi ang pinaka nagmamatter talaga na boto ay sa kung ano yung nasa loob. Anong nasa loob ng bansa? Yun dapat yung magmamatter.
1: Ay, parang yung saan na tayan eh. Di ba yung dito sa Pinas, di ba? Like the recent Senate elections, di ba? Kung titingnan mo yung voting counts ng absent ng ano, overseas voters.
0: Tapos yung
1: they
0: ano.
1: They skew directly pro Duterte, di ba?
0: Oo. Mostly.
1: Diba, the international vote, they skew pro Duterte for some reason. So kung similar case yung dito, well that's yikes.
2: Ganun talaga yan.
0: Oh, pero yan nga. Pero if ever manalo man si Fujimori, hindi rin masasabi na tatagal siya dyan. Alam mo naman nangyari sa mga presidente ng
1: Peru
0: noong 2016 pa, Diyos ko.
1: Yes.
0: Si Pedro Pablo Kuczynski, natanggal nga dalawang taon pa lang. Si Pedro Castillo, tanggal isang taon. Si mga sumunod sa kanya, natatanggal agad.
1: Diba? Fujimori is part of a very infamous political dynasty over there. So, baka meron siya nung aura.
4: Good evening, everyone! And welcome to MMS Multimedia Message. Yes! Si girl! Hi, girl! Diesel Payo! Yes! It's a dick!
5: Hello!
4: Toma!
5: Welcome yun!
4: Oh my God! Babay na na ba? But it's really scary to see something like that. Pati niyo sa kid off bay. Pag ginagawa mo ako, gagawin niyo. Mais ka, tumo sa akin, mais. Minerys Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.

0: ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Rockball.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: This

0: yan? Ba't ka nagmumunan na sa public space tayo?
1: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
0: Anong fried chicken? Oh!
1: Eh, dito ka na lang sa...

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, p***in ang p***in ko, sira, p***in ko, sira, p***in ko, gagot.
1: Uy,

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 PM.
1: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
2: kanya. Pero pagdating kay Boss Gio, hindi? Is na yan.
3: MNL 48
4: Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
2: Oo. Oh,
1: Klak-klak.
4: Sa kada po.
1: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
2: Hindi ka talaga kita maritig, kaya nga hindi ko naman hindi.
5: Grabe ka na pa!
6: Yan, pinawag emoji na tayo. Ito, may bagong
7: pawag. Thank you! Thank you!
8: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus! Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.

0: Tomay, ito na masasabi ko. Pasensya na. Sobrang late. Hindi ako makalag-like up. Hindi. Ay, nako. Sitang. Okay, it's now 11:27. Oy! Oy. Ito na talaga. Live na. Ito na ang Tita Meps Magazine. Hello! Live, kakatapos ko ng kumain, kakagaling lang ng vibe. Ito na, ilalabas ko na. Na ako lang pala mag-isa, pero bago mo na yan, live tayo, yes? Sa Cool FM, Cool TV at Namau Online Live. At syempre sa Madera STI sa mga Dalsuita ng Namau. Wait lang. Kasi, at the moment, kinakopy ko pa yung mga kuha ko. Ganito kasi yon. Dapat nag-line up ako kanina sa vibe. Kaso, sa bagal ng internet sa MVP, wifi nila free. Pero yung data din, wifi nila, kahit wifi nila na free, kahit data ko, kahit nasa stage na sa loob ng MVP studios, ayun, hindi na ako nakapag-live. Hindi ako makapag-join in. Pero yun, mamaya kung nakikinig ka, pasensya na. I'm sorry. Late na tao dito. Hindi ako makapag-live. And, ito pa nga. Wait lang. Kasi kinakopy ko pa lahat ng pictures dito eh. Habang naghihintay tayo, wait lang. 9:12, wait na. Hey, hi pala kay Presley, hello.
1: What's up, Mips?
0: Hello. Kakasimula ko lang at kakapi ko lang yung mga puwa ko dito. Kasi ganito yon. Hindi ako nakapag-live kanina sa live gap. Hindi ako nakapag update. Ang bagal ng net dun sa stage. Ang bagal din dun sa labay. Kaya ako makapag... May ikikwento ko in a bit. Pero kinakopy ko pa.
1: So, di ba, naka-TNT ka, Meps?
0: Ha? Ano?
1: Di ba, naka-TNT ka, Meps?
0: Oh, TNT ako. Data ko na yun, ha?
1: Di ba, ano? Di ba, sa MVP Studios yun?
0: Sa MVP.
1: Ba't ang bagal? Eh, studio naman nila yan, ay.
0: Oo, studio nila yan, pero ang bagal ng servisyo. Pambiya yan. O, sige, sayo muna tayo. O, bayo muna tayo. Babaya. Thank you. Wait. Okay, abang tawag dito. Kasi maka-copy ko muna dito eh. Mm-hmm. 5, 4, 5, 4, 3, 2.

0: Yeah.
1: Okay. Yeah. Will. Who. Who. Oh. Oh. Dali. Kinaka-paste ko sa laptop ko. Ita. Okay. Ayan. Oh, kita ko yan. Nabuwabay si MSA.
2: Uy, ba't may bayo?
1: Sige. Oh, bayo ba?
2: Sige, bayo pa.
1: Hindi ito. Right, that's a big tool. Extended edition. Dali. Three. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Yeah. Ito. Share screen ko muna to. Nakakilakaw ko pa.
3: Ah, ang kagal pa ng laptop.
1: Dali. Yeah, kilakaw ko pa. Okay. Wait lang.
3: Sino muna? Habang hinihintay pa natin, habang kinapi ko pa.
1: Oh,
3: so habang tawag dito, habang nang hinihintay tayo, mamaya, stop music.
1: Gamay, stop muna. Yeah. Stop. Stop, and thank you.
3: Mamaya, may ikakwento ako, kakaiba. Kasi next Saturday, pahinga ulit ako. Pero ayun, as a by chairman, Kuya Pao, na nagpaalam na ako na pwede ko i-announce to. Pero mamaya, yan isa sa mga pagbabago sa Cool FM. Mamaya, ikakwento ko yan. Mamaya. And, sino to? Ay, sino to? Wait lang.
2: Alternate ko.
3: Ah, naka-simulcast ba tayo sa tawag dito?
2: Hindi.
3: Ah, hindi.
2: Actually, ano to? Actually, laptop ko to.
3: Ah, okay. Copy. Okay. So, yun. Mamaya, may kukwento ako. Mamaya, may announcement ako kakaiba. Pinalam ko mo ito kay Kuya Pao. Ang announcement na ito. Okay, abangan natin. Bakit pa ang tawag dito commission ng All It's 24? Nainig ko yan.
2: Ipatubangkit.
3: Say it in electricity now. Ay. Shout out. Speaking of, simula ngayon Lunes, simula ngayon is isa sa mga pagbabago. Last time, yeah. Oh. Yeah. Baka yung mga ganyan tugtugan, mga tipang tawag dito, generic sound. Mamaya. Okay. Kwento ko na yung isa sa mga napakinggan natin. Mula sa Cool at sa Smile, naka-simulcast na ang All Hits 24 Mornings. Pero, dahilan pa lang yun. Dahil simula ngayon Monday is... Yes, simula na yung Monday, ang whole, it's whole, sorry. All Hits 24 Mornings ay i-e-ere na simula ngayong Lunes. Full lang siya yan by a Cool and Smile Radio, 9 to 11 a.m. Yes, hosted by Matt Reinhardt and Jack. Oy, sa mga pwede mag-request dyan, pwede kayo mag-request sa All Hits 24 Mornings kay Matt. At, syempre, ipa-play yan yung mga request na. So, abangan yan. Simula yan. Cool. Thank you kay Matt sa pag-opportunity na makisimulcast. So, yun. Sa Smile at Cool ng All Hits 24 Mornings. And, syempre, speaking of, sa news radio tonight, papakigil na yun sa All Hits 24. Simula ngayong Lunes. Okay. Eto na nga. Nakapi ko na lahat ang mga lawawang ko. Nandun ako sa vibe. Kasi kanina, itong kwento ko buti... Nagpalit ako ng alas 2 kasi 4 p.m. call time. Pero, dali, susurge ko lang yung laptop, malulobat na ako.
1: Okay. Yan. Naka-charge na. Yes. Okay. Kanina, kaya-kaya ko nang nangyari. Kanina, nandun ako sa, pumunta ako ng late na kasi alas 2 sa 3 PM call time, pero dumating na ako sa 5 ng alas 4 sa TV5 Reliance. Kaming tatlo lang ni Tope at ni Kenny G ng taga OOC at TBRO lang ang pumunta. Yep, kasi gusto ko pumunta na yan. Gusto ko yung makita si Gary B, si Moira, and iba pang kasi yung vibe ngayon is malakasap na ay. Okay. Okay, pinakita ko picture niyan. And stop music muna. May kukwenta ko. Stop muna. Kung nakikinig ka man doon, mga date. And I said this very, very carefully na safe ako sa monoblock. Yes, safe ako sa monoblock. At itang nag-responding ang laptop. Hindi. Sana guma. Sa may kasama ka. Eto. Tang, i-share screen muna natin to. Wait lang. I-open ko lang itong picture na to. So, yun. Habang tawag dito. Eh, ba't ako restate? Rotate. Okay. Ay. Okay. Slow down, ladies. This is Cool FM. Cool FM Rock. Ay. Ay. Late. Okay, sadali. Habang inayos ko tong yan. Okay. Ba't tawag dito the previous? Yan mo na. So, ito. I-share screen ko muna to. Wala muna stop. Ah, sige. Ito na. Ito na lang kikwento ko. Ito yung nangyari. Ang unang yung makikita is kapuso. Yes. Proud to be kapuso ay. Hindi. Ito yung kanina ko ako. So, ito. Nandito ako sa TV5. Ito. Nandun kami sa stage. Wait lang. Naka-screen pa tayo. Ayun. Okay. So, ito. Nandun kami sa stage kanina. And ito yung monoblock. May wago monoblock. Ito yung time na yun. Nasa likod kami, nakatayo. Safe na safe ako ng time. Eh, pero, ito. Ito yung nangyari. Ito kami sa taas. Ito yung nasa taas. Ito yung time na alanganin kami. Dahil, ayun. Alanganin kami. Akala ko, akala namin, hindi na kami papasok sa MVP. Kasi, punong-punong-punong-puno na ang MVP Studios. Na yung first time ko manasan na pumasok, pumunta na manood ng vibe ng punong-puno at gabi. Jump pack ng audience ng vibe. Kala ko, di kami makakapasok. Pero yun, tinawa na pa makapasok kami. And, ayan. Nandito kami sa vibe. Nasa gilid kami. Timer. Nasa gilid kami ng tawag dito. Ng TV. Nasa gilid kami ng audience. Okay lang kami nang di nakaupo. Paligasa din kami naka-monoblock eye. Nakatayo kami buong show. Yes, nakatayo kami buong show. Bakit? Wala kami space. Hindi. Di na talaga kaya ng vibe na di na kaya ng lahat makaupo kasi punong-puno na kami. Even sa tawag dito hagdan ng MVP and habang hagdan ng audience, inuupuan na. Kaya ano yun? Oops, kuha ko yan. Eto. Ito na yung opening. Bira, nandun kami sa kinakagilid. Medyo malaping kuha ko dito. Wala yung opening nila dito. At wala, ay,
3: andito yung ito. Kumapulong ko dito yung inaabangan ni Etana, ni Terebi na si Anna Ramsey, crush ni AJ na si Queen Nai, at andun din ang tawag dito, paborito din ni TCB ni yun na si Selena. Ay, chok. Okay, wait lang. Eh, makakuha ko medyo eto, nagkaroon ng technical difficulty ng smart player doon. The show must go on. Eto yung tawag dito. Sino ba yung kasama dito? Sino ba yun? Sali. Dali ah. Oops. Sali. Oops. Yung kasama namin, yan yung isa sa mga nag-perform, which is a vibe spot, ay si JBX ba yun? Wait lang. Sabay na sa Discord. Dali ah. Balikan ko lang yun. Hindi ko lang sinaalala kung sino yung tawag dito eh. Okay. Which is... Asan na ba yan? Ayo, si J2X na isa sa mga choreographer ng SB19, which nag-perform siya sa Vibe Spot. Yes, isa yun sa mga sikat na choreographer ng isa sa mga P-pop group na SB19. And ito naman si Moya na nag-perform siya ng isang bagong kanta ata yun. Tsaka yung Malaya, yung pinakinggan natin na Malaya ka na. Debs mood kami nun kanina. Nasaan na yung cabin? Nag-dishu ako nun eh. Hindi ko makakapi ata yun. Dari. Basta yun. Buti, ang lapit namin tawag dito. Sa gilid kami ng stage ng Vibe. Ang lapit namin pa makuha namin si Noira. Yung mga artista ng Bard, ayun. Wait lang. I-video pa kami nun eh. Nasaan na yun? Hindi ako na video. Hindi kasi na-play yung video, kaya ayun pala. Okay. O sige, huwag na natin play yung video. Pero mamaya, ipa-play kayo isa sa mga video na tawag dito. Eto. Ayan, kanina nakuha namin. Si Moya. Ito si Angela Muji. Ay, tama. Ay, hindi pala Angela Muji. Tama ba? Ay, hindi. Si Jada ng nasa top 2 spot ng main by leaderboard. At ay, hindi pala mistira. Number, ayan si Angela Muji na nasa main by leaderboard. Siya yung nanguna sa main by leaderboard. Isang sa mga kanta. At andun din ang cast ng ano yun? Yung kay dating kay Alice. Yung sequel ng The Seducing Drake Palm. Nakalimutan ko na yung pangalan. Basta yun. Cast ng sequel ng Seducing Drake Palm na si Dating Alice Perez. Yun, Dating Alice Perez na streaming na sa Viva One. Ay, eto. Shoutout kay Kenny na sa likod. Eto. AJ, kung nanonood ka man, nakikinig ka man eh, ito ang iniidolo mo na si Queen Nai. Wow! Ayan, labit namin kanina, oh. Kitang-kita namin. Oh, kuha ko yan. Wow! Ang niwanag! Ang kumukha na niwanag, ah. Ito na yung part kay Gary B. Yes! Ito yung pinaka-best na performance ni Garby ang natuklasan ko, which is kahit 62 years old na siya, napanganga ako sa paghato ng performance niya sa Vibe kanina. Mamaya play ko, may nakuha ko ang picture na hindi ka hinahinala. Ang kinanta niya, di bali na lang, natutulog ba ang Diyos, tapos tawag dito, ano yun? Di bali na lang, kaya basta ang dami yun. Yeah, eto, dami ko. Ayan, lapit namin. Basta nagustuhan talaga ang performance ni tawag dito, Gary B. And, di na kaya ng aking po. Yun. Yan, isa sa mga nakuha ko, which is, nag-overtime ng vibe, yes. Another overtime, hindi na po tulad sa Cool FM at sa TV5. Di tulad last time, ng kagagtaan pa ng beer ni H. Warrens, naputulan pa. Oh. Pero yun, na-overtime ng 10 minutes. Ayan, ups, last email. Ay, showtime na yan. Wait. Okay, yan na yung kuha ko kanina, yung nasa announcement. So, yun. Sa aking tawag dito. Itang. Yun nga, sa aking summarize, kahit man nakatayo kami, kami tatlo, yes, punong-puno, jam-pack ang vibe last kanina. Na-enjoy pa rin ako, solid pa rin. Isa siya yan sa mga solid na na-enjoy sa vibe last. Bigatin kasi yung mga tawag dito, nag-enjoy sa hataw ng hataw, kanta ng kanta, yun. Basta thank you pa yung TV5 kahit nagbago man ang format, pero hanggang ngayon, patuloy pa yung tawag dito magbigay ng OPM5 pa sa mga Pilipino. Patuloy yung mabuhay, patuloy yung pagpatay ng mga OPM songs, hindi ka. Basta, tawag dito. Wala masabi. Basta yun, marami akong tawag dito. Mami ako experience sa papa na naranasan. Iyan isa sa mga nala. Tinaka best na performance ng vibe. Which is andun si Gabby B, Moira, napa-relapse, napa-hataw, napa-kanta, napa-want to sarah. And PS. Wait lang, naglalag ang aking Discord. Dali. And, yan. Okay. Yan, stop screening ko na nga to. Yun. Ito yung pinaka-best na performance yung naranasan ko. Yan, isa sa mga best. Pero pinaka-best pa yun yung wag ka na mawala. Yung mayonnaise na performance. Nandun kami July 4 kasama si Yo. At iba pa mga kasama. Solid pa yun yan. And TOC, kung nakikinig ka man ngayon, tapos ng stream ko. So, yun.
2: TOC!
3: TOC! TOC! TOC!
2: Hello?
3: Yan! Kasi, kakatutok.
2: Ay, matapad eh si Romarde.
3: Kakatutok yung kay Katwin na hali. Ay! Chok, chok, chok, chok, chok!
2: Uy!
3: Joke. Basta yun. Iyan isa sa... Iyan talaga ang mga...
2: Okay na, Romar.
3: Okay na. Yan kasi. Yan kasi. Ah, tinawagan na ng nanay niya. Okay na, wala akong mic. Kaya pala. Kaya pala. Okay lang, talang, talang. No problem, no problem. Kung kikikim ko niya, no problem. Kaya hindi na anuhan. Basta di marinig ng mama mo. Usap na natin. Buti, di ko sinabi yun. Usap na nanay. Sorry, sorry, sorry. Di ko napansin. Ano ba yan? Ah, buti di narinig. Yung joke ko. Ah, naka-earphone. Gusto ko mag-date ko ba yung joke ko? Ay.
2: Joke, wag joke. Na, tol.
3: Wag na, wag na. Payap na. Ano sabi? Pwede mo na, Meps. This portion was brought to you by you, Meps. Naloko pa rin ako dun sa you, Meps na yun. Anong to, Meps?
2: Mono Meps, Amep, Barangay Meps.
3: Ano nakita kong puro anong biscuit na yan? Jesus, may usap na yan. So, nasa yun. Masaya pa yung experience ng Vibe Plus. Kahit ang bago man ang format and PS. Sana tuloy-tuloy na to. Huwag lagdagin ng sideways segment. Promise na, buwing ako dun. Sabi ni Presley, Mono Maps, Ames, Pangay Maps, ano pa, Euro Maps, Love You Maps, sabi ni Presley sa akin, ay. Dinainig. Dinainig ang muti naman. Dinainig.
0: Uy, rinig ko yun. Rinig ko yun. Anong love you?
3: Ikaw nagpasi muna eh. Sa ngayon, 11:51 na. Magbabalik muna ang Tita Mills Magazine makalipas ng ilang paalala.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may

gusto nyo ba ng inyong, ay, iba pala yan. MSH show. Iba pala yan. Speaking of, sa kalasuro ko yung ngayon, umi-air ngayon sa ating

0: Kabilang sa Smile Radio ang
1: maisasabihin ako season 2 na umeem ngayon sa Smile Radio. At ayan, nakikita nyo ano kayo na? Kasi sa ngayon nakikita nyo sa TV screen
0: wait lang,
1: sali. So sorry ma, ingay ako kasi nakikita ng mama ko eh. Okay, ang nakikita nyo live ay Meraki. Naglalasa niya ng Meraki Minecraft. Nakakasunod ko yun sila nagay live gaming. Hanggang 12:30 yan. Siyempre. Yan. Okay, balik tayo sa... Balik tayo sa ating programa. Dapat... Meron tayong maps as anything ngayong ding Sabado. Kaso, ito sa screen ko ah. Ito sa kasalukuyan kami ngayon ay nakadalawa lang responses. Hindi ko muna ito ibubuksan dahil mag-iipon muna ako. Dapat ngayon. But for now, sado muna. Ay, hindi ko muna ito bubuksan sa next episode ko na ito ipipray dahil eto nga. Stop na natin. Okay. Dahil i-announce ko na. Oops, next. Wala mo na music. Kung sino papatugtog. Thank you. Okay. Eto na nga. Kasi dapat ngayon yung next ask question. Pero hindi ko muna ito itutuloy dahil next week hindi mo na ulit ako ere. Alam mo kung bakit? Ito na ang isa sa mga pasabog, which is simula September 21. Ito alam ng iba pero pinaalam ko na kay Kuya Pao about dito kasi next week hindi ako ere dahil babalik ako sa September 26. Ito ang isa sa mga pasabog. Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Ay. Okay.
2: Na.
1: Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Wala kasing jobs. Okay. Ito na nga. Pinalam ko na to sa akin chairman ng Smile Media Group na si Kuya Pao. Kasi next week, hindi mo lang ako eh at babalik ako sa September 26 dahil simula ngayong September 26. Kung nakikimag-geo, sorry, pero pinaalam ko na to kay Kuya Pao about that. Ito na lang isang pasabog ko. Kasi simula ng September 21, marami pang changes ng Cool FM at hindi ng Cool FM, pati Smile Radio. Yes. Ayun.
0: Halak-haka.
1: Ay. Ito na nga.
0: Halak-haka ulit.
1: Bago mo na yan, palak-haka na rin dahil alas 12 na inapot na naman ang ating gabi. Yay! Ay. Yo. Welcome sa S.O.P. Ay. Joke. Ito na talaga. As may as go signal kay Kuya Pao, simula ngayong September 26. Mamar, Presley. At sa mga nakikinig ngayon sa Twitch at sa Lamaw Online Live, mag-ready na kayo. Dahil simula ngayon, September 26, mapapakinggan na ang Tita Mebs Magazine sa Cool FM, Cool TV, Lamaw Online Live, sa Facebook ng Cool, kung mayroon man, at higit sa lahat ay ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-
2: Good morning!
1: Kaya, ano mo na, tiningin. De. Okay. Wait, may nating tayo. Pa. Okay.
3: Yun!
1: Uy, parang success! Drum roll, ting! Isa pa nga. Yeah. Tapos, ting! Ting! Okay, stop na. Pinaglaruan. Okay, ito na. Pagkos sa Cool FM, Cool TV at Namaw Online Live, mapapakinggan na ang Tita Mills Magazine sa... Top! DCX! Hindi, joke ko. Oh, speaking of DCX, yun nga, simula ngayon mamaya, may 12 na replay ng alas 3 ng umaga, simula ngayon Linggo, September 13, alas 3 ng umaga. Cash up lang yun, hindi yun live. Bukod pa sa DCX, ulitin ko, Cool FM, Cool TV, Lamaw Online Live, pati DCX, in the live telecast, at higit sa lahat ay, drumroll please. Drumroll. Yeah. Shoutout muna kay Starus na nandito ngayon, hello. Eto na nga.
3: Hot dog ni Beth Logs gawa.
1: No!
3: Why foodies? Ay. Oh my God.
1: Okay, ulitin ko. Mapapakinggan ng Tita Mills Magazine sa Kapamilya Channel. Ay, nilang sa Kapamilya Channel. J.P. Facility.
3: Sorry. Pamabagil ito tayo ng ABS.
1: Kapamilya Channel, Kapamilya Online Ride, ABC TV. The power of two. Sige, tuloyin natin to. Sige na. Wala na paligay-ligay pa. Okay. Back to series na tayo. Mapapanood na ang at mapapakinggan ang Tita Mavs Magazine sa Cool FM, Cool TV, Namaw Online Live, Cool FM sa Twitch, Cool FM sa Cool FM sa Online Video Box, Discord server ng Smile Radio. Yes, exclusive sa mga nag-boost. Mag-boost na po kayo sa Smile Server para mapapakinggan din mapapakinggan ng full radio access ng Cool. At syempre sa Smile Radio. At higit sa lahat, jam ulit. Sa Smile Radio at Smile Channel. Palakpaka! Yes, simula ngayong September 26. Simula 26 ang Kita Mabs Magazine, mapapakinggan na sa Cool F, ay sa Smile Radio at Smile Channel. Simula ngayong September 26, still 11 PM hanggang 12 midnight na. Yes, isang oras na. Yes, mapapakinggan din sa, syempre sa Smile Online Now. Simula yung September 26 na yan, ulitin ko. Tita Mills Magazine, magsisimula na sa September 26 sa Cool FM, Cool TV, Labaw Online Live, Cool TV sa Twitch, Cool FM sa socials, pati sa Smile Radio, Smile Online Now, at sa Smile Channel. Simula September 6. Yun. May pa-teaser na. Yun. 11 PM to 12 midnight. Bakit may Tower of Two? Ay, nako. Okay. Oh, sige ko. Tuloy mo na hanggang tulo. Ay.
3: Yun. Tita Mel's Magazine, simula ngayon September 6, masalawak na. Yun pala isa sa mga pag... Thoughts na isa dita ng mansanas. Yun. Sa September 26 na. Yep. Ang cool.
2: Actually, Meps, itong ginagawa ko ngayon is para sa Spotify ko.
3: Ah, kaya pala. Maninig ako sa tinda ng mansanas. Uy, no. Speaking of sa tinda ng mansanas, support natin si Tumitituloy. Si P. Apple. Sa tinda ng mansanas sa cool. Ay, di. Sa Smile Radio, Smile Channel.
2: Anong cool?
3: Sorry. Mali. Namali ako. Kagulan tuloy ako. Yun. Ulitin ko, Tita Miss Magazine, mapapakinggan at mapapanood na sa Smile Radio, Smile Online Now, at sa Smile Channel. Yun pala isa sa mga pagbabago ng school at Smile. Dames, hindi ko na mapapakinggan. Yun! Eh, mapapakinggan natin soon. Yun pala isa sa mga pagbabago. Next week, yun nga, All is 24 Mornings with Matt Reinhardt. Bakit with TGON? Bagay. Yun. Talawag dito. Yun, simula next week, may All is 24 Mornings na. At simula na Inunes, simula na ang full launch next News Radio Tonight with News Radio Team from 10:45 to 11:30. Yun pa lang. Yun pala isa sa mga pagbabago. Pero September 2 naman, hindi ko muna i-disclose. Pero yun pa lang, Tita Mel's Magazine pa lang magbabago. Na mapapakinggan sa Smile and Cool. Sa osang 12:09, magbabalik mo ng Tita Mel's Magazine, makatagas ng ilang paalala. Yeah. Yeah. The power of two!

0: Ito lang masasabi ko sa commercial ng PMC. Ay, nak. Tawa talaga ako sa commercial ng yung babe. Yung ad na yun.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***ta, gago, sirap, uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken? Oh, edi dito ka na lang sa...

0: Yun. That was commercial by this watch is bought by PNC. Anyways, balik tayo sa show. Shout out kay Kenny. Hello. Solid bro. Galina. Paldong palda tayo. Kahit takatayo tayo, gabi. So, yun. Talito. So, yun. Thank you. Sa ulitin ulit. Okay.
1: Thank you.
0: Okay, speaking of thank you. Wala tayong NSA show. Di pa yan. Uy. Is it na yan? Yeah. Okay. Balik tayo. Ano ba ako nakalimutan? Okay. Bago tayo magtapos, Wesley, pwede ka mag-promote anytime. Anong sasabi mo sa last? Any last words? Wesley?
2: Hoy, ba't na yung salita naman sa Anas?
0: Uy. Wesley, kung nakikinig mo yung any last words bago tayo magtapos. Wala?
2: Actually, wala. Ay, sa headphones ko pala yung ano yung audio ng salita ng mansana. Sorry, guys.
0: Okay lang.
2: Nalutang.
0: So, yun. So, si Presley, papakigyan siya sa salita ng mansana sa Smile Radio, Smile Online Now, at sa Balik Lamaw. Yes. Kanina, magkaibigan itong dalawang panig.
2: So, kanina. Ibig sabihin itong mga boss, magkaibigan itong dalawang panig.
0: Well, sino plus kanina susanita naman sana sa Balik Lamaw. Okay. And speaking of Balik Lamaw, sa Lune, next week, since hindi pa naman totally rebound, so, sa next week, which is 9 a.m. only 24, tapos News Radio Tonight ng 10:45. Next week, sa, okay, ito yung mga abangan sa Balik Lamaw. Makinig kayo.
3: Ibig sabihin ito, mga boss, magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Gago ka talaga.
3: Ayan, oh. Apple and Google na yan. So, ibig sabihin ito, mga boss, magkaibigan na tong dalawang panig. Ayan, o. Oh. Apple and Google na yan. So, ibig sabihin ito, mga boss, magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Jesus, my ass. Ay, nako. Okay. Tapusin natin to. Sana Clock 30 tayo magsasama. Okay. Sa Balik Lamaw next week. Monday, sa ating Balik Lamaw, unang clue. Think ang ang version 2.0 ni MSA sa Lunes. Sa Martes, ang last day na thank you na namurikat. Sa Wednesday, unang episode ng inaabangan ng Cool FM. Sa Thursday, ang nakakaloka, uminom ng Jive Box.
4: Lahat ng drama, tawanan, musika, at iba
0: Uy,
4: pa.
0: Nandito wala pa.
4: Lang yan. Sa-
0: wala pa. Okay, ulitin natin. Ang mga aabangan sa Balik Lamaw next week, sa Lunes, Clue, version 2.0 ng pagbayo ni MSA. Martes, ang pagbayo na may halong pulikat. Wednesday, unang episode ni MSA. Hindi yung MSA show, ah. And Thursday, ang pag-inom ng dry box ng isang kalamaw. Alam mo kung sino? Abangan. Abangan nyo na lang sa aking announcements of Balik Lamaw. So, Balik Lamaw on Mondays, Tuesday, and Wednesday is 8:30 p.m. and Thursday is 7 p.m. Friday, hindi ko pa alam kung magbabalik Lamaw na or may Good Day with Smiley sa Friday. So, speaking kasi Good Day with Smiley is Monday, Tuesday, 7 p.m. na ang Good Day with Smiley is and been Monday and Tuesday next week. Then, syempre, may Sandy Boy Gold, Tambayang Quadro Blast, Talk of the Legends, at, uy, next week, magbabalik na. Magbubukas na ulit ang cafe ni Aspir, ni Cairo Pega, Cairo Pega, sa Aspir's Cafe, sa pagbabalik na yung Wednesday, 7 p.m. na po yan, and Thursday, wala naman na. Ay, sa Friday, animase, sige na, i-air na namin. Akala ko, Monday to Friday ng Tambayang Grado. Yung pala, isa-simulcast pa ng animase.
3: Apple and Google na yan. So, ay, ibig sabihin ito mga boss, magkaibigan na tong dalawang panig.
4: Lahat ng drama, tawanan, balita, at...
1: Ano kung panis dito? No! Ayoko no, please, na yan.
5: What's up, Tita Mips?
0: Is it na yan? Anyway, hi AJ! Ano reaction mo nung pick?
5: Balita ko, wala ano, pa. Balita
0: wala
5: ko...
0: Wala pa.
5: Balita ko, lapit nyo ah.
0: Oo, lapit na. Nagulat ako na sa likod ko na pala si Queen ay.
5: Naol, nakapag-picture. Next time.
0: Yun. Plus J. Wala ka! Excited! Wala, may personal connection. I stay night your connection.
6: Personal connection at makapag sponsor niya. Personal connection.
0: Kumaya ba? So yun, next week, balik na mga pa rin. May Tabayang Kwado. Talk of the Legends. Tsaka pagpabalik ng Aspis Cafe. And may mga shows pa sa Smile, which is yung Sunny Boy Gold and The Blue Talk, The Nikilugan.
7: Sun.
0: Ay!
7: Sun.
0: Andiyan ka na pala, Mamay.
7: Nakapasok tuloy ako, Sun.
0: Saan?
7: Gamit ng laptop ko, Sun.
0: Success. Ay. Excited.
7: Ang nakakatawa, pre.
0: Oo.
7: Yung TOC, ano, katabi ko lang sa laptop ko, tapos nire-remote ko sa laptop. Yung TOC gamit laptop. Kakakatawa, no?
0: Ang galing. Ang galing. Kakakatawa,
7: no? Paano yung ginagawa ni Presley?
0: Oh? Bakit ako na naman yan?
7: Bye! Nire-remote mo yung TOC mo gamit sa gamit laptop mo kasi bumaba ng ano, ng second floor.
0: Tayo! Oo!
7: Ayan!
0: Ayo! Relate ko yan!
7: Napapasok tuloy ako gamit laptop.
0: Okay lang. Okay lang
6: pero
0: yan.
6: Pero nai-aminin mo.
7: Ano?
6: Madalas ka rin magpa-ay pa. Bawal.
0: Baka mamikom tayo.
7: Anong madalas?
0: Sige, kwento mo. Pwede tayo mag-extend. Sige.
6: Madalas ka rin mag-vibe.
0: Vibe, hindi! No!
5: Yura Maps.
6: Yura Maps.
0: Yura Maps, mabibigyan ko pa.
6: Sige, sponsored.
0: Sige.
5: Yura Maps versus Boratek.
6: Uy! Hindi pa tayo sponsored yan.
0: Uy! Huwag seryoso na tayo. Online station na to.
7: Bro,
0: to panahon ni Stephen. Ginato panahon ni Stephen.
7: We cannot spell. We cannot spell sex without SDR. Manila SDR.
5: Yo, what? Manila Zegs DR.
7: Manila Zegs DR. Oh! Pre, bakit SNMI? Ay.
6: Salita naman sa Delia.
0: Hindi.
7: Oh, patapusin nyo na si Mavs, pre.
0: Sige, ako lang okay lang. Pwede tayo mag-open tayo. Go. May maisip pa ako.
7: Ah, so ito pala yung Tita Mavs overtime.
5: Sakto, pre. Sakto. Hanggang 2 a.m. daw si Tita Mavs. Ayan.
0: No! No, baka ma-overtime pa tayo sa DZX na dinig telecast.
7: Always. Now,
6: 12:45 in the evening. Ay.
0: Ayun nga, speaking of yun, hindi na mapapakinggan ang paborito ni TVB sa DZX ang Private Talks. Ouch.
7: Ano daw?
0: Private Talks. Hindi na
5: sad.
7: Bro, akala ko Deep Talks. Ay, sorry.
0: Anong deep talks?
6: Anong deep truths? Uy!
7: Deep Uy, talks yun! Talks! Anong truth? Uy, Staros! Iba yung narinig mo!
5: Anong truth?
6: Deep truths daw. Truths daw yun.
7: Talks! Hindi truth!
5: At truth! Totoo, truth. Ah.
7: Talks yun, pre!
6: Deep truths, ay...
7: Uy!
0: Ito na lang masasabi ko. Isasend ko sa DC. Sa mga nangyayari ngayon, ito na lang masasabi ko. Pakita mo to, TOC. Nagsasending pa lang.
7: Oh, ayan. Son, ano to?
0: Ilang reaction ko sa nangyayari.
5: Son.
0: Ano yun? Ano yung narinig ko? Yan ang action ko ngayon. Diisit na yan.
7: Biscuit. Ay.
5: Ba't may maganda sa picture?
0: Ay. Tapos si Dylan.
7: Hindi pre, ang maganda pre, nasa smile. Ay, joke lang.
0: Si Dylan, nagulat. Nagulat si Dylan dahil sa action ko. Ay.
6: So what?
0: Reaction ko. Hindi. Yan ang kuha ni Sen last time nung huling punta namin sa vibe. Okay, balik tayo.
6: Bakit ang napit nyo kala ano?
0: Yan nga, nasa likod nga kami. Nasa likod tawag dito kami. Ni AJ, ni Sen. Si Sen kumuha niya kasi siya yung pinakalikod. Kasi nag-prepare sila pa. Doon sila sa pesto. Pa sa next, ano?
6: Ang swerte nyo, grabe.
0: Ngayon, kami ni AJ.
6: Alam mo, nung first na punta natin nung vibe.
7: Pre,
6: na-starstruck ako kay Maxi.
7: Pre, hindi nyo ba alam, pre, na itong silang dalawa ni Mep sa tsaka ni Staros, pre, putik, pre, kabusis. Ay.
6: Huh? Anong kabusis?
0: Hindi. Ramay, hindi. Alam ba kung sino kabusis ko? Sabi na ni... Oo, tama. Mamon talaga.
7: Mamon.
0: Son.
6: Anong sex? Ay.
0: Anong?
7: You cannot spell sex without Manila SDR.
0: Hindi.
7: Because of letter S. Ay.
0: Hindi.
5: Ano yan? Manila sex DR?
0: No!
7: Ano yan, pre? Are we LARPing Wow Wow Channel? Ay.
0: No!
5: Gagi.
0: Lol, son.
5: Oy, porket 12:29 na ng umaga ngayon, nag-ano ha, nagpa-private talks kayo. Ay, sorry.
6: Oy, private talks. Private talks.
7: Pre, aling private, pre? Private pa.
5: Uy, ano? Ano? Private parts?
6: Private Benjamin, ay.
7: Private Benjamin, pre.
5: Benjamin.
6: Everybody send go up.
0: Oh, speaking of, sa mga hindi pa naabot. Speaking of na dinabot sa vibe, mapapanood ulit ang Vibe Plus sa Cool FM alas 12. And next week, sabihin ko na yun. No. But next week, last live na lang 6 PM ang Vibe sa Cool FM. Dahil next week, hindi na magla-live ang Vibe sa Cool, which is, ano lang, tatapat na ng tanghali. Yun ang masasabi ko. So, abang...
6: schedule yung Vibe? How could this happen
0: to me? Hindi, ganito. 6 PM. 6 PM pa yun yung Vibe sa TV 5. Pero, hindi na magla-live sa Cool. Told
6: TVH na. Sa TVH na lang magla-live.
0: Yes, TVH. Yes, pan-me pa yun tayo. Pan-me sa TVH. At sa TV by 1PH at Kapatid Channel. Pero sa Cool FM at Cool TV, alas 12 na. No. Hindi tayo nagsusugal. Please, stop.
7: Ano yan, pre? Ano?
6: Sign up now at AskBet88.
0: Yeah.
2: AskBet pala. AskBet.
6: Betlog ay.
0: No!
2: Ano? Hotdog ni Betlogs 88?
0: No! Biscuit na yan!
7: Biscuit!
2: Wala na, overtime na tayo. Biscuit. Oh, gusto mo ng Vita Map.
7: Guys, tingnan nyo. Ang sign up ng Smile.
6: Ay, we. Kung ano, no?
0: Smile Network, Engineer and Technical Operations is added by the Rotarian Gaming for SBB for Technical and Digital Operations with the help of Ron Chavez, AJ Manila, and the ally.
5: Sige, ya.
6: AJ Manila. AJ Manila.
0: Ivan Gansa, may Apple Tomato, Geometric Tomato, and Nido Itachi Panda.
5: Anong AJ Manila? Sige, sige Mebs ha. Sige Mebs ha, mag-sign off ha. Gamit yung, ano ha, gamit yung skills mo.
2: AJ Manila.
7: Ano yung play? AJ Masad.
0: Good night, Spicy.
2: AJ Cavite.
5: Pero gusto mo discount, pre. Hindi ka kay Mebs.
0: Stop na yun. Tama na yan.
6: Mapipinal code tayo. Mapipinal code tayo.
0: Okay, balik tayo.
6: AJ Manila from SDR. Ikaw po ba yan?
5: Naha.
2: AJ
5: from Manila sa XDR.
2: AJ Manila
7: SDR. Yan sa XDR.
0: Okay. Okay, ulitin natin. Sa mga nagkakarating lang nandito, ulitin natin. Simula ng September 26, Tita Mel's Magazine.
8: Hi guys! Now, today, kakain ako.
0: Ano yan? Tama na yan. Marami pa tayong ipi-play music video. Gusto pa. Gusto daw sa gawin natin hanggang alas 5. Joke.
7: Bahala ka, pre.
0: Okay, tunayin natin to. Tapusin na natin to. Ulitin natin. Simula next. Okay, next
7: na,
0: week.
7: Test card ng smile.
0: Toot! Okay, dahil siya tapos na pang Tita Miss Magasin Good Night. Ay.
6: Tapos na pang smile.
5: Talaga to. Tapos na yung smile.
2: I say, yung tapos ano, na yung smile, pre. Tapos yung call, hindi pa.
7: Anong? Pre, okay, ano yung ano ba yung ano, pre? Yung ano, yung sign up ng ano, ng coolfm.au, si MSA. Natatawa.
3: Bakit? Hello po!
5: Andito na si MSA. Let's go!
0: Okay, dahil siya hanggang alauna tayo.
9: SD. -0909-6969.
3: Naalala ko ito.
0: Mamaya. After ng show ko, sandali.
3: Hoy, Tere B!
5: Hoy, ba't ang pinuno?
3: Sino nag-move? Alala.
2: Uy, ba't andito si MS? Si ano?
3: Tere B.
2: Ba't andito yung TOC?
0: Okay. Okay, ganyan na lang natin habang tayo magtatapos tayo.
3: Oh, love you, Mips daw, sabi daw na. Sabi daw ni Terebi.
5: Oy, love you, Mips daw.
0: Okay.
2: Sige.
0: Ito lang.
9: ERP with permit number B.
0: Wait lang.
3: Oh, wait daw, wait daw.
0: Wait lang. Sige.
5: This is Smile Radio, now signing off.
0: Daya dyan si Terebi. Uy.
7: Daya dyan si Terebi. Ito, iPad. Ay, sorry.
0: Terebi, ito lang.
2: Oy, ito, iPad, oh.
7: Sige, Mips. Tuloy ka na, Mips. Sige, Mips. Baby,
0: ito masasabi ko. Walang tayo. Maraming salamat.
2: Oh, agay!
5: Agay ko po! Agay!
7: Sa agay!
2: Pero sino talaga yung ano mo, Mips?
0: Okay.
5: Anong sino talaga nangyari ano sa ating dalawa?
0: Oh, wala! Ganda!
7: Ganto pre. Ano? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?
0: RJ, akala ko, RJ, akala ko, anong kailangan magtagal?
3: Ano yan, Terebi?
5: It's late in the evening.
7: Ano yung kiss the bridge? What? Kiss the bridge?
0: Uy, Terebi!
5: You mean now, kiss the bird?
0: Terebi! Ano kiss the bird?
3: Pinapakita ni Terebi?
0: Ay, susmayo ko si Mbisit na yun.
7: Ay, napatay ko pala yung camera ni Terebi. Sorry, Terebi. Ayan, no?
3: Bago ayan, kita na.
0: Ayan, Terebi.
3: Wow! Uy!
5: Uy, Queen!
0: Uy, si Queen. Marami pa ako nandito sa lamanding. Pinakita ko na yung kanina eh.
3: Uy!
0: Hindi tayo. Wala pa tayo sa sign niyo. Oh, uy!
3: Amaya pa yan.
7: Terebi, ito iPad oh. Ay, iba pa rin.
5: Uy, Gio! Waterbomb Gio!
3: Ay, grabe Gio talaga. Gio 3, ay.
5: Ano water Gio? Ano
3: kailangan kong gawin?
0: Dahil dyan, pakikong ding, ding, ding.
7: Paibalo sa tanan, ang bag ibutang sa atubangan, kay ang mangungoot, anara sa palibot, daghang salamat.
3: Anong kailangan kong gawin? Upang malaman mo.
7: Sinasabi ni Monoblock.
3: Pinapakita Monoblock ni Terebi, oh. Ayos na ayos.
7: Nung ano oras ba to?
0: 12:30 sana, pero pinag-extend.
7: 1 a.m.
3: Ano 1 a.m. pre?
7: Gawin natin alas 2.
3: Ah! No, grabe no, naman sa alas 2, sa haba. Pre, hindi pa sa... Kawawa yung ano, kulip.
0: Kawawa si RJ, may church service pa siya ng maaga bukas, so pahinga muna natin.
3: Oh.
0: Okay.
7: Uy, si Joy, baro ko umabayan yung may monoblock.
0: Okay, sige. Tapusin na natin to.
5: Yes.
7: Ay, sakap-sakap.
5: Paano mo tatapusin? Wala naman kayo, ay.
7: Ayoy.
3: Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?
2: Mips.
0: Yes.
2: Ay, meron po akong request po sa iyo. Kailangan ko lang ng title card ng Tita Mips Magazine. Kailangan ko ng bagong logo mo. Nagawa ko ng proper OSB para sa Tita Mips Magazine.
0: Ah, sige. Eh, walang problema. Hindi kasi ako. Okay. Okay, sige.
9: ERP with permit number.
0: Gio. Wala na pa! Kasi, eto Gio, pinalam ko lang kay tawag dito kay Chairman Itaw eh.
7: Session suspended, ay.
0: Okay. On behalf of Cool FM, isususpend ko po si RJ after ng week.
10: signing off ng isang buong linggo. Maraming salamat.
11: Ay, aray ko po.
9: BSD. Ano? The 0909.
10: Okay. Okay. Ulit. Hindi. Ito talaga. Since, ulitin ko yung sinabi ko, tapusin na natin to. Ayoko na. Gusto ko na magtinga.
12: Aray ko po.
10: Ayoko na. Suko na ako. Ay. Hindi. Ulitin ko, simula September 26, bukod sa Cool FM, Cool TV, at Lamaw Online Live, kinahanap ko na kikikira pa kasi next week, hindi ako magsushow. Pero sa September 26, e-ere ng Tita Mets Magazine sa Smile Radio at sa Smile Channel. At sa Smile Online Now. Yes! Yes! Yan lang.
12: Anong oras pa 2 a.m.?
10: No, 11:10. Yun pa lang ang nagbago. Okay. Yun pa lang. Tapusin natin to 12:40 na. And that's it for Tita Mets Magazine. Next week, hindi ako babalik tayo sa September 26 sa pagbabalik. Smile na, nasa smile na tayo. Siyempre sa, siyempre sa Cool and Stone and LOL. Ako si Mebs, hindi ko ang Tita Mebs na listening sa sabing good night. I got this. And signing off na my TBM.
12: We love you, Tita Mebs. Tita Mebs Magazine.
10: Oh, walang sumpa.
9: ERP with permit number BSD. The 0909. The 6969. REN issued by the National Telecommunications Commission valid until August 14. Ay, hindi, wag yung birthday ko, yung hayop. December 31,
3: 2025.
9: Success. At makakasapa po natin ang ating ang ating engineer technical teams, engineer sex number 2855 engineer sex 1PNCR -9696420 Sex engineer number 1PNCR -416925 Engineers number 1 PNCR dash 6 6 9 6 8 4 21. Number 1 PNC that's so cool. 8528.
3: Yeah, dito
9: sa and all programs. Ay, hindi pala all. All programs are approved by the National Telecommunications Commission. At this is oh my god, nahihirapan ako. And this is Jaco Este. Cool FM. Now signing off.